0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kaibigan. Ako nga po si Myra Jim Tanyedo at masaya po kaming makasama kayo sa oras na ito.
1: Ako naman po si Jayesh Madayag na bumabati ng magandang araw at welcome po sa isa na namang episode kung saan muli tayong magsasama para makinig ng mga awit na punong-puno ng pag-asa at papuri. Ito ang
0: Music and Praise. Magandang umaga rin po sa ating mga viewers sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Inaanyayahan po namin kayo i-share patuloy ang ating pong live stream at mag-iwan ng inyo pong mga pagbati, panalangin, or di kaya naman ang inyo pong mga reflections. Masaya po kaming mabasa ito at maging inspirasyon sa iba.
1: Gusto rin po namin batiin lahat po ng aming mga listeners sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat at kung nais po ninyong magpadala ng mensahe o reflections, ay maaari po kayong mag-text sa mga numerong ito. Sa Globe po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po ay 0919-0001-777. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar. At malapit man po kayo o malayo ay patuloy po nating pakinggan at makibahagi po tayo sa ating programa. Ang pananampalataya po ang nagsisilbing tulay natin saan man tayo naroroon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay pangungunahan ni MJ ng isang panalangin.
0: Tayo po yung manalangin. Nakilala namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat, napakabuti po ninyo. Tunay Panginoon na kayo ang Diyos na siyang patuloy naming dapat papurihan, pasasalamatan sapagkat ang lahat ng amin po mga nare-receive ay mula sa inyo, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, nawa ang lahat po ng mga awitin na amin pong papakinggan, mga reflections na amin pong babanggitin ay makapagbalik ng papurit, pasasalamat sa inyo. Ito lang po sa matalangin namin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan mga kaibigan, mayroon pong mga araw na kahit hindi po malinaw ang bukas, mayroon pong kapayapaang dumarating. Kapag alam po natin ang Diyos ay naririyan at handang at patuloy na nagmamalasakit sa atin. At ang una nga po nating awitin ay isang paalala na kahit sa pinakamaliit na detalye na atin pong buhay, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Pakinggan po natin ang awit na His Eye is on the Sparrow, rendered by Rodmark Hermosilla.

0: Salamat kaibigan for sharing that wonderful song. Ang awitin pong ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa atin pong puso. Ipinapaalala po nito na kahit sa mga panahong tahimik yung buhay natin, mga panahong akala natin wala ang Diyos sa paligid natin, pero paalala po sa atin, nakikita tayo ng Diyos. Kahit pakiramdam natin ay maliit o hindi tayo kapansin-pansin sa harap ng maraming tao, mahalaga po tayo mga kaibigan, mahalaga tayo sa paningin ng ating Diyos. At mayroong Diyos na nagbabantay at nagmamalasakit sa bawat isa sa atin.
1: Kaya naman po, huwag nating kalimutan na magtiwala sa ating Panginoon kasi He watches over us. At kapag alam nating may Diyos na nagmamasid sa atin, mas nagiging panatag ang ating loob. Hindi man natin alam ang lahat ng dahilan, pwede tayong magtiwala. Ang kanyang pagtingin ay puno ng pag-ibig at pag-aaruga. Kaya naman po kung kayo po ay na-bless sa ating unang awitin, ay inyo pong i-comment ang inyong mga reflections at pagbati dyan po sa ating comment section. At para naman po sa ating mga listeners ay mag-message lang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At kapag naramdaman po natin ang mga ganitong pag-aaruga ng Diyos, natural na umaapaw ang awit sa ating puso. Kaya pakinggan po natin ang susunod na awitin. Ito po ay may pamagat na How Can I Keep From Singing? Ito po ay handog sa atin ni Randall De Vera.

0: Amen for that song. Ang kantang ito po ay pagpapakita ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pinapakita nito na kahit may pinagdadaanan tayo, ay may dahilan pa rin tayo para magpuri. Ang kagalakan po ay hindi laging galing sa sitwasyon, kundi sa tiwalang may Diyos na kasama natin. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating awit.
1: Napakabuti din talaga ng Panginoon dahil dahil sa nakikita natin sa ating buhay, yung papuri natin, ito yung nagiging response natin doon sa faith na meron tayo. And kapag po mayroon tayong pananampalataya sa ating puso, hindi po natin mapipigilan yung mga praises na atin pong ibinabalik. Ano? Kapag punong-puno tayo ng pasasalamat, talagang, I thank you, Lord. Diba? Ganun yung palagi nating masasambit. Kahit may lungkot o bigat, mayroon pa rin pong awit na dala-dala ang pag-asa para po sa ating Panginoon. Ang papuri ay nagiging patotoo ng ating pong tiwala sa ating Panginoon. At mula nga po sa awit ng papuri, pakinggan naman po natin ang isang awit ng buong pusong pagsuko. Sunod po ay I Am Willing Lord, ipagkakalob po sa atin ni Asher Salvar Jr. Pakinggan po natin ito.

0: am willing, Lord. Ito pong awit na ito ay nagsasabi na willingness to follow God's will. Hindi po laging madaling sabihin na handa ako, Panginoon, gamitin mo ako. Dahil kailangan po natin ng preparation. Kailangan po natin ng mga paghahanda, ano po. Pero sinasabi po na kapag tayo ay willing, hindi po natin kailangan na paghandaan pa. Dahil tayo po ay hihahanda ng Panginoon sa anuman ang maaaring mangyari. Anuman ang pwedeng pagsubok na maranasan natin, tayo po ay ihahanda ng atin pong Panginoon. Ito po ay pinapaalala na ang pagsunod po natin sa Diyos ay isang desisyong mayroong tiwala, isang pusang bukas sa kanyang kalooban.
1: And if we are willing to surrender, yung pagsusurrender po natin sa ating sarili sa Panginoon, it will lead us to growth. Kapag pinili nating sumunod, doon tayo lalong hinuhubog ng Diyos. Ang pagsuko ay hindi pagkawala, kundi pagtanggap ng mas mabuting plano. Sa pagiging handa po natin ay mas lumalalim ang ating pananampalataya. So napakaganda po ng mga songs natin sa araw na ito. At sa ating pong pagpapatuloy ay gusto ko pong batiin lahat po ng ating mga viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam na ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong batiin lahat po ng ating Facebook viewers sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission and Adventist World Radio Manila. At mula sa pusong handang sumunod, pakinggan po naman natin ang isang awit na naglilinaw ng ating pinahahalagahan. Ito po ay I'd Rather Have Jesus, rendered by Chardell Thompson.

0: Amen for that song. Tunay nga po na malinaw ang mensahe ng awiting ito. May mga bagay sa mundo na pansamantala lang, ang pagpili kay Jesus ay pagpili ng mas malalim at pangmatagalang kayamanan. So let's choose Jesus over worldly things. Hindi ito laging madali, pero ito ay mas mahalaga. Isang pagpiling may saysay.
1: Minsan, ano, nahihirapan tayong pumili between worldly things and Jesus. Kasi yung worldly things, ito yung nagbibigay sa atin ng temporary happiness. Hindi kasi natin nakikita yung, kumbaga, mas matagal o mas pangmatagalang kasiyahan. Dahil ang mas pinapahalagahan natin ay yung temporary things. Kasi ito yung nararanasan natin, ano. Pero pinapaalalahanan sa atin ng awit na ito na it is worthy na piliin natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. At kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, magiging iba yung pananaw natin doon sa tagumpay at yaman na meron tayo. Mas nagiging malinaw kung ano po ang tunay na mahalaga. Sa Panginoon, mayroon po tayong kasiyahang hindi kayang ibigay ng mundo. Marahil makakapagbigay ang mundo ng temporary happiness, pero ito po ay mawawala. Pero ang Diyos, ito po, siya po ay nagbibigay ng katotohanan, ng kasiyahan na magbibigay sa atin ng eternal peace. Ano? Kaya po, sa ating mga kaibigan, patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa inyong pong pakikinig at pagsama sa atin. At bilang huling awitin nga, pakinggan naman po natin ang isang paalala na tumatawag sa atin sa ating pong pagiging handa. Pakinggan po natin ang If Jesus Came Today by Kaya Dayana Tuva.

0: naman, if Jesus came today, ano kaya yung magiging karanasan ko? Or ano kaya yung magiging sagot ko, ano? Hindi ko alam kung ako ba ay ready na o kung ako ba ay hindi pa. Pero I am praying that God will ready me sa pagdating niya. Ano? And ganun din kayo mga kaibigan, sana po ay patuloy tayong naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan siya dadating. Kaya po ang kantang ito ay nagtatanong ng isang mahalagang tanong sa ating puso. Kapag dumating ba si Jesus ngayon mga kaibigan, handa na ba tayo? Hindi po ito para takutin tayo, kundi ito po ay para magpaalala na pahalagahan natin ang bawat araw na meron tayo. Dahil ang pagiging handa ay pamumuhay ng mayroon pong pananampalataya.
1: At importante no, na habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon, ay nandun yung faithfulness natin. Kailangan nating maging faithful. At ang paghahanda po ay hindi minsanan, kundi araw-araw na desisyon. Sa simpleng pagsunod po natin at pagtitiwala, nagiging handa ang ating puso. At sa mga ganitong pamumuhay, may kapayapaan at pag-asa.
0: Kaya naman mga kaibigan, let us all pray ano po, na tayo ay magiging handa sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Hindi po ito yung alam natin na ay bukas dadating na yung Panginoon, maghahanda na ako ngayon. Ito po ay kumbaga araw-araw nating ginagawa. Ito pong paghahanda na to ay hindi lamang isang beses na ay alis na ako mamayang awan, gagayak na ako ngayon. Ito po ay everyday nating ginagawa, ang paghahanda po natin sa pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa Music and Praise. Sana po ay nantigay niyo po mga puso sa mga awitin at mga reflections na atin pong ibinahagi. Naway maging gabay ito sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay at lalo pa pong palakasin ang atin pong pananampalataya. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon.
1: At tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at biyaya. Hanggang sa muli po nating pagkikita at naway mapuno pa po ang inyong mga puso ng kapayapaan, ng pag-asa at ligaya.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at pakikinig. Hanggang sa muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jayesh Madayag. Kaya sama-sama po ulit tayo sa next episode ng
0: Music and Praise.

Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pag-akta na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming makasama muli sa ating pag-aaral.

0: SUSD Church sa Chicago, sa USA, sa Bungabon, Nueva Ecija, sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, Butuan Sur District, Amparo Church, sa Avon Park, Florida, USA, sa Montalban, Rizal, sa Richmond Hill, Ontario, Canada, sa Mahayhay, Laguna, sa Holland, sa Balayan, Batangas, sa Onapin, Pulilan, Bulacan, sa Digos City, sa Union Liberal Antique, sa Porac, Pampanga, sa Asis Laurel, Batangas, sa Tarlac City, sa Brazil, sa Ternate, Northern Samar, sa Calapan City, sa Oriental Mindoro, sa Pennsylvania, sa Toronto, Canada, sa Lubukan, Iloilo SDA Church, sa Bunga, Karanglan, Nueva Ecija. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid at taga-subaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos upang pag-aralan ng mga mahalagang bagay na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At sa ating paglalakbay ng pag-aral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbibigay sa atin ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Musta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti, Pastor Cliff, Pastor Edimar. At kami po ay nagagalak dahil makasama na naman kayo sa isang oras ng pag-aaral ng kanyang mga salita.
0: Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministry NDRIEL ng Director ng Northeast Luzon Mission. Musta kayo, Pastor Edimar?
2: Sana ay makatulong sa pamagitan ng programang ito ang mas lumalagong pananampalataya at higit sa lahat ay may pagkaloob sa atin ang kalinawan sa ating mga pag-aaral sa ating araling seleksyon sa quarter na ito.
0: Amen. So tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamangha-mangha, patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. At ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At tinihikayat ko na ilabas na ninyong inyong mga Biblia para sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ganito ang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna'y manalangin. Piling natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, ang aming pong kailangan ay patuloy na gabay ng banal na Espiritu na sa aming pong patuloy na pag-aaral ay makita namin ang katotohanan at nagkakaloob sa amin ng pananampalatayang buhay na may nagnanais na naihahanda ang bawat isa sa nalalapit ng pagdating ng aming Panginoong Hesus. Hiling po namin dakilang Diyos na sa pamagitan ng platform na ito ay matuto kami at makita namin ang mga dapat matunghayan sa pag-aaral na ito na sana'y magkaroon kami ng masaganang kaunawaan at nang makita namin ang patutuo mula sa banal na kasulatan. Ito po lahat ay aming hiling sa pangalan ni Hesus.
0: Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-anim na bahagi na ng ating leksyon sa third quarter. At ang ating pamagat sa pang-anim na leksyon ay mga kaloob ng Espiritu. At malugod ko kayong kinatanggap sa isa na namang makabuluang yugto ng ating sama-samang paglago ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanata 14, Talatang 1. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na spiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Kaibigan, bago natin pag-aralan ang mga pangunahing punto ng ating ika-anim na leksyon, ay mahalagang maunawaan muna natin ang pinakapuso ng paksang ito.

0: banal na kasulatan, maliwanag na pinapamahagi ng banal na espiritu ang iba't ibang kaloob upang itaguyod ang isang nagkakaisang iglesia at tuparin ang misyon ng Diyos. At upang mas lalo nating mapahalagahan ito, tingnan muna natin ang konteksto sa likod nito. Ang iglesia sa Corinto ay lubos na pinagpala pagdating sa mga espiritual na kaloob. Subalit, sa kabila nito, dumanas sila ng matinding pakikibaka laban sa sariling kapurihan, paligsahan at maling pagkaunawa sa paggamit ng mga kaloob na ito. May ilang mananampalataya na tinuturing na mas nakatataas ang ilang particular na kaloob kumpara sa iba na naging sanhi naman ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Dahil dito, sumulat si Apostol Pablo upang ituwid ang maling kaisipang ito. Itinuro niya na ang lahat ng spiritual na kaloob ay nagmula sa iisang espiritu, naglingkod sa iisang Panginoon at ibinigay para sa ikabubuti ng buong katawan ni Kristo. Malinaw na pinapaalala sa atin ng kabanatang ito na ang mga spiritual na kaloob ay hindi mga katibayan ng pagiging nakatataas sa spiritual na aspeto, kundi mga banal na kapangyarihang pinakaloob sa atin para sa paglilingkod at para sa misyon ng Diyos. So, ngayong malinaw na sa atin ang background na ito, dumako na tayo sa mga punto na ating hihimayin at papag-aralan. Merong tatlong punto muli na ating titingnan at pag-aralan. Una, called by the Spirit. Pangalawa, connected in the body. At ang pangatlo, commission for service. Sa unang punto na called by the Spirit, ating titingnan ang mga spiritual na kaloob na nagmula sa banal na espiritu at binigay ayon sa sariling pagpapasya ng Diyos. At pinapaalala nito sa atin na walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki o pumili kung anumang kakayahan ang gusto natin para lang ingat ang ating sarili. Ang banal na espiritong siyang pinagmumulan ng lahat ng mga ito. At alam niya kung anong pinakamainam para sa bawat isa sa atin at para sa buong iglesia. Kanya nga at upang mas malalim pa ang ating pag-aaral ng unang punto ay bigyan din natin ang mga tanong na ito para sagutin ang ating mga guests sa oras na ito. Una, ano ang pinagmulan ng mga spiritual na kaloob? Pangalawa, bakit binigbigyang diin ni Pablo ang gawa ng banal na espiritu? At ang pangatlo, anong ibig sabihin na ng mga kaloob ay binigay para sa ikabubuti ng lahat o para sa kabutihan ng karamihan? Pastor Marvin.
1: Pagdinan natin ito, Pastor Jules, sabi mo kanina, mayaman ang taga-Corinto sa spiritual gifts. At itong kayamanan nila sa spiritual gifts, ganoon din ang kayabangan nila. Kasi bakit ano bang nangyari doon? Kasi ito yung spiritual gifts nila ay ginamit nila for self-promotion. Hindi naangkop doon sa gusto ng Panginoon. Kaya si Pablo, sumulat siya doon sa Corinto para itong spiritual gifts na ito, ilagay nila doon sa proper perspective. Malalayo mga kapatid, ang Corinto ay mayroong pagka-divide-divide. Di po ba? Kaya itong division na ito, pinalala ni Pablo na mahalaga ang spiritual gifts at itong spiritual gifts na ito ay nag-i-edify na doon sa katawan ni Kristo. Kaya ito ang sabi ni Pablo doon sa 12:1-2 tapos talon tayo doon sa verse 25.
0: Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam.
1: Okay, ating i-stop muna doon, Pastor. Para, sabi doon ay ano, itong kalob na ito, nais ni Pablo na kinakailangan malaman nila. Na sabi dito, I do not want you to be ignorant. Mayroon silang mga talento. Itong talento na ito, talento lang yan pag sa sarili mo yan. Pero pag gamitin mo sa gawa niyan, kinukonvert yan ng banal na espiritu. The verse 2.
0: Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo.
1: Kaya, ito, sabi nung hintil pa kayo, ibig sabihin nung hindi nyo pakilala ang Diyos, anong nangyari? Kayo ay carried away. Yung binging
0: Diyos-Diyosan.
1: Diyos-Diyosan. Ibig sabihin nung sinasabi niya, nung panahon, yung mga talento nyo, you are using that for yourself. Kasi mga hintil kayo. Then, kaya yung kanilang ugali na yan, yun pa rin yung kanilang dala-dala doon. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa verse 25, nagbigay siya ng warning sa verse 25.
0: Upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa.
1: Yeah, yan na yung one. Yun na yung kaloob na spiritual gift. Kaya yung tanong, ano ang pinagmulan ng spiritual na kaloob? Ito yon yung spiritual kung yung pinagmulan noon ay may division dun sa church. Nagpapagalingan sila at ginagamit nila for self-promotion. Pero ni Pablo, mayaman nga kayo eh, pero mayaban din sa yabang.
0: Mayabang din.
1: Sabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, let's put it in the proper way. Kaya ang sabi ni Pablo, ito na yung explanation ni Pablo. Doon tayo sa verse 4 and 5.
0: Ngayon may iba't ibang mga kaloob at apat iisang espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa datapwat iisang Panginoon.
1: Ito, sinasabi ni Pablo, iba't ibang kaloob. Tanda niya, iba't ibang kaloob. Pero, ang sabi niya, isang espiritu. Yung talento ninyo, iba-iba yan. Ngunit, ang author, iisa. Ang banal na espiritu. Bakit kayo magkukumpit? Bakit kayo magpapaligsahan doon sa mga spiritual gifts nyo, samantalang, iisa yung nagbigay. Di ba? Yun ang kanyang sinabi. So, diversity in ministries, same Lord. Diversities in operation, same Lord. Yeah. Isang Diyos yan. Yan ang tandaan natin. Kaya, letter doon sa baba, pwede ba na yung mata, sabi niya, pwede ba na mata na lahat? Yun yung sinasabi niya. Kaya, ang ibig sabihin po nito ay, bakit binibigyan din ni Pablo ang gawa ng banal na espiritu? Ang banal na espiritu, siya yung nagbibigay ng talunggading, mga kaloob. Yeah, siya yung nagbibigay ng mga kaloob. Sa iba't ibang ang gamit nga dito ay distribute eh. Ito ang sabi doon sa verse 11, Pastor Jules.
0: Datapwat ang lahat ng ito ay ginawa ng isa at ng gayon ding spirito na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig.
1: Iyon dinidistribute niya yung term nito ay distributing
0: binabahagi.
1: Each one individually, pero yung gustuhan ba ng tao?
0: Hindi, kagustuhan ng Diyos.
1: Kagustuhan ng Diyos. Kaya, ano ibig sabihin ng mga kaloob na ibigay para ikabubuti sa lahat? Para sa ikabubuti ng karamihan. Tanda natin na itong kaloob na ito, ibinigay nito na ang analogy yan ay parang sa katawan. Iisang katawan, pero maraming bahagi. Hindi ang mata lang ang importante. Hindi. Lahat yan, may role. Yun yung kanya eh.
0: May
1: role. At dapat yung role, dapat yun ang malaman ng bawat isa para to build up the body of Christ. Amen.
2: Nakita ko dito sa ating talakayan, kagaya ng sinabi ni Pastor kanina, Marvin, ang self-promotion. Mm-hmm. Sa akin naman pananaw ay self-edification. Mm-hmm. Parang yung parehas lang naman ang parang gamit niya na talagang inuuna niyang itinataas yung sarili niya. Pero ang napakaganda dito, kagaya nandun sa verses 4 to 6 na nabasa kanina, Pastor, ulitin mo basahin.
0: Ngayon may iba't ibang mga kaloob datapot isang espiritu at may iba't ibang mga pangasiwa datapot isang Panginoon at may iba't ibang paggawa datapot isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat.
2: Okay. Kung titingnan natin, diverse kasi ito. Kumbaga, marami. Pero hindi ibig sabihin nangangahulugan, sapagkat ito'y galing sa banal na espiritu, ito'y nangangahulugan na ito ay hindi upang magkaroon ng hidwaan o kaya'y pagbubukod-bukod o kaya'y division. Kundi lahat na ito, iisa ang gamit, na iisa ang kaparaanan na magamit. Sa karamihan ng ating mga natinanggap na mga kaloob, ay iisa ang purpose, isa ang hangarin niya upang ito'y talagang itaas ang ating Panginoong Diyos at makapaglingkod sapagkat ito'y galing naman sa banal na espiritu. Sabi nga dito, the spiritual gift is not about showcasing. Mm-hmm. Hindi ito sa kaparaan ng upang ipakita lamang. Mm-hmm. Kundi ito, sabi niya, it is for us to glorify upang ito'y magamit upang maluwalhati ang ating Kristo na pinaglilingkuran, maihanda ang kanyang iglesia upang magkaganon ay lalago, maging ito'y kasangkapan ng Diyos upang patuloy silang magamit sa ikalalago ng iglesyang ito.
1: Mm-hmm. Kaya pagtingnan natin, Pastor Jules, Pastor Edimar, ito ay for the growth of the church, sabi ni Pastor Duarte, isalalago ng iglesia. Ibig sabihin nun, yung spiritual gifts, kaya called for service yung kuha natin, yung outline natin eh. Natawag yun, bakit called for service? The spiritual gifts should be used in the ministry and for the mission. Yeah. Kaya yung ministry, dapat ito yung gagamitin para maglingkod sa Panginoon. Yung mission naman, yung spiritual gifts para i-expand. Yung gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa kanila, instead of you promoting yourself or edifying yourself because of the spiritual gifts, sabi niya, pwede ba na i-convert natin?
2: Kaya nga.
1: Anong conversion na gagamitin natin? Ang conversion nyo, yung talento nyo, i-convert natin sa spiritual gifts. At iyon gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayo nagkukumpetensya kasi iisa ang nagbigay niyan. Lahat ay mahalaga. Kaya iyan, pag titingnan natin, we must recognize na yung gift ay galing sa Panginoon. Not for personal accomplishment. And not only that, we need to use our spiritual gifts to serve others. Hindi yung to promote ourselves. Kasi minsan nakikita natin talented ka na. Pero
0: sarili mo naman.
1: Sarili mo naman. Hindi naman sa Panginoon. Kaya how can you build up the body of Christ? Kaya ang kwa natin, ang sinasabi dito, yung spiritual gifts, tayong mga kaibigan na nanonood, nakikinig nito, mayroon tayong mga spiritual gifts. At yung spiritual gifts na yan, gamitin po natin sa gawain ng Panginoon para tayo ay maging blessing. Kasi pag hindi mo yung ginamit ng Panginoon, later on, mabawala. Then at the same time, it will be a curse to the individual. Kaya ito, pinag-aralan nito, sinasabi niya sa atin, kagaya ni Pablo, sinasabi sa Corinto na, we put that in the proper perspective so that magamit ito sa gawain ng Panginoon.
0: Basta sa Corinto kasi, nagmamataasan sila kung sino mas maganda sa na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ngunit nakita natin dito sa ating leksyon na gifts are expression of God's generosity, not because of our merit. Hindi binigay ito dahil sa merit mo.
2: Karapat dapat ka
0: nabigyan. Kundi nakita na natin, ipinakaloob ito ng Diyos doon sa kagustuhan niya na ibinigay. Kanya wala tayong pwedeng ipagmayabang kasi ito'y binigay ng Diyos. So kung babasahin natin itong unang pinag-aralan natin sa 4 ng Korinto, talatang 7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipagmamapuri? So, bakit mo ipagmayabang kung ito naman ay tinanggap mo naman na ibinigay sa iyo? So, kung minsan, mahirap yung sabi mo kanina, marami nga, pero mayabang naman. Mayaman nga, mayabang naman. Hindi pwedeng ipagmayabang kasi hindi naman ito galing sa iyo, originated sa iyo, kundi ito ibinigay lang sa atin. Dahil the Spirit give gifts for the common good. Yun sa verse 7 nating tinitingnan dito sa Kapitulo 12:7, sinasabi that upwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So it was given for the common good, para pakinabangan, tama, ng lahat ng mga tao. Hindi pakinabangan mo sa sarili mo, hindi pakinabang ng tao. Kaya napakaganda yung atin pong pag-aaral. Sa unang punto, tayo dadako sa pangalawa. Connected in the body. Tayo ay pinag-isa sa isang katawan at ang bawat miyembro ay mahalaga sa layunin ng Diyos. Pinapakita nito sa atin na sa mga mata ng Diyos, walang maliit o hindi mahalaga. Lahat ay bahagi sa iglesia ng Diyos. At kung paano ang katawan ng tao ay nangailangan ng mata, kamay at paa para gumana ng maayos, gayon din naman tayo kay Kristo. Bawat isa sa atin ay may natatanging papel na ginagampanan para sa kanyang kaharian. At upang mapalalim ang atin pong pag-aaral sa pangalawang punto, ay gusto muli natin na tingnan ang mga katanungan ito na sasagutin muli ng ating mga guests. Una, bakit inihahambing ni Pablo ang iglesia sa isang katawan? Pangalawa, anong mga panganib ang nagaganap kapag ipinaghahambing-hambing ng mga mananampalatayang kanilang mga kaloob? At pangatlo, paano nagbibigay lakas sa misyon ng Diyos ang pagkakaisa? Pastor Marvin.
1: Pag tingnan natin, ito yung metaphor of the body na ginamit dito. At pag dito sa chapter 12, pagbibilangin mo yung salitang body,
0: Ilang beses na binanggit?
1: 15 times niya na binanggit. Dito lang sa chapter na ito. 12. Anong kaugnayan at kahalagahan nito? Kasi pag yung isang bagay ay inuulit-ulit mo, ibig sabihin noon, binibigyan mo siya ng diin. Ini-emphasize mo yon. Kaya, tignan natin, doon sa verse 12, anong sabi niyan?
0: Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at merong maraming mga sangkap, at ang mga lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Ngayon din naman si Kristo.
1: So, ito yung kanya. Isang katawan, pero marami siyang
0: sangkap.
1: Bahagi. Then, kunyari, itong katawan, para bang kung ang katawan ay mata lang, ano kaya ang tsura?
2: Nakakatakot.
1: Nakakatakot ba yun? Sasabihin nung kamay, ayaw ko na magsubo. Sabihin din nung kamay, ay nung buwanga, ayaw kong umuya. Ano na lang mangyayari? Now, Ang ibig pong sabihin ito ay, itong mga ito, they are connected with each other and they are coordinated with each other. Kaya ibig sabihin nun, wala siyang, hindi mas malaga yung kamay sa puso. Iyan ay may iba't ibang role to build up the body of Christ. Kaya napakaganda na kanyan na pag-usapan. Mm-mm. Kaya pagtitignan natin doon sa verse 14, sabi sa verse 14?
0: Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami.
1: Hindi isang sangkap, marami. Kaya nga, pagtitignan natin sa 17, pag sinabi yun, if the whole body were an eye, would be the hearing. If the whole were hearing, where would be the smelling? Ito. Kaya sinasabi ni Pablo doon sa Corinthian Church, yung inyong mga talento, iba't iba yan. Huwag kayong nagpapaligsahan. Huwag kayong nagpapamayabangan doon sa mga gift ninyo. At itong mga gift ninyo, instead na ito ay gawin nyo para sa inyo, then do it in the ministry and do it in which like the body functions. Yun ang kanyang sinasabi. Kaya dapat wag walang independent yan. Kasi connected. Kaya pag connected yan, anong nangyayari? Lahat ay dapat nabibigyan ng nourishment. Minsan kasi tayo mismo ina-outbalance natin. Na kunya doon sa church, pag ang talento niya ay bumisita, pag may bisita, ibigay mo doon sa marunong na may gift ng hospitality. Tingnan mo mag-i-enjoy yung bisita.
0: Magluluto siya.
1: Pag yung church ay ang inilagay mo na elder, wala naman siyang gift of leadership in administration, anong mangyayari doon sa church?
2: Magsasuffer.
1: Magsasuffer yun. Pero pag lagay mo ng mayroong gift na leadership in administration, anong mangyayari doon sa church? Maganda yung takbo ng church. Na ito, ipinapakita sa atin ito para sa ganun na yan, ay yung katawan ni Kristo ay gagana. Hindi yung kalahati lang. Stroke yun, pag kalahati lang.
2: Na-stroke ma church.
1: Dapat yun, mag-function lahat. Hindi yung kalahati lang ang natatap.
0: Dito ko na makita kung bakit hindi ka binigyan ng kaloob na umawit. Kasi kaloob mo yan. Mag-preach talaga.
1: Tama naman yun. Pagpakantahin mo ako, hindi mo may spelling.
0: Pero yan ang kaloob mo.
1: Pero pagturuin mo ako.
0: Magturo.
1: Turo ako. Ito yung sinasabi natin na pero pwede yan yung iba na wala ang talento, nadidevelop yan. Nadidevelop. Pero pag ginagamit ka ng Panginoon, nadidevelop yan. Kaya minsan kasi, we envy. Dapat masasat ko ano yung sa'yo, satisfied ka na. Pag satisfied ka ng talento mo din, mag-develop ka ng iba. Ganun din yun.
0: Amen.
2: Ang aking nakita dito sa ating lesson, mga kapatid, ay yung use ng metaphor, kagaya sinabi ni Pastor Marvin kanina, dun sa ating pag-alintulad ng ang katawan, ay katulad din ng ating iglesia, yung pagkakaisa. At ang maganda dito, sabi sa lesson ay magkaroon ng unity amidst the diversity of the talents. Maliban doon sa magkakaiba-ibang mga talento na nagamit, ay gamitin ito na magkaisa. Naalala ko, the late Pastor Fair, sabi niya ang tao lang na may sira ang ulo, ang kaya niyang saktan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, wala sana yung, we will not We are not to compete with each other. Wala yung pagmamataasan kasi ito yung tinatawag natin connected with each other. Kasi pagka nagsalita ka ng medyo may pagpapaimbabao sa kapwa mo, nasasaktan yung kapatid. Kaya kuminsan yung diversity na sinasabi, nagiging division na. Hindi dapat na ganun ang mangyayari. Kaya yung kaloob ay dapat we need to connect with each other, yung talento niya at saka talento mo. Pag-isa inyo, hindi yung, ito ako ngayon, dito lang ako kasi ako dito, mas marunong ako dito. Dapat pag-isahin natin yung kanyang, we need not to compete with each other. Huwag na yun, pasaringan. Kasi kuminsan, ito yung may mga dangers kasi eh. Nagiging may inferior, may superior, may mas malas, mas mababa. Kaya ito, kuminsan na nakikita ko, nagkakaroon na ng division kasi may mapagmataas, meron ding talagang sobrang down to earth ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya kuminsan, naaabuso rin yung mga kapatid na mga down to earth, nagkakaroon tuloy ng hidwaan sa loob ng iglesia. But Christ would always demonstrate it na ang kaparaanan na magkaroon sana ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. That would mean to what we call interconnected as a body of Christ.
1: Pastor Julius, yung parang tanong ay yung panganib. Sabi ni Pastor Edimar, pag nagko-compete na, yun ang panganib. At babalik pa rin sila doon sa problem nila doon. Hindi masusog pa rin yung problem doon sa Corinto na may division. Kasi
0: comparison.
1: May comparison, nagpapaligsahan. Kaya nga yung pangatlong tanong natin ay paano nagbibigay lakas ng misyon ng Diyos ng pagkakaisa. Kaya ang sabi ni Pablo, singgalot. Pagkaisa inyo yung gift yung inyong mga spiritual gifts. Kasi pag nagkaisa yan, sabi niyan, yan ay nagbibigay ng kalakasan sa mission. Kasi yun, parang kwan yan eh. Para bang yung sa orchestra. Ako, pag nakinig ako ng orchestra, hindi walang kung bakit hindi ko ina-appreciate ang music eh. Pero yung sa orchestra, yung bang nagbibid na ganon.
0: Ay, may harmonic.
1: Ano bang tawag doon?
0: Yung conductor.
1: Yung conductor. So, nagtataka ako eh, kasi sa akin, ang pagdinig ko doon, pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Pero kaya, hindi ko ba nadidistinguish. Pero kaya yung nagtataka ako eh, na it's one, doon sa music, nagko-contribute siya to have a good music.
0: May harmony.
1: Pastor Jules. Kaya, pag yung church din, nagkakaroon siya ng harmony. Nagkakaroon siya ng blending. At walang pag-away-away, walang division. Pag bawat isa, alam niya yung function niya doon sa spiritual gift. Na deposit it in the proper place to build up the body of Christ.
0: Napakaganda itong analogy ni Apostol Pablo dito sa one body na sinasabi. Tinitingnan ko kung minsan nagwawalis si Kuya Pat dyan. Hindi ko pa nakita na nagwalis na iisa yung ginagamit niya. Ting-ting. Kundi yung buo na yon ay yun yung gamit niya sa pagwawalis eh. Nagmamasdan ko na kapag lahat ng mga yon ay nagkaisa, na maganda yung pagwawalis niya. Kasi ito yung sinasabi sa ating leksyon na kung saan ni-emphasize ni Apostol Pablo yung unity ng diverse gift. Kanyata, nakita ko, hindi lang pala rito sa Corinto binanggit niya, pati sa Roma, pati sa Efeso binabanggit niya. At gusto kong basahin dito sa Roma, Kapitulo 12, 4 hanggang sa 8, na sinasabi dito, ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, 4 hanggang 8. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang naghahayab ay magsaya. Napakaganda na binabanggit dito na kung saan ni-emphasize ni Apostol Pablo yung equality ng gift na pinagkaloob ng banal na Espiritu. At kung ito'y mag-function doon sa role, yung sinasabi na natin kanina, na ito'y nagbibigay ng health of the whole body. Kasi kung yung isa ay itong kwan lang, sakit ng ngipin, kung merong sakit ng ngipin, nararamdaman ng buong katawan. So ganito sana ang mangyari sa atin, na kung saan yung binigay ng kaloob ng ating Panginoong Diyos ay gampanan yung role ng bawat isa sa ikabubuti ng ating misyon sa Iglesia. Tayo tutungo na sa panghuli na punto natin pong pinapag-aralan, Commission for Service. At dito, ang mga spiritual na kaloob ay binigay upang ihanda at palakasin ng Iglesia para sa ministeryo, para sa misyon at para sa pagpapatibay ng pananampalataya. Kaya pinapaalala nito sa atin ang mga biyayang tinanggap ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng Espiritu ay hindi para sa sarili o karangalan, kundi ito'y magbigay lugod sa ating Panginoon, maglingkod tayo sa iba, may bahagi ang mabuting balita at mapalago ang mananampalataya. Kanya, merong tatlong apat muli na tanong na ating sasagutin upang sa ganun ay maunawaan natin itong panghuling punto, Commission for Service. Ang unang tanong ay bakit nagbahagi ang Diyos ng magkakaibang kaloob sa mga mananampalataya? Pangalawa, ano ang ugnayan sa pagitan ng mga kaloob at ng ministeryo? Pangatlo, paano nakakatulong ang mga espiritual na kaloob sa pagkasakatuparan ng misyon? At ang pangapat, bakit tinituro ni Pablo ang direksyong patungo sa isang mas kaibig-ibig na landas o mas mahusay na paraan? Pastor Marvin.
1: Ito, pagtingnan natin yung unang tanong, ang sabi doon ay, bakit nagbabahagi ng Diyos? Ha? Ng kakaibang kaloob sa mga mananampalataya. Ito yung sabi dito sa 1 Corinthians, 1 Corinto 12, versikulo 28.
0: At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika.
1: So, kaya, pagtitignan natin, ang doon sa first press ito, ang sabi doon ay, God has appointed. Kaya, bakit niya inappoint ito? Na iba't ibang sangkap ng kaloob. Isa lang ang purpose ng Panginoon eh. He commissioned the church para itong mga iba't ibang kaloob, gamitin ito to build up his body. Kaya sabi doon, may apostle. Ano pa? Mayroong prophet, may mga teachers, o gumagawa ng miracle, gift of healing, health. Iba-iba yan. Administration. Ibig sabihin noon, doon sa church, itong kaloob na ito nandyan. Ang gagawin sana natin i-discover yung gift na yan. Kasi pag hindi mo na-discover, naging topsy-turvy, magulo. Magulo. Kaya pag naging magulo yan at hindi nila alam yung function nila, unong pati yung gamitin. Church nagkakaroon ng traffic jam. Di ba? Pag sa kalsada, pag magulo yung highway, nagkakaroon ng traffic. Ganun din, pag hindi natin alam, ang mga kaloob na naibigay sa iglesia, nagkukus ng traffic, kaya yung pag-ministeryo natin at paggawa ng mission, traffic din. Kaya ito, ginawa ng Panginoon, makomission niya para sa ganon, itong mga kaloob na ito, ayan o, nagbibigay ng encouragement. Nagbibigay ng development. Nagbibigay ng expansion ng mission. Ito, concerted effort ito. Ako ang pinaka-importante dyan. O dapat ako ang may lagay ng pangalan dyan. Minsan kasi, may problem din tayo eh. Yung nagbigay ng 100,000, nire-recognize mo. Yung nagbigay ng 20 pesos.
0: Hindi.
2: Kalimutan.
1: Kalimutan. Pero nagbigay silang dalawa according to the capacity. Di ba ganun ang nangyayari yun? Kaya minsan, yung nagbigay ng mas maliit, hindi siya na-encourage. Kasi ang alam lang recognize yung nagbigay malaki. Ng malaki. Minsan, kagagawa din natin yun. Di ba? Kaya kinakailangan yun, yung Panginoon, ibinigay niya ito para yung kanyang mission ay madaling maabot ang mga tao. Hindi niya ito ginawa para sa ganon, for self promotion lang. Hindi niya ginawa ito. Ibinigay niya ito, kaya nga gift eh. Pag yung gift, walang bayad yun. Kaya ibinigay niya yun para ano, kaya nga ang sabi doon sa verse 31.
0: Datapuat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at tinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalingan.
1: Kaya bakit yung pangatlong question, bakit kinuturo ni Pablo ang direction pa doon sa isang mas kaibig-ibig na landas. Ibang excellent way. Excellent way. Kaya dito niya in-express ni Pablo. Kaya sabi niya, but earnestly desire the best gifts. Yeah? The best gifts. Bakit? And yet, I show you a more excellent way. Now, paano maging excellent yan? Yung excellent na sinasabi ni Pablo, ay kung saan, kung alam ng bawat isa, gamitin yung kanyang spiritual gifts. Then it will contribute to the progress of the church. Amen. Kaya nga, may commission eh. Yun, Pastor Jules.
0: Amen.
2: Lord. Nakita ko dito sa ating lesson, mga kapatid. Doon sa verse 21, Pastor, pwede bang basahin mo?
0: At hindi makapagsasabi ang mataas kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan.
2: Nakita ko dito yung dependence on God. Yung bang nakadepende palagi ang tao sa Diyos. Sapagkat pagka nasa Kanya na lahat, maaaring hindi niya kailangan ng Panginoon. Pero kung dito sa kaparaan ng ito, ay nagdidepende doon sa Diyos. Panginoon, kailangan ko pang pagibayuhin ang aking talento. Pwede bang dagdagan mo? Yung kaloob mo, pwede bang dagdagan mo? So, he always depends on God. At kailangan dito na makita natin na ma-reflect yung Panginoon in a way na yung ating pagmimisyon, ma-reflect natin ang Panginoon Diyos. Kaya, huwag tayong tumigil lang doon sa isang hangarin na magkaroon ng isa lang na kaloob. Kaya panalangin natin na madagdagan. Kung si Pastor Marvin nga, walang talento sa kanya ng awit, eh, sana yung kanya nga nga rin eh, magkaroon ng talento na makaawit din minsan na naayon sa kaloob ng ating Panginoon.
1: Parang yan eh, I love music but the music doesn't love me.
2: Pero idagdagan ko ito, kasi meron yung tinatawag nating ano, meeting our differences. Kasi pagka nasa kanya na, parang wala na rin akong kailangan sa kanya. Pag nasa, yung nasa kanya, mm-hmm, ay nasa akin din. Kaya ito rin yung nagpapalago ng iglesia. Mm-hmm. Nakita ko na ito yung nagpapalago ng iglesia ng Corinto. Pagka yung wala sa kanya ay nasa sa akin, and we collaborate with each other. Pagka nagkasama yung talento niya, talento ko, mm-hmm, magagamit ko yun, amen, sa ikalalalate at ikalalago ng gawain ng ating, mm-hmm, Panginoon Diyos. Napapalapit pa yung relasyon namin sa loob ng iglesia. Pagka ganun ang mangyayari. Kanya nga, despite na yung ating mga kaloob ay iba't iba, mga kapatid, ang hangarin natin ito'y magamit upang we can recognize and depend still on God at all times.
1: Kaya mahalaga dun eh. Hindi ko bon denominator para collaboration, teamwork, at mag-exist. It should be the spiritual gifts must be exercised in love.
2: Mm-hmm. Tama.
1: Pag wala kasing pagmamahal diyan, nagko-competition pa rin, may division pa rin. Sabi mo, mas magaling ako na kumanta kay Pastor Diaz kasi doon na Diaz. Yeah? Nagkakaroon siya ng competition, mm-hmm, na instead of helping the other, then they are deprived of developing their gifts. Kaya ang sabi dito ng Panginoon ay, you exercise that gifts and let others develop their spiritual gifts. Para sa ganun, ano, magkaroon ng unity sa mission, magkaroon ng power sa ating pag-witness, and most especially, nagiging genuine na kasangkapan tayo sa kamay ng Panginoon.
0: Yung nakikita ko sa loob ng iglesia ay pag-election ng officers, naglalagay tayo ng mga tao na hindi angkop doon sa kanya. So, napakahalaga na tingnan siguro natin ito bilang isang mananampalataya na kapag tayo ay maglalagay, ano kaya kung gagawa tayo muna ng spiritual gift assessment sa loob ng church? Para meron tayo kasing kasabihan na do not put a square peg in a hole. Kasi hindi akma yun sa kanya. Kanya hindi nagfa-function na yung office na yon, dahil hindi talaga para sa kanya yon. Dahil ang ultimate target yung ng ating spiritual gift na sinasabi dito sa atin ay for spiritual maturity. Una, unity, not divide by petty disagreement. So kailangan na magkaroon tayo ng pagkakaisa para hindi tayo maghati-hati, magkabahagi, dahil ito yung kagustuhan ng Panginoon, dahil isa na makatawan, kailangan na magkaisa. Pangalawa, maturity. So, upang tayo ay lumago sa spiritual, hindi tayo ma-fooled by false teachings. Kailangan na maging mature. Ito yung isang kwan ng gift natin eh. At ang pangatlo, become Christ-like. I-reflect natin yung pag-ibig at karakter ng ating Panginoong Diyos. Muli, nagkita ko rito sa Efeso, binanggit na naman dito, Pastor, itong pinapag-aralan natin dito. At abang tinitingnan ko, parehas yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinto kaysa dito sa Efeso 4:11-13. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, talatang 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So nakita ko yung tatlong bagay rito na sinasabi niya. Una, itong the gift. God is the giver. Siya ang Panginoong Diyos nagbigay talaga ng kaloob. Pangalawa, sa verse 12, binabanggit dito yung purpose sa ikasasakdal ng banal, sa gawaing paglilingkod at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito yung purpose ng kaloob natin. At yung pangatlo ay itong sinasabi natin na goal. Yung goal natin dito yung duration, until we attain, hanggang sa abutin natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So napakalaga na ating tingnan ng bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid. So bilang pagtatapos ng ating leksyon, tandaan natin ang mahalagang katotohanan ito. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng sariling buwang sa kanyang iglesia at ang kanya-kanyang papel sa kanyang misyon. Ang tanong ay hindi kung mayroong kang kaloob, kundi kung ginagamit mo ba ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag ang mga kaloob na mula sa Espiritu ay ginamit ng may pagkakaisa at pag-ibig, ang iglesia ay nagiging isang makapangyarihang saksi sa sanlibutan at isang mabisang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Naway humayo tayo bitbit ang hamon na ito, na gamitin ang anumang pinagkatiwala sa atin upang paglingkuran ang kapwa, pati bahay ng iglesia, at higit sa lahat, dakilain ang Panginoon. Bago tayo magtapos, ay makakakinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos silingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.

0: tayo pa ay manalangin. Dakilang Diyos,
1: maray po salamat dahil ikaw po ang nagbigay ng makaloob sa iglesia na kung saan ang mga kapatid pwede po nila itong gamitin hindi sa pansarili, bagkos ito po ay pwedeng gamitin for the ministry and for the mission.
2: Amen.
1: Panginoon, ang banal na Espiritu sana ang magbigay sa amin na kung saan alamin namin kung ano yung aming spiritual gifts at kung paano po namin gamitin to build up the body of Christ. Maray pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Muli ay kami nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral ng ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Ikayat namin muli kayo sa isa na namang edisyon ng ating programa, Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos.

0: Kabataan, alam mo ba na ayon sa 2023 Asia-Pacific Visa Green Shoots Radar Survey, 76% ng Gen Z at Millennials sa Asia-Pacific, kasama na tayong mga Pilipino, ang nagsabing financial freedom ang isa sa pinaka-importating goals nila sa buhay. Yan ay inilathala sa PhilStar taong 2025. Pero ayon naman sa research ni Christian Anthony Ruiz Flores nitong Enero 2025, maraming kabataan daw sa Pilipinas ang kulang sa kaalaman sa cash handling, debt at wealth planning dahil sa cultural mindset at kakulangan ng tamang gabay. Ang ironic, di ba? Sinasabi nating importante ang financial freedom pero kulang naman tayo sa kaalaman pagdating sa paghawak nito. Madami tayong naririnig na tips tungkol sa crypto, side hustles, budgeting, pero may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang pundasyon. Ang pundasyon na dapat nating inuuna. Kaya ang tanong, kabataan, ano nga ba ang pundasyon na ito? Or sino nga ba ang pundasyon pagdating sa ating buhay pinansyal? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po sa lahat ng tagapanood, tagapakinig at tagasubaybay. Ako po si Wilmer Strito at welcome po sa ating unang episode ng ating bagong series dito po sa What Do You Think? Ito po ay pinamagatang Financial Freedom, a complete guide to abundance that God wants for you. So ang topic natin ngayon ay first things first, faith before finances. Kaya iniimbitahan namin kayong lahat, lalo na ikaw na kabataan, mga estudyante, young professionals, breadwinners o mga bagong kasal, lahat ng gustong matuto kung paano maging financial free the right way. So binabati natin ang lahat ng mga viewers natin sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45 at sa mga nakikinig din sa ating radio sa AWR 89.1 FM. Ganun din sa mga nakasubaybay ngayon sa ating YouTube at Facebook page at channels sa Hope Channel North Philippines. So kung kayo po ay may mga tanungan o karagdagan o kahit prayer request na may kinalaman sa atin kung pag-uusapan ngayon, feel free to contact us sa mga numbers na to sa Globe 0917-5643-777 at sa Smart ay 0919-0001-777. Ayan. O kaya naman pwede rin kayo mag-comment sa ating comment section kung meron kayong mga nais na batiin o kaya may mga comments kayo. So joining us today are a power couple. Both are counselors, mentors, and passionate faith and finance speakers. So let's welcome Jaisel and Enan Diaz. Yan. So, pero para mas pakilala natin sila, ay panoorin muna natin ang video na ito.
1: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 na taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang propesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan. Yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: So ayan, welcome back po sa inyong dalawa dito po sa ating programa na What Do You Think? Pwede muna kayong bumati sa ating mga viewers and listeners.
2: Ayan, so binabati ko po ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay dahil marami po kayong pakakaabangan at bagong matutunan dito.
3: Muli ay magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Wilmer, for having us again. Masaya po kami ng aking mahal na asawa makabalik po dito sa What Do You Think? At kung saan nung nakaraan about relationships yung ating pinag-usapan, pero ngayon another very interesting and important topic yung ating tatalakayan about finances.
0: Yan, amen, amen. Totoo, no? At salamat muli sa inyo sa pagsama sa atin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan, imbitahan muna natin sa ating pag-uusapan ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Let's pray. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na merong pagpapakumbaba at may pagtitiwala na ikaw ang aming Ama na nagnanais ng pinakang mabuti sa bawat isa sa amin. Kaya habang aming pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa aming pagkakaroon ng success sa buhay, pag may kinalaman sa pagiging mabuting katiwala, ay patuloy na ikaw nawa ang manguna sa amin at maging pagpapala ito sa aming mga tagapakinig at mga tagapanood. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Yan, so katulad nga ng naging intro natin kanina, no? Pag-uusapan natin ay may kinalaman dun sa pinakang pundasyon, di ba? Kaya sa sobrang dami ngayon ng mga financial advice, invest agad, start ng business, i-budget yung income, pero saan nga ba talaga dapat nagsisimula ang ating mga financial journey?
3: Napakahalaga ng tanong na to, Wilmer, no? Kung ating naaalala, even sa anything that we discuss dito sa ating what do you think na tinatalakay? For example, yung last topic natin about relationships. Hmm. Akala natin sa mga tao na dapat magsimula tayo sa ating mga sarili o dun sa magiging prospective partner natin. Kapag ganun ang ating mindset, we already started in the wrong starting point. Hmm. And including sa finances, kung tayo magsisimula, ano ba yung skills na dapat... Medyo mali, we're putting the horse before the cart. The cart before the horse, ika nga. Sa atin, ang napakahalagang maunawaan ay dapat magsimula tayo unang-una doon sa ating tagapaglikha ulit. Kasi siya yung nagbigay sa atin, nakakayanan. Yung finances is a very important means para tayo ay mabuhay. Not just sa araw-araw, kundi para sa future. Ating i-build yung ating future through finances. At ang skills na ito ay nanggagaling sa Panginoon. Yung ating mga minamanage na resources ay sa Panginoon din nanggagaling. Mm-hmm. Kaya dapat unang-una, unahin nating itaas yung ating pananampalataya at yung ating relationship sa Panginoon. Mm-hmm. And yun yung tamang starting point sa pag-uusap, including sa finances.
0: Amen. So, ibig sabihin, dapat ang unahin natin ay kung paano tayo magiging konektado sa ating Panginoon at siya yung maglilid sa atin dun sa resources na kakailanganin natin. Pag-isa lang, gusto mo niya,
2: diba? Totoo yan. Kasi nga sabi sa Proverbs 3:6, diba? In everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Of course, alam mo yun, gusto naman talaga natin na maging successful sa buhay natin and yung finances, it comes along that, ano. Pero, pag hindi natin inuna ang Panginoon with this matter sa buhay natin, parang saan manggagaling yung success na hinahanap natin? Baka mamaya nanggagaling lang sa ibang mga bagay na hindi nakaka-glorify and honor sa Panginoon. And sabi pa nga sa verses 9-10, honor the Lord by giving Him the first part of your income and He will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wine. Sa totoo lang, Wilmer, napakaraming promises ng Panginoon sa Biblia about money and wealth. Pero akala natin, the Bible is just about faith, about spiritual things, ganon. Pero imagine, merong around 2,300 plus na verses about money and wealth. Parang hindi mo akalain na, posible ba yun? The Bible could speak about money and wealth and hindi tayo pumupunta sa Bible, alam mo yun, para para pag-usapan yung money or para alamin yung tungkol sa money and wealth. So ngayon parang it's a time to shift na balik tayo sa kung ano talaga or kung saan talaga dapat tayo nag-found ng ating mga beliefs and values, especially with regard to money.
0: Ang ganda na, no, na makikita natin na concerned din pala talaga ang Biblia at ang Diyos pagdating sa ating mga financial life, di ba? Minsan kasi iniisip natin, ay, ang pag may kinalaman sa kaperahan ay tungkol sa mundo yan. O kaya pagiging mga sarili, greed, kasi nga. Pero makikita natin na ang Diyos ay katuwang pala talaga natin pagdating sa ating mga kaperahan, no? Pero sinabi na natin na kinakailangan na inuuna natin ng Diyos pagdating sa mga finances natin, paano naman natin malalaman kung sigad pa rin nga ang nauuna natin? Pagdating sa mga finances natin, meron bang mga signs or indicators para malaman natin na inuuna ko nga ang Diyos sa buhay ko?
3: Just like anything, Wilmer, ano, ang pananalapi, ang finances, it really takes intentionality. Because finances, as my wife said, ang resources or finances, nakapaloob talaga siya sa Biblia. Ang finances, ang ating approach dapat sa finances is a very spiritual approach. Ang finances is spiritual in nature. Hindi natin siya pwedeng i-divorce na ano lang, parang mental lang, kailangan ko lang ito, knowledge, head knowledge, or certain values lang. Hindi, kailangan natin ng maayos na relasyon sa Panginoon. Foundational siya talaga. So kung ang ating approach sa finances ay yun lang, theoretical or survival lang, or kung ano lang yung basics, maaring nale-left behind na tayo. Kailangan nating mailagay na ang Panginoon talaga ang nasa harapan. Alam natin, we know for sure na ang pag-handle natin ay dahil sa relationship natin sa Panginoon. Lagi siya dapat nakatay doon, pabalik sa Panginoon. Otherwise, we're starting again from the wrong starting point. Yeah, we can get by. Maaring matutunan pa rin natin yung head knowledge, pero yung implications niya kasi sa buhay natin mas malalim pa, hindi lang dun sa so survival or acquiring certain possessions. Nakatay siya sa ating relationships. Ang finances, as a matter of fact, number one reason ng divorce sa study sa US is financial in nature. So bakit involved ang finances sa relationship? Meron talaga siyang implications, hindi lang sa ano, sa survival.
2: Totoo 'yan. And so of course, kung ano kasi yung priority mo, Wilmer, kung priority mo yung relationship mo kay God, so syempre, pati yung finances mo, it will follow there, 'di ba? Kung ang goal mo is i-honor yung Panginoon, glorify yung Panginoon through everything you're doing, that includes your finances talaga. So maraming mga pwedeng gawin or pwedeng makita sa iyo para malaman natin if talagang inuuna mo yung Panginoon ano with regard to your finances.
0: Tama yun. No? Gusto ko yung sinabi kanina ni Sir Enan na spiritual talaga yung nature pagdating sa finances natin. Meron kasi akong mga nabasa rin dati or minsan napapanood din na meron mga successful na mga tao pagdating sa business, pero nakita nila na napakalaki nung portion na kailangan merong karing connection sa divine. Whether na naniniwala sila sa Diyos ng Biblia or sa ibang klase ng deity, pero nakita nila na napakahalaga talaga na merong spiritual na nature pagdating sa pag-achieve ng mga financial na goals. Kasi sabi niya, dun sa isa sa nabasa ko, kapag tinanggal natin yung spirituality sa ating financial na buhay, mas nagdudulot para magkaroon ng burnout, at saka pagdating sa nagkakaroon pa rin ng emptiness kahit nakuha mo na yung financial goals mo, meron pakiramdam mo pa rin na empty, at saka nagkakaroon ka rin na maiwasan mo na ma-down ka o maipabagsak ka ng sarili mong greed. Yun ang sabi nila, yun sa mga nabasa ko. At napakaganda talaga na kahit naniniwala ka man sa Diyos ng Biblia or hindi, pero makikita mo na sa personal experience ng mga successful people, nakita nila na napakahalaga pala talaga. Aside from physical na pag-aalaga ng katawan, sinasabi nila na napakahalaga rin yung spiritual na connection pagdating sa nature or syempre sa spiritual being.
2: Oo, alam mo, Wilmer, napakaraming research talaga na yung mga successful people, financially, may time talaga sila to meditate upon God. Talagang yung to commune with God. Usually, gigising yan sila 4 a.m., tahimik ang lahat, and they would commune with God. Kasi alam nila na, alam mo yun, money will just follow. You just need to prioritize God in your life first.
3: Sabi nga, Wilmer, you can be rich and miserable at the same time. Kung mali ang ating pananaw, mali ang ating approach, pwede siyang maka-magnify ng mga maling values yung mga nasa puso. Sabi nga, wealth is a great magnifier. Kung ikaw ay greedy, kahit magkapera ka, ay magiging greedy ka lalo. Ma-amplify lang siya. Pero kung ikaw ay generous, or yun yung mga nagiging philanthropist na tinatawag na kahit mayaman na sila, nasa tama ang kanilang pananaw, na-amplify lalo yung kanilang generosity. So para sa atin, again, finances is spiritual in nature, just like anything. Akala natin na napakaraming bagay ay hindi tied sa ating spiritual life or sa relationship natin sa Panginoon. But ang design kasi talaga natin yun na lahat ay nakatay sa Panginoon bilang ating creator, including finances. So, ano yung gusto nating ma-magnify sa ating buhay? Ano yung gusto nating mahayag sa ating buhay? Yung mga negative ba? Kaya kailangan natin ng tamang foundation. Otherwise, kung wala yung foundation na yun, hindi siya talaga tatayo yung ating financial life. So we need a very strong foundation para kung ano man yung ma-magnify ng foundation na yun, nasa tamang lugar siya, tama ang pagkakatayo.
0: So ibig sabihin, kapag kumita tayo at nagkaroon tayo ng maraming mga resources, kapag tama ang ating relasyon sa Panginoon, magiging tama kung saan natin gagamitin yung mga resources na yun.
2: Oo, totoo. Yes. Kasi alam mo, Wilmer, the more you behold God, the more you'll be like God, di ba? And imagine, yung character ni God is really love and giving. So, kung gusto talaga natin na, alam mo yun, morally, maging maayos din tayo, and we behold God all the time. So, makikita natin, yung flow ng finances natin is talagang para sa ikabubuti rin naman. Hindi lang sa sarili natin kundi na mas nakakarami din talaga.
3: And just like any good gift na galing sa Panginoon, it can be prone to misuse or to abuse. So, kung... again, dapat itama natin yung foundation na sa Panginoon talaga. Otherwise, it's a very great gift. Resources, finances, it's a gift from God. Gusto niya na mapagyaman tayo, mapaganda yung ating buhay using that resources. Pero kung mali yung ating starting point, mali yung ating values, yung ating approach, yung iniintend ng Panginoon na blessing ay baka maging curse or downfall natin kung hindi natin
0: May ialay.
2: Oo, totoo. Alam mo, Wilmer, dumating ako sa point na tinatanong ko si Lord na, Lord, if you would give me, kunyari, this kind of, you know, riches or finances, would I be able to be a good steward of it? Kasi kung hindi, Lord, baka mamaya, ikapahamak ko lang. And ayoko naman ng ganun, di ba? Parang dadalhin ako nito sa kapahamakan, parang wag na lang. Pero kung nakikita ka ng Panginoon and your relationship with God is growing talaga na you're being a good steward of what He's giving you, then why not, di ba? Maging daluyan ka ng Panginoon ng blessings.
0: Amen.
2: So talaga yung character natin, Wilmer, mahalaga talaga.
0: So it's not all about the money, kundi yung character natin pagdating sa
2: and relationship
0: sa
2: natin sa Panginoon.
0: Naalala ko si Solomon, di ba? Sabi niya, ay, bigyan mo ako ng sapat. Yung magbong pagkukulangin na parang magagalit na ako sa'yo.
2: Totoo.
0: O kaya naman, sobra naman na parang
2: makakalimutan. Totoo.
0: Diba? Kailangan balance eh. Ang pinakamahalaga ay hindi kung kumita or mawalan, kundi ang relasyonan sa Panginoon, di ba? Napaganda. Pero kanina sabi mo, Jaisel, na yung mga successful people, talagang sila yung merong time na magkaroon ng devotion o connection sa Panginoon. Pero kasabihin ng iba, kaya gusto ko maging successful people. Kasi doon na lang ako sa time na yun, doon na lang ako makikipag-connect sa Panginoon. Ngayon kasi wala pa akong time eh. Saka na lang, pag kumita ako, saka ako nauunahin si God. Ano masasabi natin sa ganun klaseng mindset or thinking?
2: Naku, alam mo, kasi syempre you need to put your priority lalo na pag naging ka na successful ka na mas busy ka na kung hindi mo pinaprioritize ang Panginoon on baka hindi mo na ma-prioritize talaga. Alam mo sa panahon kasi natin ngayon lagi ang gusto natin i-secure muna yung sarili natin tapos lagi tayo nasa survival mode na talaga naku pag hindi ko to alam mo yun pag hindi ko to ginawa o trabaho baka hindi ako mabuhay alam mo yun hindi ako kumain hindi mas provide lahat ng needs ko ganyan kaya lang kasi pag ganun Wilmer lagi tayo nakatingin sa sarili natin. Kung ano yung kaya natin gawin, hindi yung kung anong kayang gawin ng Diyos para sa atin and through us. Kaya ang hirap na ganun yung sistema natin. And the world is ganun. Maraming ganun ng mindset talaga sa mind, ano? Yung mindset na ganun, it would lead us talaga na survival mode lang tayo. Hindi the abundance na hinahanap o gusto ng Panginoon para sa atin. So we need to check ourselves. Kamusta ba ako? Ako ba ay nasa survival mode o nandun ako sa abundance na gusto ng Panginoon para sa akin? Pwede rin natin tanungin yung sarili natin, sino nakaupo sa trono ng buhay ko? Kasi kung si God yung nakaupo doon, that means talaga namang we know that God is a rich God, God is a God of abundance, God is an almighty God, then siya yung may control ng buhay ko. And hindi ako para maging on the survival mode na alam mo yun, that would lead you talaga na kayod ka ng kayod, na wala ka na talagang time sa Panginoon kasi pag hindi ko to ginawa, ganito yung mangyayari sa akin. So, kailangan natin talaga na mag-shift ng mindset, na si God naman yung nakaupo sa trono ng buhay natin, na nagko-control ng buhay natin.
0: So, parang ang hayaan natin si God yung magmaneho ng buhay natin, patungo dun sa success na gusto natin.
2: Totoo.
0: Kasi siya rin naman in the first place yung nagbigay sa atin ng desire para mag-umunlad sa buhay. Kasi dinesign tayo na gano'n ng Panginoon na nag-grow, hindi lamang sa character, spiritually, maging sa atin financially, di ba?
2: Yes.
3: Napakahalaga nung tanong na ano ba dapat talaga yung inuuna natin. Mm-hmm. So, isang analogy na nakikita ko, no? Naalala ko nung yung bahay ng aming mga kakilala ay ginagawa. So, hinuhukay yung lupa, medyo malalim, magbubuhos ng foundation. Nakita ko rin yung mga building na ginagawa dito, hindi malayo kung nasaan tayo, na ang lalaki ng bakal na tinatayo, tas mas malalalim yung hukay. So, the taller the building, the deeper the foundation.
2: Mm-hmm.
3: Tapos kung hindi naman, kung light materials lang naman, temporary lang na shed or barong-barong, ganyan, hindi naman kailangan ng malalim na foundation. Ang nakakalungkot sa ating time ngayon, ang panahon kasi natin, instant gratification is normalized. Parang lahat gusto magmadali, ito kaagad yung ma-achieve or ganyan, without building the right foundation. Kumbaga, yung iba nag-a-attempt na bumuo ng mataas na building sa foundation na pang barong-barong lang, na hindi naguhukay. And fundamentally, hindi siya tatayo. Magigiba siya eventually. Mm-hmm. Maaring maganda yung matayo initially, pero kapag nandyan na yung lindol, maaari siyang gumuho. Mm-hmm. Financially, ganun din. Actually, napakalalim ng foundation na kailangan nating hukayin. And it really is anchored, supposedly anchored in the Lord. Mm-hmm. Again, He is our designer, He is our creator. Yung purpose niya para sa atin is best, na kung lalayo tayo doon, maaring makatanggap tayo ng certain successes. Pwede yun eh. Pero anong magiging implication niya? Guguho siya, maaring hindi siya masustain, or maaring makurap yung character natin kapag hindi tama yung foundation ng alignment doon sa Panginoon. So, again, wag nating uunahin yung appearance sa accounting, kasi ako yung isang accountant by profession. Meron kaming tinatawag na substance over form. Uunahin natin yung substance, yung nature, yung totoong identity. Again, yung substance, hindi lang yung external form,
0: yung laman.
3: Kundi yung laman, yung substance talaga. So, ganun din para sa financial foundation, wag nating bababawan lang, or wag nating mamadaliin na ito kagad, yung mas advanced na steps kagad, meron talagang pagdadaanan na yung alignment sa Panginoon ang pinakamahalin.
0: Alala ko tuloy, yung trust the process, di ba? May apply din natin pagdating sa financial life pala natin.
2: Actually, Wilmer, yung father ko kasi engineer. Tapos nakapagtaka, ang tagal-tagal nilang gawin yung pundasyon, saka mahal, magastos. Kasi totoo naman na para maging stronger yung foundation, dapat talaga binilalaanan ng oras, ng panahon, ng even nga siguro money, di ba? Kung talagang yun yung makapagpapatatag sa'yo. So imagine your relationship with God as your foundation, yung talagang yung kaugnayan mo sa Panginoon, then you take time with that, di ba? And even yung character mo, kasi yun din yung pundasyon with regard to your success din naman.
0: Napakaganda ng analogy na yun, kasi pag iniisip ko sa totoong buhay, kapag nag-invest ka na unahin ng Panginoon, hindi mo naman agad-agad makikita yung result.
2: Mm-hmm, diba?
0: Kagaya nung pag nag-uhuhuhay kayo, marami na kayo nagastos pero pundasyon pa lang ginagawa. Hindi pa nakikita yung building na inaasam mo. Pero makikita mo na yun yung magpapatibay at magbibigay ng assurance sa'yo na dumating man yung bagyo, pagdating na naitayo mo na yung gusto mong matuyo, hindi siya magkikiba. Diba? So, sa inyo, sa iyo, Ma'am Giselle, marami ka na mga nakilala ng mga kabataan, you've worked with many people in your years of service. Meron ko bang gusto na i-share ng mga example na someone na naka-experience ng blessing or peace nung inuna nila ang Panginoon sa buhay nila?
2: Actually, marami. Kasi Wilmer, madalas yung mga businessman and businesswoman, nung umpisa, puro yung kanila lang, alam mo yun, para masustain lang sila, para makasurvive lang sila, para maging mayaman lang sila. Pero nung nakilala nila si Christ, iba yung peace na nararamdaman nila. Iba yung joy na meron sila. Kasi sabi nila, parang mas meaningful, alam mo yun, mas nagiging meaningful yung pag-earn nila at pag-grow nila ng wealth nila kasi mas nakakatulong sila sa church, mas they are faithful in tithes, Wilmer, ano, and giving offering. Mas maraming nabibless na tao and even they join evangelism efforts, ano, para mas marami pang makapakinig ng good news about kay Jesus. And with that, kitang-kita ko talaga, ano, sa sarili nila yung joy na hindi mo alam yun, parang hindi mo makuha sa iba, na hindi mo makuha mismo sa wealth, ano, pero dahil nandun na nakilala nila ang Panginoon and they become faithful to God, nandun yung joy and peace na talagang hindi mabibili, ano.
3: Throughout our ministries we've been blessed to encounter these people, yung tinatawag na because of wealth na magnify yung laman ng puso nila, at si Kristo yon na magnify yung si Kristo at mas naging generous sila sa gawain. So, for example, yung mga ilan sa aming mga medical missions na ginagawa, yung mga sponsors namin na tumutulong sa amin sa mga bagay na yon, nakita kasi nila na yung value ng resources ay mas may eternal siyang impact na gusto. Kasi alam nila ang resources temporal. Dito lang yan sa lupa. Pero yung impact niya for life na gusto nilang makuha, yung sabi nga, where your treasure is, there your heart will also be. So they chose to invest dun sa mga bagay na pangmatagalan na may eternal implications, yung salvation ng mga tao, hindi lang sa mga med missions na yan. Yun nga, yung iba, yung mga businesses nila naging location para magtipon-tipon yung mga tao to worship. Magiging worship places na siya or centers of influence, isang tawag, para yung mga tao ay mapagyaman yung spiritual life din. May mga feeding program sila. Halo-halo eh. Ina-address nila yung iba-ibang needs ng mga tao. Pero bukod dun sa physical needs, ayun, yung mga medical care or yung physical food na kanilang binibigay, nandun yung spiritual nourishment na alam nila kasi yun yung talagang mas maglalast, mas mapabubuti ang mga tao kapag in-address yung mga ganung needs, yung mga spiritual needs din ng mga tao. Whereas kung ibibigay mo lang yung immediate need, temporary lang siya. Meron siyang hangganan. Pero kapag natuto sila na mas maging self-sufficient, mas matuto sila na magtiwala sa Panginoon, magkakaroon siya ng effect throughout their families at iba-iba pang mga aspeto ng kanilang mga buhay.
2: Pero one thing in common talaga sa kanila, Wilmer, is talagang nandun yung faithfulness nila sa Panginoon and yung pagiging good steward nila. Kasi one time, they also make sure na they keep the Sabbath holy. Hindi lang yung giving tithes, you know, yung paying back the tithes. Pero even yung keeping the Sabbath and even sa kanilang sa health, you know, pag-ingat ng health nila kasi our body is a temple of God. May mga ganun na naapektuhan din yung pagiging good steward nila sa health din nila and sa rest, which is yung Sabbath day, ano. So kapag ginagawa nila yun, mas mabless din sila kasi talagang inuuna nila ang Panginoon at na-honor at nag-glorify ang Panginoon.
0: Amen, amen. So nakikita natin noon, nakapag pala ang goal natin maging financially free, napaka-synergistic pala nito. Hindi lang may kinalaman sa, gusto ko maging financially free, kailangan kong mag-aral tungkol sa pera. Hindi pala yun. Kundi kung gusto ko maging financially free, kailangan kong alamin kung gaanong katibay ang relasyon ko doon sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Diba? At walang iba kundi ang ating Panginoon. At yun nga yung sinasabi sa Matthew 6:33. Ang sabi dito ay, seek first the kingdom of God and His righteousness, diba? And all these things, yung lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag nga sa inyo. So, hindi lang ito Bible verse na pang-worship day natin, kundi ito ay financial framework na pinagkakaloob ng Biblia sa atin. I-prioritize natin ang Diyos at ang ibang mga bagay ay susunod na lamang, di ba? So, napaganda ng ating mga pinag-usapan nitong unang part pa lang ng ating discussion. Kung meron po kayong mga karagdagan o may mga comments o mga katanungan, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya i-contact po ninyo ang mga numbers ito. Para sa Globe, 0917-5643-777 at sa Smart ay 0919-0001-777. Bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan, medyo bibitinin namin kayo saglit para pakinggan ng isang magandang awitin na ito.

0: Yan, welcome back po. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po ako, Wilmer Strito, at ang ating mga guests ngayon, si Ma'am Giselle at si Sir Enan. So, kanina ay napag-usapan natin kung paano napakahalaga na inuunan natin ang Diyos pagdating maging sa ating financial life. At nakita rin natin yung mga iba't ibang mga impact nito pagdating sa buhay natin at syempre yung mga examples din ng mga naunang mga successful people na inuna ang Diyos sa buhay nila. So, ang tanong natin ay, kung gusto ko magsimula ngayon na iuna ang Diyos pagdating maging sa aking financial life, paano ko ba talaga mai-apply yun sa buhay ko?
1: Kanina, unti-unti natatalakay na, no? Yung balance, yung holistic approach na dapat nating ginagawa para sa ating buhay in general and para sa finances specifically. Kasi again, hindi natin pwedeng unahin lang siya, maiangat at the expense of other important things. Ang makikita nating example dyan, maraming naka-acquire ng resources, anong napabayaan? Kalusugan. Or yung kanilang pamilya, relationships, maraming maaring
0: nasira ang relasyon.
1: Naging nasira ang relasyon, ang marriage or ang relasyon sa anak. As a matter of fact, ito alam naman natin, si Elon Musk, one of the richest people in the world alive today. Marami siyang anak sa iba-ibang ina. Pero yung mga anak niya na ito ay gusto siyang i-disown. Actually, ayaw siyang kilalanin bilang ama. Or nagpa-change talaga ng pangalan. Kasi yun nga, unfortunately, hindi naging maganda yung relationship. So, ano pa? Yun nga, yung spiritual life, yung relasyon mismo sa Panginoon. Sabi nga sa Bible, what does a man gain if he loses his own soul? Anong magiging profit para sa atin kung yung eternal destiny natin ay mapalayo sa Panginoon. So, dun papasok, halimbawa, we know, marami ding yumayaman sa hindi tamang paraan, sa corruption, sa pagnanakaw, pandaraya, pandideceive ng tao na, yun nga, natatapakan yung image ng Panginoon ay hindi na-respect at the expense nung image ng Panginoon sa iba, yung naging way or means para ma-acquire yung kanilang kayamanan. Ito, sa news, ang daming current events na pwede nating itaya. Hindi na tayo lalayo dito lang sa ating society or sa politics in general dito sa ating bansa. So, ano yung mga means? Ano yung mga kailangan nating huwag pabayaan? Yun, unti-unti natatalakay natin. Again, yung relationship natin sa Panginoon, yung time na dapat ini-spend natin sa Panginoon, huwag natin pababayaan. Kasi out of that, yun yung pinaka-important na foundation, yun yung cornerstone. Jesus is the cornerstone ng ating buhay, including finances. And out of that, mas madaling tatayo yung iba. So, yung relationship natin sa Panginoon, sa ating pamilya, nandyan yan. Yung ating ethics, yung ating moral compass, huwag natin pababayaan. Kasi otherwise, yun nga, we would be prone to deviating dun sa ating moral compass na mapapalihis na tayo sa mapa dun sa direction na ating pupuntahan. Huwag nating kakalimutan yung foundational na yun. Even sa leaders, you will see the successful leaders, the godly leaders in general na magandang role model. Yung foundation ng leadership is really integrity. Yun, yung mga values na yun, nakapaloob sa integrity, sa selflessness, seeking the good in others above self. Ganyan. It shouldn't be at the expense of others yung ating pag-acquire ng finances. So, napakarami nung mga yon, yung relationships, yung values, yung health, huwag nating pababayaan. Napakarami ngayon na nagiging workaholic na eventually sa kanilang older age, marami ng sakit. Or yung iba, hindi na nga umaabot dun sa age na, sa golden years na tinatawag. Kapag pinabayaan yung health na puro trabaho, wala ng limits, wala ng ano. So, hindi siya pwede nating i-isolate. Again, ang finances, hindi nating pwedeng i-isolate sa ibang aspeto ng buhay na dapat din nating pinaglalaanan ng pansin at attention. So, huwag natin siyang pababayaan yung mga ibang bagay na iyon.
0: Napaka-balance pala talaga, no? May naalala ko na panood ko na meme lang naman siya. Na ang sabi niya ay kakatrabaho ko, dahil dito, meron na akong sapat na ipon, pambili ng gamot. Kung makakatrabaho, nagkasakit na siya, yung naipon niya, pambili na rin niya ng gamot.
1: Naman sa...
0: Pero makikita natin, kailangan pala talaga natin na ma-balance pagdating sa pag-acquire natin ng financial goals natin, balancing relasyon sa Panginoon, balancing relasyon sa ating family at sa mga tao na sa paligid natin, at maging balance na pag-aalaga sa ating katawan, yun yung na mga nabanggit kanina, no? May dagdag na doon.
2: Ayan. So for example, ano, practically speaking, Wilmer, pagising mo pa lang sa umaga, yung magiging grateful ka sa Panginoon, thankful ka sa Panginoon na, uy, may lakas ka, uy, may good health ka, ano, may pagkakataon ka, opportunities to do things. Alam mo, minsan, bago tayo matulog, pagod tayo. Pero dapat maging thankful tayo na napagod tayo. Kasi ibig sabihin, may ginawa tayo. So, maraming opportunity, pagising pa lang sa umaga, na nakahain sa atin throughout the day. Pero sabi nga, the more that you have many things to do, the more that you should pray and commune with God, the more you should first commune with Him. Bakit? Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng lakas, siya yung magbibigay sa'yo ng wisdom, siya yung mag-guide sa'yo. And when we study the Word of God, kasi Wilmer, doon din talaga natin makukuha yung moral compass natin, yung karakter na dapat meron tayo, yung beliefs and yung mindset na dapat meron tayo. Kasi if we know who God is, mas ma-realize natin na He is really an almighty God, a very powerful God. Na sabi nga, 'di ba, sa Matthew 6:33, yung unahin natin siya and His righteousness. Actually, before that verse, sabi doon, eh kung yung mga ibon nga eh, di ba? Pinoprovide ng Panginoon yung mga needs nila. Even yung mga bulaklak na dadamitan. Tapos tayo, mag-aalala tayo. Ang gawin mo lang, unahin mo yung Panginoon. And those things na inaalala natin, it will just follow, you know? Kasi alam mo kung sino yung God mo. Alam mo kung anong kayang gawin ng Panginoon mo. And that comes only kung kikilalanin mo siya through the Word. Pero kung hindi mo binabasa yung Bible, hindi mo siya kilala, saan mo kukunin yun, di ba? Paano mo malalaman yung mga bagay na yun? So, first thing first talaga is to commune with Him and study the Word.
1: Napakaraming nuggets yung mga wisdom na nanggagaling sa salita ng Panginoon. For us, in approaching life, approaching our finances, nandun yung yun nga yung nabanggit ni Jaisel kanina, ang principle niya, huwag tayo mag-worry. Ang principle niya, bakit hindi lang i-manage natin yung ating worry, kundi magkaroon ng tamang understanding na bakit hindi tayo nag-worry? Because God is in control. Kasi ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay. So, nandun lahat, if we will study the Word of God, napakaraming principles din kasi na hindi lamang finances yung tinutukoy. Maaring hindi finances necessarily tinutukoy, pero yung principle, yung value, yung character na dapat nating ma-develop, maya-apply din natin siya dun sa finances at sa iba pang aspeto ng ating buhay. Kasi ganun ka-holistic yung salita ng Panginoon. It's really a great compass and kumbaga parang manual, operating manual for us, na yung ating how we operate, how we approach things, it really starts with the right mindset, and it comes with really connecting with God and putting that relationship above anything else.
2: So let me share this one verse, ano, na talagang may promise ng Panginoon. Sa Malakay 3:10, sabi dito, "Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need," or wala nang room na paglalagay ng blessings.
1: Sobrang pak na pak ng verse na ito.
2: This is one promise ng Panginoon na kung talagang susundin natin, nandun yung promise niya na akong bahala sa'yo. And I will pour such blessing na even yung heavens, alam mo yun, ibubuhos talaga ng Panginoon na walang kalalagyan.
0: Amen.
2: Kaya ang tanong, are we giving back our tithes, ano? Kasi even si Abraham, yung mga forefathers natin, they are, you know, giving back the tithes sa Panginoon.
1: Amen. Minsan, yun nga, minsan nakikita lang natin itong share, halimbawa even yung tithes, yung difficulty minsan ng ibang tao to give back. Kasi nakikita natin mathematically,
0: ang mabubuwasan kayo, mabubuwasan.
1: Deduction siya or subtraction siya mula sa atin. Pero hindi yun yung principle ng langit eh. Iba yung principle ng langit. Multiplication, it's way more yung buhos na tinatawag, yung buhos ng blessing ng Panginoon, yung akala natin subtraction. Minumultiply pala ng Panginoon yung blessing na wala na tayong paglalagyan. So, ano ang understanding natin sa Panginoon? Is God a God na hindi mapagbigay? Ang Panginoon ba na kinikilala natin ay maramot? O Panginoon na generous, na willing to bless? At ano yung dapat nating maging approach knowing that God? Kasi yun nga, even yung pagkakakilala natin sa Panginoon, it's prone to corruption or hindi tama yung ating pagkakakilala sa Kanya. Unless we spend time with Him through studying the Word, surrounding ourselves with the right mentors o yung mga godly people na pwede ding mag-guide sa atin, magiging distorted eh. Pero once we know God the right way, mas magiging payapa yung puso natin kasi we know that God is working at kilala natin siya na hindi tayo pababayaan.
0: Amen.
2: So, yeah, and Wilmer, yung tithe kasi protection din yun sa atin. Para maprotect tayo na, sa spiritualidad natin na binabalik natin to kasi alam natin our whole finances sa Panginoon din to galing. Alam mo yun? Sa Kanya din to galing. So yung one tenth na lang ba naman, di ba? 10% na lang ba naman ang kinikita natin. Actually, hindi naman talaga to sa atin, sa Panginoon to. So when we give it back, binabalik din yung relasyon natin sa Kanya. And lagi tayo nakakonect tuloy sa Kanya kasi alam natin na this is one way for me to remember that is all yours.
0: Amen. So madalas ko narinig yan dati ng bata pa ako, protection natin to pagdating sa ating pakikipag-relasyon sa Panginoon. Ang pagkakain din ko dati, kapag daw nang babalik ng tithes ay parang, alam mo yun, nagbabayad ka para sa protection ng pamilya mo.
1: Sinusuhulan.
0: Sinusuhulan, parang may bayad, no? May fee yung protection fee. Pero nakaintindihan ko na protection pala to para maiwasan natin yung pagiging makasarili. Iniisip natin na ang lahat ng bagay ay ako may-ari o nang pinaghirapan ko ang lahat ng to. Kundi protection natin na mapanatiling napoprotektahan yung relasyon natin sa Panginoon at napoprotektahan na tayo ay dependent sa Kanya at napoprotektahan na hindi tayo nagiging greedy at makasarili. At napoprotektahan na maging mapagbigay pa rin tayo dahil alam natin na binibigyan lang din tayo. Kaya napakahalaga pala talaga na inaaral natin itong mga prinsipyo nito mayang sagpuan sa Biblia.
1: Again, pwedeng maging pwedeng maging transactional, di ba? Na parang gumagawa tayo ng transaction to win God's favor or yung actions or protection, kung blessing, kung ano pa man. Pero again, the mindset we should acquire is the relationship. Yung relationship sa Panginoon, binabalik ko siya out of love dahil mahal ko ang Panginoon, kinikilala ko siya, and susunod yung ibang bagay.
0: So, back to yung sa question kanina na gusto ko magsimula ngayon. Essentially, kung gusto natin na magsimula na mauna ang Diyos sa buhay natin, lalo na gusto natin na mag-pursuit ng financial freedom, magbabalik-balik talaga tayo sa kanyang mga salita. Doon natin siya mas makikilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Doon natin mas makikilala yung mga pangako niya. At doon tayo magkakaroon ng sense ng peace sa kahit nasa journey pa lang tayo ng pag-achieve sa mga goals at pag mga gagustuhan natin na ma-acquire. Naiintindihan natin na kasama natin ang Diyos at di niya tayo papabayaan at marami siyang mga pangako na kung tayo ay tutupad doon sa mga pangako kanya at pinangako, ay talaga namang tutupad din niya yung sa kanya part. Diba? So napaganda na magsimula tayo na mag-aral ng kanyang mga salita para mas makilala natin siya. Pero may dagdag na tanong sa atin sa Pilipinas, di ba? Karamihan sa atin ay nasa third world country, karamihan ay mahirap. So, ang tanong ay paano pa naman kung talagang kulang ang budget? Di ba? May wisdom pa rin ba na i-prioritize si God kung wala akong makain sa ngayon o kaya hindi ko pa alam kung ano kakainin namin bukas? Unahin ka pa ba yung unahin si God sa buhay ko?
1: Nirecognize natin yan, Wilmer, no? Obviously, may mga, kagaya sa atin, sa sitwasyon natin, may mga systemic issues, yung poverty ay talagang mataas, alam natin na maraming salat sa, maraming kapos sa resources. But then again, yung pagiging kapos natin is not an excuse to neglect God at the same time. It's not an excuse to do evil or to do things that are immoral or unethical. Ano? Pero the more na, even despite our limitations, yung mga ganon, actually, mas lalo nating kailangan dumipende sa Panginoon. Kasi nga, yun, having that understanding, yung sovereignty, yung pangunguna ng Panginoon na siya ang may control sa ating buhay, all the more kailangan natin siyang i-recognize kapag tayo ay nakakapos, dahil sa kanya din naman tayo makakahingi ng tulong. Again, maaring marami sa ating mga taga-subaybay may mga pinagdadaanan na ganito. Huwag nating i-compromise yung ating values, yung pagpili palagi ng mga bagay na ethical, na moral. Maaring hindi man kagad yung relationship sa Panginoon yung mabuild natin, pero huwag nating i-compromise yung ating conscience una-una by doing things na yun nga na hindi ethical or moral, dahil by having that, at least meron tayong moral compass na tumututok, tumatama, okay, ito yung mga bagay na non-negotiable, hindi ko to pwedeng gawin. Minsan doon magsisimula talaga eh. Eventually mas mapapabuti siya. Okay, seek more. Habang sinusundan natin, pinipili natin yung tama, magsaliksik pa tayo, hanapin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Lumapit pa tayo sa Panginoon na ano ba talaga yung mas better niyang kalooban. Kasi ganoon naman, progressive naman, supposedly. So ideally, maaring hindi kagad nasa ideal yung mindset nung tao. Pero the more na in-exercise natin yung, it's an exercise of faith, yung pagpili ng tama, habang pinipili natin yung free will na yon na tama ang direksyon, mas nag-i-improve siya hanggang eventually hingin natin sa Panginoon yung mas liwanag pa, yung greater light na, Panginoon, ano ba yung gusto mong kalooban mo para sa akin? Paano kita mas pipiliin? Paano kita mas makikilala? Sino yung mga dapat kong lapitan na mga tao? Sinong mga role model yung dapat kong pinipili? Or anong mga libro yung dapat kong inaaral? Paano ko mas mauunawaan yung salita mo, yung mga principles na nakapaloob sa Biblia para mas mauunawaan kita? So, gayon, pwedeng maging

0: lumaki ako na ganun, na talagang may fear din kasi nga lacking kami in many ways, ganyan. Pero nung grade 6 ako, Wilmer, natutunan ko, sabi ng teacher namin, na kahit dun sa baon namin, we could give tithes. Hmm. And sobrang naging joyful ako kasi, uy, pwede pala ako na kahit yung baon ko, 100 pesos lang per week, pwede pala ako mag-alis ng 10 pesos doon, tapos ibibigay ko doon sa church, alagay ko sa envelope, ano. And tuwan-tuwa ako kasi mayroon akong opportunity to do that for God. Mm. So ginawa ko yun, mula grade 6 hanggang nag-high school, hanggang college, hanggang sa nagtatrabaho na ako. And nakita ko talaga, Wilmer, hindi naman ako mayaman, personally, ano. And yung family ko, hindi rin ganun ka-well-off. Pero nagulat ako kasi in many different ways, nasusustain ng Panginoon yung needs namin. Mm. And ako personally, kasi ako sa 7 magkakapatid, yung nagkaroon ng scholarship para sa aking pag-aaral, parang sabi ko, how come I am so blessed and privileged with this na hindi ko kailangang isipin ng talagang matindi saan kukunin ng parents ko yung ipangbabayad sa tuition ko, ano. Pero dumating din ako sa point na one time, Wilmer, binayad ko lahat ng money ko na cash dun sa cashier. Tapos, sakto even sa centavo na yung pangbayad, ano, naging zero balance ako. So, sakto lahat ng pera meron ako na ibayad ko. Tapos, walang-wala na. Pero kahit walang-wala ng laman yung wallet ko, the next day, may pagkain pa rin kami ng ate ko. College na ako noon, ano. And we were sustained by God. Tapos, nung nag-work na ako, Wilmer, kailangan ko mag-travel from Pasay to Binyan, araw-araw, sa bus. And maliit lang yung sweldo ko. So naubos yung sweldo ko. Sabi ko, Lord, pamasahe. Paano na ako the next day? Paano pa ako pumunta sa work? Wala na akong pamasahe. Thankfully that day, thankfully ba yun? Kasi nagka-sore eyes ang kuya ko eh. Sabi ng kuya ko, ikaw muna pumalit sa akin sa work. So nagkaroon ako ng extra work that day at nagkaroon ako ng money enough to sustain me throughout my work or yung pagpunta ko from Binyan, Laguna. So sabi ko, Lord, hindi ganun kaalawan yung buhay, pero kitang-kita ko na as I am being faithful to you, faithful ka rin sa akin. At mas sobra pa nga yung faithfulness ng Panginoon. Ano? So kung talagang totoo yung mga words niya, kung talagang unahin natin siya sa buhay natin, kahit mahirap lang tayo, kung sasabihin natin mahirap tayo, diba? Pero makikita mo talagang His grace, you know, His blessing is sufficient for you.
1: Amen, amen.
2: Saka nandun yung challenge ng Panginoon, yung na-mention ng aking mahal na asawa. Panginoon mismo nagsabi, try me on these things. Mm-hmm. Kung tayo man ay nandun sa situation na hindi pa ganun kaalwan, ano, sabihin
1: kapos
2: natin,
1: pa.
2: Kapos pa, may mga challenge. Subukan niyo ang Panginoon.
0: Mm-mm.
2: I-challenge natin ang Panginoon. Try nating magtapat at tingnan natin, ang Panginoon pinapapili tayo eh kung sino ang master na gusto natin, si Satan ba o siya. At kapag sinusubukan natin ang Panginoon sa maliliit na bagay nito, being faithful in small things, pinagpapala niya tayo at makikita natin sino ba ang mas worth it na maging master sa ating buhay. At ang Panginoon, as my wife mentioned, we have tried Him. Maraming mga pagkakataon na nandun sa challenging, pero kapag pinili natin ang Panginoon, hindi talaga siya nagpapabaya. At, and I hope yun yung ma-experience din ng ating mga taga-subaybay.
1: Amen, amen. Mm-hmm. So, ibig sabihin, it is a matter of trust, di ba?
0: Oo,
1: whether kapos or maluwan, ang nire-require sa atin ng Panginoon ay magtiwala. At kalakip ng pagtitiwala ay yung sumunod tayo sa mga provisions na pinagkaloob niya sa atin na kung gusto ninyo na pumuhos ang blessing, sundin niyo kung ano yung gusto ko na yung inilathala ko para nagawin ninyo. Magbalik ng tithes, magbalik ng offering, magmabuti, magtumulong sa kapwa. Lahat ng yon ay magbubunga ng patuloy na pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Diba? The more we give, the more we receive. Kumbaga. So, yeah, napaganda nitong atin na pag-usapan. No? Alamin naman natin ngayon sa pagkakataong ito kung ano yung mga insights na nagmumula sa ating mga kabataan. So, kabataan, what do you think?
3: Mahalaga po na iuna po natin siya sa allowance po kasi galing din po sa kanya yung pera. So we should give it back through tithe and offerings po.
1: Yan, salamat po sa ating kabataan na nag-interview at nag-share what does she think about sa topic natin today. So, ano pong masasabi niyo sa sinabi ng ating kabataan?
2: Napakabait naman ng ating kabataan.
0: Ano,
2: na-acknowledge niya. That's a great place to start. Dapat ganun yung mindset nga na actually, lahat naman talaga galing nga sa Panginoon. So, it's just a test of faith. Naalala ko yung kwento nung alimbawa yung mga anak ko, no? Maliliit pa sila. Kasi,

0: tinitrain namin sila matuto na wag maging selfish kasi naturally yun yung tendency talaga ng bata. So ako, humihingi ako ng food sa kanila, kunyari, or kung ano man. Tinitrain ko sila na kapag bigyan mo ko niyan, actually, mas marami pa akong pwedeng ibigay sa'yo kasi ako ang magulang mo. So, na-imagine ko, maaaring ganun ang Panginoon. Ano, akala natin, napakalaki yung sacrifice na ibibigay natin sa Kanya. Pero mas marami pa pala yung kaya niyang ibigay ibalik para sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya.
1: Oo, and sa Kanya nga galing kasi lahat, di ba? Parang sa parents din, pero ako rin naman yung pinabili dyan, di ba? Parang ganon. So, magandang mindset talaga yon na bata ka pa lang, or even ngayon, ano, ay iniisip mo na na lahat ng talagang bagay na ito galing sa Panginoon. So, you put Him first, and you also give back what is due to Him, di ba?
2: So, nakakatawa, no? Pero minsan, pag iniisip natin, ay, mabilis yan isipin kasi bata pa lang. Hindi pa niya naiintindihan kung talagang totoo mga struggles ng buhay, adulting period, sinasabi ng iba. Pero makikita natin na si Kristo nga yun, nagsabi na maging kagaya natin yung mga bata, di ba?
1: Totoo.
2: Although medyo iba yung context noon. Pero in a sense, kailangan nating matutunan kung paano mabilis na magtiwala yung mga bata. Di ba? Sa ating pa.
1: Yung childlike trust.
2: Childlike na trust. So napaganda na mapakita rin natin sa ating sariling mga buhay yung ganong klase ng pagtitiwala at ang Diyos ay hindi naman magpapabaya sa atin, di ba? Financial freedom doesn't start with a big salary. It starts with a small step of faith. Katulad ng sinabi natin kanina sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ulitin natin yan. When God is first, the rest falls into place. So, sa ating magtatapos, hilingan po natin si Ma'am Giselle sa panalangin.
1: Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat na una sa lahat, pinapakilala niyo po sa amin kung sino po kayo. Isang makapangyarihan, mapagmahal, at tapat na Diyos sa inyong mga anak. Na Panginoon, narinig po namin ang buong punto ng episode po na ito na kailangan po namin kayong unahin sa aming mga buhay. Tulungan po kami sa araw-araw na una maging mapagpasalamat, na aralin na inyong mga salita, manalangin sa inyo, at tanggapin ang paggabay po ninyo sa pamagitan ng Holy Spirit sa araw-araw. And Lord, lahat ng meron po kami, pinagpapasalamat po namin, at tulungan niyo po kami na magamit po namin ito para po sa ikalwalhati ninyo at ikabibless ng mga tao na kapaligid din naman sa amin. And Lord, patuloy po kaming pagpalain sa iba't ibang aspeto ng buhay po namin. And tulungan po kami na maging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na meron po kami. At mag-glorify po namin kayo sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa presensya po ninyo. At patuloy po samahan ng lahat ng ay mga taga-subaybay, taga-pakinig sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen, amen. So, thank you po sa inyo, no, Ma'am Giselle at Sir Enan, sa ating unang episode, you know, dito sa ating buong serye, no. At thank you rin po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayon. Salamat po sa inyong pagsama. Kung meron po kayong mga katanungan or karagdagan na may kinalaman sa ating napag-usapan ngayon, or meron kayong mga prayer request, ilagay nyo lamang po yan sa ating comment section, or di kaya i-contact po ninyo ang mga numbers natin para sa Globe, 0917-5643-777, at para naman po sa Smart, 0919-0001-777. So, sa susunod po na episode, we'll dig deeper sa isang tanong na dapat masagot ng bawat isa sa atin. Saan ba talaga galing ang ating pera? Yan ba sa pamamagitan ng ating mga trabaho, mga side hustle natin, or someone greater? At yun yung pag-aaralan natin sa ating topic na Identify the True Source, Faith, Not the Paycheck. So mga kabataan, kita-kits ulit tayo next week. Ito pa rin po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit ka, salamat po sa inyong mga biyaya na inyong binigay sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpaprotekta, pagtutustos, at pagbibigay ng galak sa aming mga buhay. Salamat din po sa pagbibigay ng pagkain sa pang-araw-araw at sa aming mga pangangailangan. Nawa po sa aming mga problema at mga gustong makamit, naway gabayan po kami at bigyan po kami ng lakas ng loob upang kami po'y maging successful sa kung ano man po ang aming mga plano sa buhay. Ganun din po sana na kami po'y makapagbigay balik sa inyo sa use po ng offerings and tithes at sa pagpapapuri sa inyo. Salamat din po sa lahat ng inyong mga ibinigay na spiritual na pagkain sa amin sa pang-araw-araw. Ito lamang po ang aking dasal. Salamat po muli sa pangalan Jesus. Amen.

Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe, Pastor Abraham. Ano? Mga kaibigan, minsan kapag hindi nangyayari yung mga plano natin, madaling isipin na baka nakalimutan na tayo ng Diyos. Pero ipinapakita po sa atin sa mensahe sa umagang ito na kahit po ang bayan ng Israel ay dumaan sa mahirap na panahon doon po sa Babylon. Pero ang magandang balita, hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Sa gitna po ng kanilang pagkalito at paghihirap, patuloy pa rin siyang mayroong magandang plano para sa kanila. Ganoon din po sa atin. Maring may mga pangarap tayo na hindi natupad o di kaya naman ay may mga pintuang nagsara, may mga plano tayo na tila ba hindi natutupad o mga panalangin hindi agad sinagot ng ating Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala na tayong pag-asa, na wala ng pag-asa sa buhay natin. Dahil minsan, ginagamit ng Diyos yung mga paghihintay natin at maging yung mga failures natin sa buhay upang mas ilapit pa tayo sa Kanya at ihanda tayo sa mas maganda niyang plano. Dahil alam niyo po, tayo limited lang yung mga nakikita natin bilang mga tao. Pero ang Panginoon, nakikita niya yung hinaharap natin. Nakikita niya kung ano yung pinaka-best para sa atin. Kaya po napakagandang paalala rin yung tatlong simpleng hakbang or steps na ibinahagi sa atin kanina ni Pastor Abraham. Una, magtiwala sa atin pong Panginoon. Kausapin ang ating Diyos at higit sa lahat, pangatlo, hanapin ang Diyos ng buong puso. Dahil kapag po siya ang naging sentro ng ating buhay, mas nagiging malinaw yung pinakamahalagang plano niya para sa atin. Yun ay hindi lang yung matupad yung mga pangarap natin, kundi ang mas makilala natin ng Diyos at lumakad kasama niya araw-araw. Kaya po sa umagang ito, mga kaibigan, sa pagtatapos ng atin pong programa, nais ko po kayong hikayatin na sandaling huminto at tanungin ang atin pong mga sarili. Ano ba talaga yung mga plano natin sa buhay? At higit sa lahat, kasama ba natin ang Diyos sa plano na ginagawa natin? Marahil may mga panalangin po tayong matagal nang hinihintay na masagot. O baka may mga pintuang gusto nating buksan. O may mga pangarap na tila hindi pa rin natutupad. Kung ganun po yung nararamdaman ninyo ngayon, mga kaibigan, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa atin pong kinabukasan dahil nais din niyang makasama tayo sa bawat takbang ng atin pong paglalakbay. Kaya ngayong linggong ito, subukan po natin gumawa ng isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Isama rin po natin ang Diyos sa bawat desisyon na atin pong gagawin. Ilapit natin sa Kanya yung atin pong mga plano sa pamamagitan po ng ating panalangin at hanapin po natin siya sa pamamagitan ng Kanyang salita o sa pagbabasa ng atin pong mga Biblia. At habang mas nakikilala po natin ang Panginoon, mas nauunawaan din natin yung Kanyang purpose, yung Kanyang plano para po sa ating buhay. At kung ang mensahe pong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, huwag niyo rin po naman kalimutang i-share ito ano, sa inyo pong family, sa inyo pong friends o di kaya naman sa isang taong nangangailangan ng paalala na mayroong Diyos na may magandang plano para sa kanila. Dahil minsan, isang simpleng pag-share ng mensahe o pag-invite sa kanila sa isang tao na makinig sa salita ng Diyos, ito po ay maaaring maging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Kung ano man po ang sitwasyon ninyo ngayon, huwag po kayong matakot na ipagkatiwala ang inyo pong mga pangarap, mga plano, at maging ang inyo pong kinabukasan sa ating Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang nanguna sa ating buhay, nagkakaroon po tayo ng direksyon, kapayapaan at pag-asang hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming salamat po sa mga nagsibahagi sa atin sa umagang ito at patuloy ko po kayong ini-invite na samahan ako sa atin pong pananalangin. Let's pray mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Patuloy po kami nagpupuri at magpapasalamat sa inyo pong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin. Sa pag-iingat po sa amin sa buong isang linggo, Panginoon, nakita po namin muli ang inyo pong grace sa amin pong buhay at patuloy na pag-iingat sa amin sa mga ginawa namin, sa mga nagtrabaho, ang ilan po sa amin nagsipasok sa eskwelahan at ang ilan po sa amin ay nagsigawa ng mga responsibilities namin. At patuloy po namin nararanasan ninyo pong pag-iingat at pagmamahal. Kaya po sa umagang ito, akin pong patuloy na inilalapit ang bawat isa sa amin na patuloy kaming paalalahanan na ang lahat po ng ginagawa namin dito sa mundong ito ay mayroon pong kaakibat na responsibilities at lalong higit Panginoon ay may mga pangarap kami
na amin pong hinahangad, pero hindi po na ang lahat ng ito ay maaaring matupad at matutupad lamang ito na naaayon sa inyo pong plano. Kaya po tulungan kaming patuloy na magtiwala at magkaroon po ng pananampalataya sa inyo, Panginoon, at lalong higit sa mga future namin na hindi po namin agad malalaman kung ano man po ang mga ito. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-ingat sa amin at nawa sa buong isang linggong panibagong ito ay magkaroon kami ng kalakasan na rapin ang mga pagsubok sa amin pong buhay. Maraming salamat po muli sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin. Kalakip na rin po ang paghingi ng kapatawaran sa amin pong managawang pagkukunan at pagkakasala sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen.

Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Abram Christopher Ann at ako po ay masaya na tayo po ay magsasama-sama upang atin pong aralin at tingnan ang mensahe mula sa banal na kasulatan. Bago po tayo magpatuloy at malaman natin ang pag-asa na nais pong iparating ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos, alam po namin na ito ay inyong panukala. Ito po ay inyong plano na kami po ay magsama-sama upang amin pong aralin ang inyong salita. Nais po namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng bukas na puso at malinaw na pag-iisip para kami po ay matiwasay na tatanggap sa inyong salita. Hiling namin, O Diyos, na pangunahan kami, nawa ang inyong tinig ang siyaming aming pumapakinggan. Lahat ng salita na aming pong mapapakinggan ay magmumula lamang sa inyo sa langit. At ang aming pag-aaral na ito ay magdudulot sa amin ng mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa inyong pangalan. Ito po ang aming samo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gusto ko pong tanungin ng ating live audience na nakikinig at nanonood po sa programang ito. Sino po sa atin ang may plano sa buhay? Sino na po sa atin ang pwede nating sabihin, nagplano na na napakaraming bagay sa ating buhay? Mahalaga po sa atin ang mga plano. Ano po? Sapagkat sa mga planong yun, nandun yung ating mga pangarap. Nais natin maging successful, gusto po natin makapunta sa iba't ibang lugar, at napakahalaga na meron po tayong plano. Dito po sa screen, meron pong isang picture. Ilan sa mga plano na siguro sa ating buhay ay maging healthy, maging fit. Kaya plano po natin na tayo ay magkaroon ng schedule, magkaroon po tayo ng exercise sa buong isang linggo. Ano po, marahil tumakbo, mag-gym, magbuhat ng weights, or ano man pong sports na nais natin para ma-fulfill yung ating desire na maging healthy. Isa pa po sa pwede nating gawing plano or pagplanuhan ay ang atin pong kaperahan or finances. Ano po? Plano po natin na mag-invest. Plano natin na mag-ipon. Yan, napakahalaga sa atin. Alam natin kung ano ang ating gagastusin. Alam natin kung ano po ang ating pinagkukunan ng ating hanap buhay, ng ating pera. At napakahalaga na meron po tayong plano para sa mga bagay nito. O baka ang iba po sa plano natin ay plano sa ating pag-aaral. Sa ilan po sa ating mga nanonood na mga kabataan, baka marami kang plano sa buhay. Plano mo maging doktor, plano mo maging engineer, or anumang career ang iyong plano sa buhay. Marahil iniisip mo, ang dami kong kailangang gawin. Katulad na nasa imahe, ang daming kailangang hakbang na aking kailangang gampanan or aking tahakin para maabot ko ang mga pangarap na ito. Baka ganun din po sa ating trabaho. Ano po, iniisip natin na balang araw itong gusto kong maging trabaho or iba sa trabaho na aking ginagawa sa ngayon. Kaya marami tayong iniisip na mga plano. Well, baka ang iba po sa atin, katulad ko, hilig ko rin pong pumunta sa iba't ibang mga lugar. Baka ang plano naman natin ay pumunta sa ibang bansa or pumunta sa ibang bahagi ng ating bansa dito sa Pilipinas. At iniisip natin, napakaganda ng mga planong ito, ma-experience ang iba't ibang mga bagay sa ating buhay. Mga minamahal na mga kaibigan, walang masama sa pagpaplano. Ang inyo pong lingkod ay isang tao na mahilig din gumawa ng iba't ibang mga plano, maging personal o maging professional na mga pagpaplano. Pero, tayo po ba ay napatigil na sa ating buhay at naisip natin, marami nga akong plano, pero ano kaya ang plano ng Diyos para sa akin? Marami akong iniisip na gustong mangyari, pero natanong po ba natin ang ating sarili, ano kaya ang panukala ng Diyos sa atin? O kaya, mas magandang tanong, marami nga tayong plano. Katulad ng ating nakita kanina, we have so many plans. But the question is Jesus included? Tama, may plano ka sa financial, may plano ka sa professional, may plano ka sa iyong buhay. Pero ang tanong, kasama ba si Jesus sa lahat ng plano na yon? Ang atin pong pagtatalakay, pag-uusap, at paghahanap mula sa banal na kasulatan ay may pamagat pong ito. God has a plan. Napakagandang pangako para po sa atin. Ano po? May plano ang Diyos.
At gusto po nating maunawaan ngayon sa ating pag-aaral, ano ba ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang ating pong pag-aaral ay ikot lamang sa ilang talata. Ito po ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verses 11 to 13. Basahin po natin. Marahil ito po ay siguro favorite text ng ilan po sa atin, lalong-lalo na po ang Jeremiah 29:11. Ano po? Kapag meron po tayong mga kinakaharap sa buhay, meron po tayong mga pagsubok, magandang panghawakan ang talatang ito. Pahintulutan niyo po ako na basahin. Ang sabi po dito sa English, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Verse 12, "Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart." Minsan sa ating pagbasa ng Bible, favorite natin nga ang Jeremiah 29:11. Napakaganda po talaga ng pangakong ito. Pero mas nagiging mas malinaw at mas malawak ang ating pangunawa kapag pala binasa po natin ang mga sunod na mga talata. Pero para mas malinaw at mas malalim po ang ating pag-aaral ngayong umaga, nais po natin tingnan, ano ba ang nangyayari nung kapanahonang ito? Bakit binigay ng Panginoon ang salitang ito kay Jeremiah? At ganoon na rin po sa bayan ng Diyos. Una, nung mga panahonang ito, ito po ay nasulat nung mga taong 597 BC. Bakit po ito mahalaga, Pastor AC? Nung panahong ito po, ito po yung mga unang mga taon na ang bayan ng Diyos ay na-exile or sila po ay sapilitang lumipat sa lugar na tinatawag po nating Babylon. Sila po ay natalo sa digmaan. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, katigasan ng kanilang puso, pinahintulutan po ng Panginoon na mabigo ang kanyang bayan. At sila po ay malipat mula sa Jerusalem, papunta po sa tinatawag nating Babylon. Bakit po ito mahalaga? Doon po sa Babylon, makikita po natin, una, natalo ang kanilang bayan, ang kanilang hari, ang kanilang mga leader, ang kanilang mahuhusay na mga manggagawa, ang kanilang mga kabataan, ang dinala sa lugar ng Babylon. Ano pong meron sa Babylon, Pastor AC? Sa Babylon po, malayo ito sa kanilang temple, malayo po ito sa kanilang buhay, malayo ito sa kanilang pagsamba na kanilang kinasanayan na ginagawa sa Jerusalem. So, ibig sabihin, malaking dagok po agad ito sa kanilang espiritual na katatayuan. Pangalawa, yung mga taong idinala mula Jerusalem papuntang Babylon, ang namuno sa kanilang buhay ay hindi po nila kapwa Hudyo. Ibig sabihin, sila po ay namuhay under foreign rule. Well, bakit po ito mahirap, Pastor AC? Napakalaking pagsubok po nito dahil iba ang kanilang gawi, iba ang kanilang kultura, iba ang kanilang pamumuhay, malayo-malayo sa buhay nila sa Jerusalem. Ano pa po ang pangyayari na naranasan ng mga Israelites or ng Jews noong time nito? Sila po ay nakaramdam ng homesickness. Imagine mo, sa pilitan kang kinuha sa iyong sariling bayan, isipin mo po saan man ang inyong probinsya, sa ating bansa, or saan man po kayo sa ating sanlibutan. Kinuha kayo, at sa pilitan kayong inilipat sa ibang lugar, ano pong inyong mararamdaman? Hindi nyo po ba mamimiss ang inyong hometown or ang inyong lugar? At agapay ng homesickness, naramdaman po din nila ang tinatawag na despair. Ano po yung despair? Despair po yung kawalan ng pag-asa. So imagine, sobrang down po ng bayan ng Diyos sa mga panahon na kanilang natanggap ang mga talatang ito. At dahil po dito, makikita natin, nasaan ang Diyos? Kung sila ay bayan ng Diyos, kung sila ay mga anak ng Diyos, ano po ang plano ng Diyos para sa kanila? Ang sabi po dito, bagaman sila po ay nalipat ng lugar, bagaman sila po ay nalipat ng pamumuhay, bagaman nagbago ang kanilang buhay, nananatili po sila na anak ng Diyos. At yun po napakaganda para sa atin. Iniisip natin napakaraming pagbabago at pagsubok sa ating buhay, subalit hindi pala nagbabago ang Diyos. At ang sabi po dito, ibinigay ang mga talatang ito
sa ganitong mga tao. Ganito po ang kanilang nararanasan. At akin pong pinaniniwalaan, baka ito rin po ang ating nararanasan ngayon. Baka iniisip natin, malayo tayo sa templo, malayo tayo sa Diyos. Namumuhay tayo sa isang hindi komportableng pamumuhay. Marahil tayo po ay nakaramdam ng homesickness or tayo po ay nawawalan ng pag-asa. Ito pong mensahe ay para sa inyo. At alam niyo po ba, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kasi napakaganda eh. Before binigay ng Panginoon yung pangako sa Jeremiah 29:11, ang sabi dito ng Panginoon, okay, sige, alam ko na nasa Babylon kayo, pero ganito ang inyong gagawin. Verses 4 to 7, ang sabi dito, gumawa kayo ng mga bahay, magtanim kayo ng mga halaman, gumawa kayo ng mga garden dyan. You should marry, raise families, magkaroon kayo ng buhay dyan. At ang sabi dito, seek the peace or seek the welfare, shalom, of Babylon. Ibig sabihin, kahit po pala nag-iba ang kanilang buhay, kahit napalayo sila sa kanilang lupang sinilangan, meron pa rin po palang panukala ang Diyos para sa kanila. At para mas malinaw, mami na mahal na mga kaibigan, pinahintulutan ito ng Diyos sapagkat ilang taon, sabihin natin ilang dekada na nakiusap ang Panginoon sa kanila na baguhin ang kanilang mga puso, baguhin ang kanilang mga buhay, subalit naging matigas ang kanilang puso sa Diyos. Napahintulutan ang mga pangyayaring ito, subalit ang sabi po dito, may panukala ang Diyos. Ngayon, ang kailangan po nilang iwasan ay ito. Marami nagsasabi sa kanila na hindi ito ang plano ng Diyos, hindi ba kayo maniwala? Marami pong false prophets at deceptive dreams noong kapanahon na nila. Pero in verse 10, ang sabi ng Panginoon, in 70 years, kayo ay mamamalagi sa lugar na yan. At naging malinaw sa kanila kung ano ang panukala ng Diyos. Matapos ang 70 years, babalik kayo sa Jerusalem. Not in their own time, but in God's time. Para magkaroon po ng konting imagination, mga minamahal na mga kapatid, ito po yung imahe. Jerusalem was burning, the city was destroyed, halos maraming parts po ng city na hindi na ma-recognize. And so many people, napakaraming tao ang dinala sa Babylon. Well, kung tayo pong tatanungin, what would you feel? Ano pong ating mararamdaman? Ano ang ating maiisip? May Diyos ba sa ating buhay na pinahihintulutan ang mga bagay nito? Well, meron po tayong isang tanong na gusto nating bigyang linaw sa ating pag-aaral na ito. Ang tanong po ay ito, paano tayo mabubuhay na alam nating may plano ang Diyos? Tatlong bagay lang po. Una, kung alam po natin na may plano ang Diyos, ano po nakalagay sa screen, sa picture? Trust God. Napakadaling sabihin pero mahirap gawin. Ano po? The first thing that we should do sa atin pong buhay, kung alam nating may panukala ang Diyos para sa atin, magtiwala po tayo sa Kanya. Balikan po natin, Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po dito, for I know. Sino ba rin sa salita? Si Jeremiah? Hindi po. Yun po bang mga anak ng Diyos? Hindi po. Ang sabi po dito, for I know the thoughts that I think toward you. Sino po rin sa salita? Says the Lord. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Ang Panginoon po ang kumakausap sa atin. Ang sabi po dito, the thoughts that He has for us, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and hope. Himayin po natin ng konti ang talatang ito. Bakit mahalaga po ang salitang I know? Mahalaga po ang salitang ito sapagkat pinapaalala at pinapaalam po sa atin ng ating Panginoon na siguradong sigurado siya na titiyak ng ating Panginoon na lalaman niya ang ating buhay at ang ating pangangailangan. Hindi po ba napakagandang isipin na ang ating Diyos ay napakarunong, napakatalinong Panginoon na alam niya ang ating pangangailangan.
God knows what you need. Kaya't ang sabi dito, napaka-personal, napaka-certain. Siguradong-sigurado po sa atin na alam ng Diyos. Hindi man po natin alam, hindi man po tayo sigurado kung ano ang pinakamakabuti sa ating buhay, subalit alam ng Diyos. At sana makuha po tayo na makakuha tayo ng pag-asa at assurance mula sa ganong idea na hindi man natin alam, hindi man po alam na ibang tao kung ano ang nakakabuti para sa atin. Subalit merong Diyos na nakakaalam na nakakabuti para sa iyo. At ano pong alam ng Diyos? What does God know? Sabi sa text, I know the thoughts. Ibig sabihin mga minamahal na mga kaibigan, iniisip ka pala ng Diyos. Iniisip ng Diyos ang inyong kapakanan. Iniisip ng Panginoon ano po ang ating pinagdadaanan sa buhay. Ganun po kabuti at ganun kalalim ang pagmamahal ng Diyos. Na sa bawat panahon, anuman po ang ating pinagdadaanan, tayo ay nasa isip ng Diyos. Ano pa pong sabi? Anong inisip ng Diyos sa atin? I know the thoughts that I think towards you. Sabi po dito, talagang pinag-iisipan ng Panginoon, kanyang pinaghahandaan, very intentional po ang Panginoon na maging maganda at maayos ang ating buhay. Pastor, totoo ba yun? Kaya ko bang paniwalaan yung ganung bagay? Eh yung bayan ng Diyos, they were in Babylon. Naging exile po sila. Anong sabi ng Panginoon? Ang aking iniisip para sa inyo is peace. Maging anuman po ang kanilang situation, maging exile man po sila, they can have peace. Mga kapatid, kaibigan, ganun rin po ang panukala ng Panginoon para sa inyo. Anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, ang pangako ng Diyos, you can have peace. Pastor, pero bakit parang ang hirap naman? How can they have peace in Babylon? The plan of God, sabi po dito, is not of evil. Marahil iniisip natin, bakit parang ang sama na nangyari sa kanila? Subalit ang assurance po sa kanila, hindi nyo ito ikakasama. Bagaman pinahintulutan that they became exiles in Babylon, sabi po ng Panginoon, you will have peace and you will not be destroyed. Bakit? The promise of God is, iniisip ko ang inyong hinaharap. Pag tayo po nag-isip ng ating future, nakakapraning, ano po, iniisip natin, ano ba mangyari bukas, ano mangyari sa susunod na taon, napakaraming pag-iisip. Pero sa Panginoon, God is never overwhelmed habang iniisip niya ang ating future. At ano pong pangako niya? With that future also comes hope. So, to give you an illustration, kung tayo po ay merong medical operation at tayo ay kakausapin na ng surgeon o ng doktor, at sasabihin niya sa atin, okay, ano plano mo ngayon? Hindi po ba magugulat tayo? Hindi po ba magtataka tayo? Bakit ako tatanungin mo, Doc, di ba ikaw mag-opera sa akin? Magtitiwala ka ba sa ganong klaseng doktor na magsasabi sa'yo, okay, anong gagawin natin ngayon? Anong gusto mo mangyari? Anong steps? Hindi ba mas magtitiwala ka sa isang physician, sa isang doktor na alam ang kanyang gagawin at alam kung ano ang ikababuti mo? Hindi po ba dapat ganun din sa ating Diyos? Hindi po ba dapat mas malalim din ang ating pagtitiwala? Kasi alam natin na alam ng Diyos ang ikabubuti natin. So the first thing that God wants us to do, kung may plano ang Diyos, trust God. Well, minsan nag-iisip tayo, nagtatanong tayo, can we trust God with the future? Kaya ko bang ipagkatiwala yung buhay ko, yung kinabukasan ko sa Kanya? Ang sagot, yes. God's purpose is certain. Sigurado ang plano ng Diyos even when our situation is not. Kahit po hindi natin ma-describe o hindi natin makita ang ating kinahahatnan, God's purpose is certain. Second point, kung may plano ang Diyos, ano pa kaya ang hinihingi ng Diyos sa atin bukod sa pagtitiwala? Hindi pala po nagtatapos ang plano ng Diyos dun sa idea
na meron tayong future. Mahalaga din pala po sa ating Panginoon na ang ating pangkasalukuyan ay ating inilalaan sa Diyos. We not only trust God for the future, dapat po pala kinakausap natin siya ngayon. Ang plano pala po ng Diyos para sa atin, hindi lamang maganda kinabukasan, kundi malalim na relationship. Pastor, paano niyo po ito nasabi? Talk to God. Jeremiah 29 verse 12. Katulad po ng aking sinasabi kanina, madalas ang ating tendency is basahin lang po yung Jeremiah 29:11. Pero verse 12, ang sabi po,

Panginoon para sa atin ay kausapin natin siya ngayon. Bakit po mahalaga ang mga salitang to? Dahil ang promise ng Panginoon, and I will listen to you. Bakit po mahalaga yung idea ng then you will call? Sa original na salita, ang sabi po dito, then you will cry out. Iiyak ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga nasa Babylon, umiyak kayo sa akin. Call upon me. Ano man ang inyong pinagdadaanan, ano man ang inyong emotions, iparating nyo sa akin. Yun po ang panukala ng Panginoon. Magkaroon tayo ng malalim at malinaw na communication sa Kanya. If we need to cry, umiyak po tayo. Kung kinakailangan po tayong manalangin, katulad ng next word, pray. Talk to God. Kasi ang plano po ng Panginoon, hindi maputol ang connection natin sa Kanya. Well, Pastor, ano naman po ang use nito? Iniisip natin, nandun nga sila sa Babylon, okay, iiyak sila, okay, mananalangin sila, pero nandun pa rin sila sa Babylon eh. Wala nagbago sa kanilang sitwasyon. Pero, nagbago po ang kanilang puso. Bakit? When we call to God, when we pray to God, ang pangako po sa atin, makikinig ang Diyos sa atin. Ang paanyaya niya po sa atin ngayon, simple lang. Anuman ang ating saloobin, idulong po natin sa Kanya. Kasi ang pangako ng Diyos, papakinggan kita. Sino po sa atin ang nung tayo ay siguro bata pa or nakakausap po tayo ng bata, ang nakaranas na para bang wala pong katapusan yung kinekwento o yung pagsasalita ng bata. At bilang mas nakakatanda, tayo, sige, tumatango, nakikinig, na para bang aliw na aliw tayo kasi parang hindi maubusan ng sinasabi ang bata. Well, paano kung ganun din pala po dapat tayo sa Panginoon na kinakailangan para tayo maging bata? Na magkaroon po tayo ng tinatawag na childlike faith, na alam natin anuman ang ating pinagdadaanan, anuman po ang ating nasa isip or nasa puso, kaya nating sabihin sa Diyos. Kasi kung tayo pong tao, tayo pong mga magulang or nakakatanda, ay medyo nakapapagod tayo sa tuloy-tuloy na pananalita ng bata, tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos, never, never po siya mapapagod pakinggan ang ating saloobin. Well, iniisip natin sa ating buhay, kaya ko ba? Can I approach God in the present? Kahit ang ating sitwasyon ngayon ay parang walang kapag-asa, na parang walang solusyon, kaya ko bang lumapit sa Panginoon? Papakinggan niya ba talaga ako? Kapatid, ito po ang pangako ng Panginoon. God's presence is accessible. Kahit po ang bayan ng Diyos ay nasa Babylon, kahit sila po ay naging exile, ang pangako ng Diyos sa kanila, I will listen to you. Ano po ang kondisyon? Call out to me and pray. And God will listen to you. Bakit po ito mahalaga? Sabi po dito, He wants to be in our lives today. Mga kaibigan, sa ating buhay, nandun ba ang Diyos? Sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aalaga, sa ating kanya-kanya mga pamilya, kasama mo ba ang Diyos? Kasi ang plano po niya para sa atin ay sumama siya at isama natin siya sa ating buhay. So kung may plano ang Diyos, anong kailangan kong gawin? Una, trust God. Pangalawa, talk to God. At ang isisiguro, ito po siguro ang pinakamahalaga. Sabi po dito, the third point is this. Kung may plano po ang Diyos, treasure God. Pahalagahan po natin ang Diyos. Sabi po dito, huling text, sabi po dito, Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me. Ano po kondisyon? When you search for me with all your heart. Tanungin po natin ating mga sarili.
Anong hinahanap natin sa Diyos?

Hinahanap lang po ba natin yung pagpapala ng Diyos? Hinahanap lang po ba natin yung matiwasay na buhay? Hinahanap lang po ba natin maaluan na pamumuhay? O hinahanap ba natin mismo ang Diyos? Bakit mahalaga po ang mga salitang ito? Seek me. Sa orihinal na salita, ito po ay nagsisiyasat at hindi sumusuko hanggat nahahanap at natagpuan ang bagay na sinisiyasat. Ang sabi po sa teksto, you will seek me, at ano po ang promise, ano po ang assurance, and you will find me. Ang napakaganda po sa plano ng Panginoon, nais po niya na tayo po ay maghanap. Pero ang pangako niya sa atin, matatagpuan natin ang Diyos. Kaya partner po yun. Ang tao ay naghahanap at ang Diyos ay matatagpuan. When you seek me and search me, ang sabi po dito, with all your heart. Maaari lang po pala na mahanap at matagpuan natin ang ating Panginoon kung buong puso po natin siyang hahanapin. Katulad po ng imahe sa screen, ang isang tao na kasama sa isang treasure hunt ay meron pong mapa. At yung mapa ay napakahalaga para makita niya po yung treasure. At matagpuan niya yung treasure at siya ay maging masaya. Ano po? Pero pag natagpuan niya na yung treasure, minsan, hindi na po mahalaga ang mapa. Ang tanong po sa atin ngayon, what are you pursuing? Ano pong hinahanap natin? Kasi, baka ang hinahanap lang po natin o iniisip natin na mahalaga sa ating buhay ay yung mga pagpapala na naibibigay ng Panginoon. Pero hinahanap po ba natin mismo ang Diyos? Well, yun ko po yung gusto din itanong sa bawat isa sa atin. Kasama po ang aking sarili, ang inyong lingkod. Minsan kinakailangan ko rin pong tanongin ang aking sarili. Lord, ano ba ang hinahanap ko sa iyo? Lord, ano ba ang kailangan ko sa iyo? Ang iyong pagpapala o ang iyong presensya? Tanongin po natin ang ating mga sarili. What are we truly seeking from God? Well, sana ito po ang ating sagot. God's personhood, ang pagkatao, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. That is our goal. Siya po ang ating pinaka-goal. Bakit? Because Jesus is our greatest need. Lahat po sa buhay secondary. Maging ito po ay yaman, maging ito po ay hanap buhay, maging ito ay pagmamahal ng ibang tao, maging ito po ay applause or validation. Mga minamahal na mga kapatid, the greatest need, ang pinakamahalagang pangangailangan natin ay ang Diyos. At yun po ang plano ng Diyos para sa atin. For us to seek Him and find Him. At ano pong pangako? When we search for Him with all of our hearts. Hindi po pwedeng may kabahagi. Hindi po pwedeng kalahati lang. Matatagpuan lamang natin ang ating Panginoon kung iiwan natin ang ibang mga bagay at buong puso po tayong nalapit sa Kanya. To end this sermon, to end this message, gusto ko po magkwento. Yes, ang nakikita niyo po sa imahe sa screen ay ang inyong lingkod. Ito po ay last year, November 2025. Ang inyo pong lingkod ay nagkaroon ng pagkakataon na magstay, magbakasyon, magkaroon po ng pahinga sa United States last year. So nandun po ako ng 6 months mula June hanggang November. At isa po ito sa mga, kung babalikan ko, pinakamasayang bahagi or kabanata na aking buhay. Napakarami pong experiences, napakaraming taong nakilala, napakarami pong ministries at pagpapala na binigay ng ating Panginoon. At akin po masasabi, habang binabalikan ko po sa mga oras na ito, aking nais ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng bagay na nangyari. Ito pong imaheng ito ay sa New York City, sa United States, sa labas lang po ng isang church, ng isang cathedral. At kitang-kita niyo po, medyo giniginaw po ang inyong lingkod. Gusto ko pong ibahagi ang imahe na ito. Kasi, noong mga panahong yun, ang inyo pong lingkod ay nananalangin sa Diyos. Akin pong talagang inilalapit sa Panginoon. Panginoon, ano bang inyong panukala?
Panukala niyo po ba na magtrabaho ako dito sa Estados Unidos? Ito po ba ang inyong kalooban para sa akin? At nagtiwala ako sa Kanya. Humiling ako sa ating Panginoon. At anuman po ang pagkakataon na dumating, aking ipinalangin sa Kanya. Anong nangyari po ay ganito? Ang inyong lingkod, once nagkaroon po ako ng oras, nag-email po ako, nag-send ang resume sa iba't ibang mga conference, iba't ibang churches, iba't ibang mga ospital para maging chaplain, sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos, sapagkat inisip ko, ito siguro ang plano ng Panginoon para sa akin. Well, hindi po ito ang nangyari. Sapagkat after ko po mag-send ng email, after ko po mag-send ng mga resume, isa-isa po silang nag-reply at ang sabi po nila, nag-decline sila sa aking application or there was a rejection in my application. At marahil, ito po din ang inyong naging experience na para bang inilalapit nyo sa Panginoon ang napakaraming bagay. Pero tila ba lahat ng pintuan, isama nyo na po yung bintana, para bang lahat nakasara, parang lahat walang opportunity na maibigay. Bakit ko po ito kinikwento? Noong mga panahong yun, nagtaka po ako. Nagduda ako sa Panginoon at sinabi ko, Panginoon, bakit ito ang nagiging karanasan ko? Bago po ako umuwi sa Pilipinas, nagkaroon po ng isang discipleship training at ang inyo pong lingkod ay naging kabahagi po dito sa Arise sa Houston, sa Texas. At sa mga panahong yun, medyo nagtatalo pa rin po yung isip ko. Malapit na ako umuwi ng Pilipinas at hindi ko alam ano pa talaga ang plano ng Panginoon para sa akin. Habang nakikinig po ako sa mga lecture at mga sermon ng mga tao doon, mas nakilala ko po ang Panginoon. Mas nakita ko kung sino po si Jesus sa aking buhay. At sa mga panahong ito, lumalim at lumawak po ang aking kaisipan. Sinabi sa akin ng Panginoon, AC, maraming bagay na hiniling ka, maraming bagay na nais mong mangyari, pero nakalimutan mo ako. Yun po talaga ang nangyari. Marami akong hininging plano para sa Panginoon, para sa aking buhay, pero nakalimutan ko ang Diyos. Sa mga panahong ito, nagkaroon po ako ng panibagong relationship kay Jesus. Lumalim at mas lumawak ang aking pagmamahal para sa Kanya. At mas naunawaan ko kung ano ang plano ng Panginoon para sa akin. The first plan of God, besides yung ating pong career, besides po yung ating future, ang pinakaunang plano ng Panginoon ay maging kabahagi siya sa ating buhay. At ngayon po ang inyong lingkod ay masayang naglilingkod dito po sa Pilipinas, sa ating pong university, sa EUP as one of the chaplains, naglilingkod sa mga estudyante. At sa mga oras na ito, habang akin pong binabalikan ang aking buhay, wala po akong masasabi kundi papuri at pasasalamat sa Panginoon. Tunay na alam niya ang higit na ikabubuti para sa bawat isa sa atin. Ngayon, katulad po ng aking kwento, marahil lang ilan po sa atin iniisip natin, ano ba talaga ang plano ng Diyos? Or bakit ba hindi ito naibibigay or tinutugunan ng ating Panginoon? Siguro po tingnan muna natin sa ating sarili. Kasama ba ang Diyos sa lahat ng ating mga plano? Hinahanap ba natin ang Diyos sa lahat ng ating mga plano? Ito po ang naging conclusion ko sa personal ko po experience. Sabi ko po sa aking sarili, we may not know exactly how our plans will unfold. Di po natin alam paano, kailan, saan, anong gagamitin ng Diyos. Pero ang sabi po dito, tiyak, we can know the God who makes them happen. At siguro ito po mas mahalaga para sa ating buhay. Di man natin alam paano mangyayari ang mga planong nating nais ilapit sa Panginoon. Pero ang mas mahalaga, kilalanin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat, ito ang kanya paanyaya. God wants you. God wants you in His plan. God wants me in His plan. God wants everybody in His plan. Ang tanong po sa atin, will you include Him in your plan? Kasama po ba ang Diyos sa plano natin sa buhay? Mga kaibigan, kasama ka sa plano ng Diyos. Mahalaga ka sa plano ng Diyos. At ngayon, nawa po ang bawat isa sa atin, matapos ng ating pag-aralan ito, alam natin may plano ang Diyos. Ngayon, kapatid, ngayon, kaibigan, anong plano mo? At nais ko po na ang bawat isa sa atin magkaroon ng pagpapasya na maging kasama ang Diyos
sa ating personal na plano. Nais ko po kayong ipanalangin. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, ikaw ang Panginoon na tunay ngang marunong sa lahat. Alam niyo, Panginoon, ang personal kong karanasan at akin pong pinapagpasalamat sa inyo ang lahat ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan sa aking buhay. Hindi ko sukat akalain, Panginoon, kung paanong ikaw ay mananatiling aking pinakamahalagang kaibigan sa lahat. Sa kabila po ng aking karanasan, sa kabila ng aking mga panalangin, ikaw ay Diyos na tapat pa rin. At akin pong pinahahawakan na ikaw rin po ang Diyos ng lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood sa mga oras na ito. At Panginoon, marahil katulad ko rin po sila. Marami po silang panalangin, marami po silang plano. Na tila ba tingin po nila hindi nakikinig ang langit, na para bang ang layo ng inyong presensya. Pero Panginoon, katulad po ng inyong paggabay, katulad po ng inyong pagpapasensya sa akin, katulad po ng inyong mahaba at malalim na pagmamahal sa akin, nawa ganun rin po ang maramdaman ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Anuman po ang kanilang nais idulong sa inyo, anuman po ang nais nilang ilapit sa inyo ng mga plano, Panginoon, baguhin po ang puso ng bawat isa sa amin na ang amin maging priority sa buhay ay maging kabahagi ka ng aming pamumuhay. Pagpalain po ang lahat ng aming panukala at nawa ang inyong panukala ang manaig na ang bawat isa po sa amin magkaroon ng mapagkumbabang puso na tanggapin ang inyong leading at mahalin si Jesus. Panginoon, salamat sa inyong plano. Sa plano na kami po ay magkaroon ng magandang kinabukasan at higit sa lahat na kami po ay maging kabahagi ng inyong kaharian. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, nawa ang bawat isa ay magkaroon po ng pagpapasya na ikaw ay maging kabahagi ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.

Yan, muli maraming salamat po Pastor Abraham sa napakagandang paalala. At ganun din syempre sa ating mga nakasama natin sa ating social medias, televisions, and sa ating pong radio. Dalangin po namin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng panibagong pag-asa at kaitiyakan na anuman po ang ating pinagdaraanan, hindi po tayo nag-iisa. Mayroon pong Diyos na nakakakita sa ating pong sitwasyon, nakikinig sa ating mga panalangin, at may magandang plano para po sa ating buhay. Atin pong palaging tandaan, maaaring hindi natin alam ang lahat ng mga mangyayari sa hinaharap, pero kilala natin ng Diyos na may hawak nito. At kapag siya po ang kasama sa ating mga plano, may kapayapaan tayong haharapin sa bawat bagong araw. Samahan po muli kami sa susunod na Sabado para sa panibagong mensahe mula sa salita ng Diyos na magbibigay ng inspirasyon, lakas at pag-asa sa ating buhay. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at lagi nating tandaan, kapag kasama natin ng Diyos, laging may pag-asa. Ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez,
1: 321,
2: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Covenant Relationship with God. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. At ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral, ito ay may kinalaman sa covenant relation with God. Kapag ating pinag-uusapan ang tipan sa banal na kasulatan, ito ay naglarawan sa relasyon ng Diyos at saka ng tao. At kapag stewardship ang ating pinag-uusapan o pagiging katiwala, ito ay may kinalaman sa relasyon ng tao at ng Diyos o ng Diyos at ng tao. At binabanggit sa ating banal na kasulatan sa Deuteronomio 4:13 ang ganito, "At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid ay ang 10 utos at kanyang isinulat ang mga ito sa 2 tapyas na bato." Para magkakaroon ngayon ng kasunduan o maunawaan ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos, pinasulat ng Diyos ang kanyang mga utos sa 2 tapyas na bato. Bakit 2 tapyas na bato ang ginamit kung saan isinulat ang kalooban ng Diyos? Nais ng Diyos na ang kanyang kalooban o ang kanyang kahilingan sa tao ay magpawalang hanggan. Natatandaan natin yung sinulat ng ating Panginoon nung siya'y kinonfront ng mga nagtatanong sa kanya na may kinalaman sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. At ang sabi, naisulat sa buhangin. Subalit ang kalooban ng Diyos isinulat sa 2 tapyas na bato, nangangahulugan ang kanyang kalooban ay hindi mawawala, magpawalang hanggan. Kaya nga, ang tao kapag siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi sa atin sa Deuteronomio 10:13, ito ay para sa ikabubuti ng tao, kaibigan. Kaya nga, pinagkaloob ng Diyos ang mga ito at ang tao ay sinasabing siya ay susunod para sa kanyang ikabubuti. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Merong binabanggit sa Biblia, ito yung pinakaunang tipan na ibinigay ng Diyos sa tao. Ito ay natala sa aklat ng Genesis 3:15. At ang wika, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ipinagkaloob ng Diyos ang mga salitang ito ang kanyang tipan upang malaman ng tao na bagamat ang tao ay nagkasala, mahal pa rin ng Diyos ang tao. Bagamat ang tao ay sumuway sa kalooban ng ating Panginoon na ang Diyos ang siyang nag-initiate, siya ang nagkusa sa tipan na ito upang sabihin ng Diyos na ang Diyos ay mahal niya ang tao. Ang sabi nga sa 1:3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa kabuong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ito ang unang ebanghelyo, ito ang wika, ang dudurog ng iyong ulo, nangangulugan kay Satanas hanggang sa si Satanas ay mamamatay at ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus at ang pagkabayubay sa krus ng ating Panginoon, ito ang siyang nagkaroon ng victory o tagumpay ang ating Diyos sa kanyang panukala ng kaligtasan. Kaibigan, ang Diyos ang siyang nag-initiate sa tipanang ito upang makilala ng tao ang Diyos ay pag-ibig. Meron pa rin isang tipan na binigay ang Diyos kay Abraham. Ito ay nakatala sa Genesis 12:1-4. Sinasabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing itinuro ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Upang matupad ang panukala ng ating Panginoon, kanyang pinili si Abraham na naging Abraham upang ang panukala ng ating Panginoon sa pagtubos sa tao, ito ay maisagawa. Ito ay magpapatuloy, kaya't ang wika, kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Kaya nga, kung ating pagpapatuloy yung ating pag-aaral sa karanasan ni Abraham, Abram na dati naging Abraham, galing sa lahi ni Abraham noong ang ating Panginoon ay nagkatawan tao. Sapagkat si Abraham ay naging anak si Isaac at si Isaac ay naging anak si Jacob at isa sa anak na lalaki ni Jacob ay si Juda. Sa lahi ni Juda, doon nang galing ang ating Panginoon noong siya'y pinanganak ng isang birhen. Meron pa ring tipan ang sinasabi ng ating Biblia. Ito ay kay Noe. Ang sabi sa aklat ng Genesis 6:13-16, inilagay ko ang aking bahaghari sa lupa at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang bahaghari ay makikita sa ulap, alalahanin ko ang aking tipan sa iyo at sa bawat nilalang na may buhay at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kapag ang bahaghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Noong panahon ni Noe ay pinili siya ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia siya ay naging preacher of righteousness. Siya'y nakita ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan at siya'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon o karapatan na siya ay nangaral sa loob ng 120 years. Subalit, ang naligtas nung panahon na yon ay sinuwi ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong mga anak at ang kanyang mga manugang. Lahat-lahat ang nasakay sa daong ay walo. At yung hindi nakasakay ay hindi naligtas. At kapag ka ang tao ngayon nakikita na dumidilim ang kalawakan, ay nagkakaroon ngayon ng takot ang tao. Subalit merong pangako ang ating Panginoon na hindi na ngayon lilipulin pa ang tao o ang magkakaroon ng baha sa buong lupain ng ating daigdig na lilipol sa maraming mga tao. At ang tanda ng ating Panginoon, walang iba kundi ang bahag hari. Na kapag ka ating iniisip ang bahag hari, ito ay larawan ng justice and mercy ng ating Panginoon. Yung kanyang katarungan at kanyang kaawaan sa tao ay ipinakita ng ating Diyos sa bahag hari. Kaya nga, ang Diyos kanyang nilipol o pinarusa ng kasalanan at ang mga taong ayaw umalis sa kasalanan ay kasamang nalipol ng kasalanan, subalit yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoon, sila ay nangaligtas noong panahon na yon. Kaya nga ito ay tipan ng Diyos sa tao, hindi lamang sa taong sabihin natin na particular, kundi ang sabi sa ating Biblia, sa bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ito ay tipan ng ating Panginoon. Kaya mapansin natin, ang tipan na ito ay para sa ikabubuti ng tao, nagpapahayag ng relasyon ng tao at saka ng Diyos o ang tao sa Diyos. At ang Diyos ang siyang nagkusa upang ang tipan na ito ay magpapatuloy o mangyayari na ito ay para sa ikaliligtas, ikabubuti ng tao. Kaya nga sabi sa ating Biblia, kinakailangan ang tipan na ito, ito ay maratipay o ito ay pagtitibayin sabagkat sinasabi sa aklat ng Eksodo 24:6-8, kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga palanggana at ang kalahati ng dugo ay iminisik sa ibabaw ng dambana. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Kaya nga, pinakita ng Diyos sa magitan ni Moises ang panukala at ang layunin ng ating Diyos at ang kanyang kondisyon sa sinasabing tipan na ito. At ang sinabi ng bayan ng Diyos, ang lahat ng sinabi ng Diyos ay aming susundin. At ang wika sa atin, upang ito ay pagtitibayin, kinakailangan ito ay merong dugo. Sapagat ang sabi sa 8, at kinuha ni Moises ang dugo at iminisik sa bayan at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Kaibigan, yung dugong yon na iminisik at pinagtibay ang tipan ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoon na nasimbolo na iwinisik ni Moises, ito ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa Hebreo 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Kaya yung dugong yun na noon ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na dadanak sa bundok ng Kalbaryo, itong dugong ito ang maglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, Ang wika nga ng ating Biblia, tayo tinubos hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi sa dugong mahal ng ating Panginoon. Bakit kailangan ngayon ang tipan? Bakit kailangan ng pagkakasundo ng tao at saka ng Diyos? Ang wika sa Amos 3:3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama? Malibang sila'y mayroong ginawang tipan. Kaya nga sa tipan na yon ay nagkasundo ang Diyos at saka ng tao. Sapagkat ang sabi, lahat ng sinabi ng Diyos ay aming tutuparin. At ang wika sa atin ay kinakailangan magkasundo ang dalawang panig. Sa ibang salita na ginagawa sa political aspect, ito ay treaty, tratado, na kung papaano ang dalawang bansa ay magkakasundo at pagkatapos may pirmahan sila ang kanilang paglagda ngayon, ito ay nagpapatunay na sila'y susunod sa tratado o tipan. Subalit ang tipan o ang tratado ng tao, madalas ang tao ay hindi sumusunod. Ang Diyos ay sumusunod sa kanyang salita, kanyang gagampanan, ang kanyang pinangako, bagamat ang tao ay hindi sumusunod sa pangako sa Diyos, subalit ang ating Diyos ay sumusunod. Pero ang sabi nga sa aklat ng mga awit 146, 3 at 4, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay umihiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga pangako o panukala. Kaya ganun ang tao kuminsan. Kaya nga sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang Diyos ay kanyang sinasabi, kanyang gagawin sa bansang Israel, subalit ang bansang Israel ay hindi sumusunod sa pangako. Meron pang isang pangako na hindi sinunod. Ito ay nasa Genesis 30, 27, 28 at gayon din 34. Ang wika, subalit sinabi sa kanya ni Laban, ito ang pag-uusap ni Laban at saka ni Jacob. Kung ipahintulot mong sabihin ko aking natutunan sa pamamagitan ng paghuhula na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Ito yung sinasabi ngayon ni Laban. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong upa at ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Laban, mabuti, mangyari sana ayon sa iyong sinabi. Kaya nga, nagkasundo si Laban at saka si Jacob, subalit si Laban ay hindi sumunod sa kanyang pangako, sa kanilang usapan, sapagkat noong ang usapan, 7 taon na maglilingkod si Jacob kay Laban para kay Rachel. Subalit noong natapos na yung 7 taon, ang unang ibinigay ngayon ni Laban kay Jacob ay si Leah. Hindi sumunod ngayon si Laban sa usapan. Subalit ang ating Diyos, kaibigan, ay tapat sa atin. Nang ating Diyos ay matuwid, siya'y sumusunod sa sinasabi niya. Walang pakunwari ang sinasabi ng ating Diyos. Kaya nga ang tipan sa ating Diyos, ang Diyos ay meron siyang justice. Ito ay matuwid. Ang wika sa Job 34:10-12, kaya't dinggin ninyo ako kayong mga lalaking may unawa, malayo nawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama at sa makapangyarihan sa lahat na ang kamalian ay kanyang magawa. Sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan at hindi babaluktutin ng makapangyarihan sa lahat ang katarungan. Yan ang ating Diyos, kaibigan, na inilarawan ng ating Biblia. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang isip. Sinasabi pa nga sa aklat ng mga awit 89:34 ang wika, ang aking tipan ay hindi ko lalubagin, ni ang salita na lumalabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga salita. Ganun ang ating Diyos. Subalit ang tao ay hindi sumusunod sa kanyang pangako sa Diyos. Pero sa kabila ng ganun, ang tao ay hindi sumusunod. Binibigyan pa rin ng pagkakataon ang Diyos ang tao sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan. Kaya nga, pagka sinabi ng ating Diyos, siya ay hindi nagbabago. Ang wika pa nga sa ating Biblia, ayon sa aklat ng San Mateo 5:17-18, huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ang utos ng Diyos o ang kanyang mga pangako ay hindi ang Diyos ang sumisira. Ang tao ngayon ang sumisira. Kapag sinabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, merong garantya. At ang pangako ng ating Diyos ay eternal, magpawalang hanggan, sapagkat sinasabi sa Henesis 9:16, kapag ang bahaghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Kaibigan, eternal ang pangako ng ating Panginoon. At ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa tao ay meron siyang kagandahang loob ang Diyos, sapagkat ang inaalok ng ating Diyos ay sa kanya ring galing. At kapagka tayo ay isang mabuting katiwala, tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang mga pangakong ito na galing din sa kanya ay ating mararanasan o ipagkakaloob ng ating Diyos. Sapagkat ang sabi sa mga awit 24:1-2, ang lupa ay sa Panginoon. At ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Kaibigan, ang Diyos ang ating manalalang, ang ating tagapagligtas, ang siyang ating provider. Kaibigan, kanyang ipinagkakaloob sa atin yung kanyang galing din sa kanya. At ito ay pagpapala ng Diyos sa bawat nilalang na kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang kalooban. At ang sabi nga sa 1 Kronika 29:14, ngunit sino ba ako? At ano ang aking bayan? Ang sabi ni Haring David, na kusang mga paghahandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Kaya galing din sa Diyos ang ating ibinibigay. Ibinibigay ng Diyos at pagkatapos ngayon, pagkatapos na kanyang ibinigay, tayo naman ngayon ibinabalik natin sa kanya. Nagpapasalamat tayo na katulad ng ating nabasa nung nakaraan sa ating pag-aaral, yung bagay na binigay ng Diyos kapag ka ating ibinalik sa Diyos, pararamihin ng ating Panginoon, hindi lang tayo ang makikinabang, maraming mga tao ang makikinabang. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kung tayo ay merong alinlangan sa pangako ng ating Panginoon, kaibigan, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo. Ang wika nga sa aklat ng Roma, Kapitulo 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaibigan, pinagkaloob ng Diyos ang Kanyang anak para sa atin, namatay para sa ating ikaliligtas. Kinuha niya ang aking lugar, ang iyong lugar sa krus ng Kalbaryo at ang Kanyang pinantubos, ang Kanyang dugong mahal. Ang wika, kung tayo nagkakaroon ngayon ng doubt sa Kanyang pangako sa atin, kaibigan, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Meron pang pangako ang ating Panginoon sa atin, ang wika sa 1 Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaibigan, ipagkaloob natin sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ang ating mga suliranin, ang ating mga nasa isip na kung minsan gumugulo sa ating mga isipan, nababalisa tayo, ibigay natin sa Panginoon sapagkat hindi nabibigatan ang ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya.
0: Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong araw na ito, no? Mga kaibigan, alam niyo po ba na nais po ng Diyos ang isang malalim at personal na relasyon sa bawat isa sa atin. Ang Kanyang tipan po ay nagpapakita ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan. Bilang tugon po, ano, inaanyayahan niya tayong mamuhay ng may pananampalataya, pagsunod, at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan po ni Hesukristo, ang bagong tipan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa ng walang hanggan. Nawa po itong panghawakan natin today, no, at sa and forever, mga kaibigan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nawa po tayo ay pinagpala sa mga mensaheng ating napakinggan at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-dati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos.

0: sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
1: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
0: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa itagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesu Kristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
5: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
6: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
5: This is Jaisel Diaz.
6: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Tayo po ay minsan pa'y magsama-sama sa pag-aaral muli ng ating Bagong Pag-asa. Salamat at makakasama muli natin si Ma'am Ambis. Tayo po ay manalangin upang minsan pa ay hilingin natin ang pamamatnubay ng ating Panginoon. Ama po naming banal, minsan pa po kami lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming pinagkakalooban ng buhay, ng kalakasan, ng pagkakataon upang makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa magandang kapahingahan na iyong ipinagkaloob sa amin. At salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy mong ipinadadama at ihinahatid sa amin. Ngayon po, amin pong pakiusap, muli po nawa kaming pangunahan at samahan ng iyong banal na espiritu sa amin pong pag-aaral. Pagkaluban ng kapangyarihan na makapagbago ng aming mga buhay at magkaroon kami ng pananampalatayang matatag sa iyong banal na harapan. Ako, amang banal, aking pong pakiusap, iyo pong muling pagpalay ng aming mga tagapakinig, ang buong pamilya, at iyo pong pagpalain ang palatuntunang ito, kasama po ng himpilang ito. At patuloy nawa na ang iyong gabay ay ipagkaloob sa aming mga namumuno sa pamahalaan upang ang kapayapaan, ang katarungan, at ang pagiging mapanatag ay maranasan ng bawat isa sa amin, Amang Banal. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, Ma'am Ambi, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pagpapatuloy natin yung ating pinag-aralan.
2: Dahil gusto namin okay kayo, pinag-aaralan po natin ang balancing pamumuhay. Una po nating nalaman na para maging balanse ang ating buhay, tayo po dapat ay mayroong sapat na tulog. Maliban dyan, nalaman din po natin sa ikalawang punto ng balancing buhay ay dapat ay balanse ang ating pagkain. Ibig sabihin, kumakain tayo ng tama. Sa pag-aaral tungkol sa kalusugan, ang kumakain ng sapat na dami ng masusustansyang gulay at prutas, mas 40% po na sila ay magkaroon ng karamdaman. Ibig sabihin, ang mensahe, kapag kumakain ka ng gulay at prutas, magiging madalang ang pagbisita mo sa doktor at magkakaroon ka nga ng mabuting kalidad ng buhay. So dahil gusto namin okay kayo, kumain kayo ng prutas at gulay para sa balanse at masayang pamumuhay. Ngayon ang ikatlo. Ang ikatlo para sa balancing buhay ay ang patuloy na pag-ehersisyo. Maraming beses na po naming nabanggit na mas masaya, mas malusog ang isang tao kapag ka siya po ay nag-ehersisyo. Pastor, ang tao ay dapat gumugol ng kahit malang 30 minuto na paglakad-lakad. Sikapin po natin sa kabila ng pagkabisi ng buhay, sa kabila ng iniisip nyong income na papasok. Dito na lang muna ako, sayang naman ng 30 minutes, pwede pa akong kumita ng ganito. Pag kayo nagkasakit na, ang mawawala po sa inyo ay mas malaking halaga kaysa sa 3 minutong halaga na inyong kinita. So, mag-exercise kayo tuwing umaga. Ano po?
1: Huwag nyong kakalimutan.
2: Opo, kung hindi nyo kaya tuwing umaga, ID tuwing hapon. Kung hindi pa rin ID tuwing gabi. Basta huwag nyong kakalimutan ang pag-ehersisyo ng 30 minuto araw-araw kasi nagbabawas ito ng panganib ng 50% na pagkakaroon ng sakit o atake sa puso. Binabawasan ang panganib na magkaroon ng cancer. Yung taong magagalitin, Pastor, may good news ako, ay nababawasan ang kanyang pagiging magagalitin kapag siya ay nag-exercise. Mm-hmm. At ang kanyang tensyon. So, malaking bagay ang exercise, Pastor, para talaga mas masaya at higit sa lahat, balanse ang pamumuhay.
1: Napakahalaga po niyan. Ang malungkot kasi, parati tayo nakakarinig ng advertisement sa mga food supplement, na parating nababanggit yung ehersisyo at tamang pagkain. Yeah. Pero bumibili tayo ng supplement, iniinom natin pero kinakaligtaan yung exercise.
2: Na mas mahalaga.
1: Na mas mahalaga kaysa rin sa supplement. Kaya yan, napakahalaga, napakaganda yan iting tinatalakay.
2: Yan, so 30 minutes a day po, huwag niyong kalimutan. Pangatlo yan. Ang sunod po, ang dapat nating tandaan ay uminom din tayo ng sapat na dami ng tubig. Hindi kulang, hindi rin sobra kasi hindi na maganda sa katawan. Bakit? Dahil nga, ang ating katawan ay 70% water, ang ating brain. At syempre, natutuyo yan. Nagpapawis tayo, nagsasalita tayo, umiiyak tayo. At kailangan palitan. Ang pag-inom ng 6-8 baso ng malinis na tubig araw-araw ay mahalaga, hindi lamang sa ating utak, kundi sa pagpigil pa rin ng atake sa puso. Pastor, biruin mo yan, iinom ka lang, tapos ginagamot mo na yung sarili mo. Pero ang sabi po dito ay malinis na tubig, walang kulay, Pastor.
1: Okay.
2: Yan, tumutulong ito sa ating kidney, sa ating bato, nagpapaganda sa balat at tumutulong sa paglinis ng loob ng katawan. Ang sabi pa po, Pastor, ang pag-inom ng maligamgam hanggang mainit na tubig sa pasimula ng araw ay lalong mabuti sapagkat ito'y gumigising sa kaisipan at tumutulong sa pagtunaw. Maligamgam, Pastor, pagkagising nyo, mga maligamgam na tubig.
1: Okay, ay ako ang iniinom ko ay yung galing lang sa container. Na, pero 2 baso ang iniinom ko sa tuwing umaga.
2: Wow, maganda yan. Basta, tandaan po ninyo ngayon, no, na dagdagan, mag-exercise kayo para sa balansing buhay at masayang pamumuhay at uminom kayo ng malinis at sapat na tubig.
1: Opo, sapagkat nabasa ko nga na kapag kulang raw tayo sa tubig, ang ating katawan ay mayroong pinaprioritize. Ang priority nila ay yung ating utak kasi ayaw ng Panginoon na ang ating utak ay ma-dehydrate sapagkat ang utak kapag ka namatay ang selula, hindi na napapalitan. Kaya yung tubig galing sa ating balat, galing sa ating buto, ay yun ang kinukuha at dinadala ron sa utak kasi mas mahalaga sa balat natin yung ating utak. Kasi mahirap na yung maganda ang kutis mo eh. Wala namang laman yung utak.
2: Ano?
1: So, kaya ang napakabuti talaga ng ating Panginoon. So kinukuha po yun. Kaya madaling tumanda, madaling mag-arthritis kapag kakulang sa tubig.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Wow. So tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral po naman nang salita ng Panginoon. Salamat, Ma'am Ambi, sa napakagandang iyong tinalakay ngayon na talaga po namang napakahalaga at dapat nating matutunan. So babalik po tayo sa pag-aaral natin doon sa mensahe sa Iglesia ng Sardis. Ano po? At isang punto po ron na ating napag-aralan. Ang wika ay alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Napag-alaman po natin na itong sinagoga ni Satanas, ibig sabihin ay nasa kanyang pagkukontrol ay yung mga taong patuloy na hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos sapagkat hindi nila magawa, naiisip nilang ito'y mabigat, ito'y pahirap, sapagkat wala, hindi pa nila tinanggap ng lubusan ang ating Panginoon bilang kanilang kasama sa buhay. Kaya nga hindi nila ito makuhang masunod. Subalit ang sabi po sa 1:5-2, dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag ka iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ano po? Hindi pabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanglibutan, ang ating pananampalataya. So ito pong kautusan ay nagiging pabigat kapag ka walang pag-ibig. Ano po? At kapag ka tayo ay hindi pa ipinapanganak ng Diyos. Sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, ang wika sa talatang 4. Kaya mga minamahal ay patuloy po nating tanggapin ang ating Panginoon. Pagkatiwalaan natin siya, ibigin natin siya sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos po naman ng kabutihan at ng pag-ibig. Lahat ng kanyang kautusan ay kautosang para sa ikabubuti nating physical, spiritual, social at ng ating lahat ng mga pangailangan sa buhay. Ano po? So, tatandaan po natin yan. Ang ikalimang aral na ating makukuha rito sa sulat sa mga taga Esmirna, ang sinasabi po, ang pagsubok na gagawin ng Diablo ay may hangganan. So makikita po natin ano doon sa talatang 10, ang wika, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ibig sabihin po ay mayroon lang takdang araw na ibinigay ang Diyos na papahintulutan niya si Satanas na tayo'y subukin. Subalit matapos yung tamang panahon ay ipatitigil ng Panginoon ang mga pagsubok ni Satanas at tayo ay kanyang pagkakalooban ng pagtatagumpay. Ano po? So tatandaan, ang pagsubok ay may hangganan. Maaari itong humantong sa kamatayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa kamatayan. O itong magtiis ka hanggang kamatayan. Subalit ang wika, ang magtagumpay ay hindi na masasaktan ng ikalawang kamatayan. Alam po ninyo, ang kinatatakutan natin ay yung kamatayan natin ngayon. Data po at ang kamatayan natin ngayon, ang sabi ng Panginoon yan ay isang pagtulog lamang, isang pamamahinga lamang. Subalit darating ang araw na ang Panginoon ay bubuhaying muli ang lahat ng namatay, ang una yung mga namatay na nananampalataya sa Kanya upang pagkaluban ng buhay na walang hanggan at yung pangalawa naman ay yung mga makasalanang hindi tumanggap sa Kanya, sila'y masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ano po ba itong ikalawang kamatayan na ito na sinasabi? So titingnan po natin ha kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba itong ikalawang kamatayan na ito? Sa Apokalipsis 20, talatang 14 at 15, ganito po ang wika. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya dito po ay itinuturo muli na may ikalawang kamatayan, walang iba kung hindi ang apoy. Hindi po pagkamatay ay diretso na sa apoy, ano po? Ha? Hindi po ganun ang itinuturo ng banal na kasulatan. At ang apoy ng impyerno na itinuturo sa banal na kasulatan ay totoong mainit na apoy. Kaya niyang supukin yung mga makasalanan. Hindi po kagaya nung apoy na itinuturo ng iba na di aircon pa yata. Ha? Sapagkat patuloy na lalangoy ng walang katapusan yung mga namatay. Ha? Subalit, hindi naman namamatay. Ha? Andun lang sa apoy. Hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia na ikalawang kamatayan o apoy ng kawakasan ng kasamaan. Kapag binuksan po natin ang banal na kasulatan sa Lumang Tipan, sa Malakias 4:1-3, ay ganito po naman ang sinasabi. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. Ha? Parang ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So napakaliwanag po ng sinasabi ng Panginoon, yung apoy na tinatawag na apoy na walang hanggan ay apoy na totoong mainit, sapagkat ang tao, ang mga masasama na masusupok ay magiging parang ipa. Alam po naman natin kapag kasinindihan natin ang ipa, ha? Napakadali niyang maubos, napakadaling masunog, at talagang hindi nag-iiwan ng baga na maaari mong pag-ihawan. Kung gusto mo nang makapag-ihaw ka, ay ang gagamitin mo ay kahoy o kaya'y bao. Subalit kapag kaipa, ay wala ka po talaga mapag-iihawan, sapagkat yan ay magiging abo. At yun daw po ang magiging kalagayan doon sa ikalawang kamatayan na sinasabi, yung apoy ng asupre at yung dagat ng apoy, ang wika ay yun talaga ay susupok ng lubusan. Kaya nga po magipong si San Pedro, ang kanya pong sabi, ha? Yung pangalawang sulat po ni San Pedro, kung inyo pong bubuksan ang inyong Biblia, sa kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 13, ay ganito po naman ang sinasabi ni San Pedro. Makinig po tayo mabuti. Ano? Unawain po natin, sapagkat napakahirap po kung ang ating pinangahawakan ay mga aral na sabi-sabi lang ng mga tao. O yung mga katha-kathang isip lamang. Ano po? Ang wika po sa talatang 10 ng ikalawang Pedro 3, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Yan ang tanong ni San Pedro. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. So lahat po ng bagay sa sanglibutang ito'y matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. So napakaliwanag po ano sa banal na kasulatan. Ang sinasabi po ay si Satanas ay mayroong gagawing pagsubok sa atin, subalit yan ay wawakasan ng ating Panginoon, at ang pagwawakas na yan ay sa pamamagitan ng apoy. At lahat ng mga hindi sumampalataya sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kaya nga yung mga pumanig sa kaaway na walang iba kung hindi ang Diablo, yung mas higit na niwala sa kanya, mas higit na sinunod yung kanyang mga ibinubulong, ay darating sa kawakasang ito na sila'y masusupok sa pamamagitan po naman ng apoy. Ano po? So napakahalaga yan. At ngayon ay tayo po'y dadako sa susunod na aralin na ating pag-aaralan, ang mensahe sa mga taga-Pergamo. Ano naman kaya ang mensahe sa mga taga-Pergamo? So tayo po ay nasa talatang 12 na ng Apokalipsis 2. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Alam ko kung saan ka naninirahan, sa kinaruruna ng trono ni Satanas. Wow, napakalungkot naman ito, ha? Nang si Satanas pala ang kanyang trono ay naroon sa Pergamo, ha? Ngunit iniingatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin. Kahit ng mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi na pinatay sa gitna ninyo kung saan nakatira si Satanas, subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroong kadiyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Gayun din man, mayroong kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nikolaita. So ito po'y paulit-ulit, ha? Yung kay Balaam at kay Nikolaita. Kaya't magsisi ka, kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. So dito po ang wika ay ang Pergamo ay isang lugar na tinatahanan ni Satanas. So ano po ang mga aral na ating makukuha rito? Una, ang sabi po ang Pergamo doon ang tinitirahan ni Satanas. Saan ba yung Pergamo? Ha? Alam po ba natin yung lugar ng Pergamo? Ang sabi po, aking in-research ito sa internet, ang sabi, the city of Pergamum or Pergamos has been the capital of the Roman province of Asia for 2 centuries after its last king, Attalus III, bequeathed it to Rome in 137 BC. So ito raw pong Pergamum na ito o Pergamo na ang sabi ay doon ang sentro ng kapangyarihan ni Satanas ay the capital city of Roman province. Ano po? So ito ay sa Roma. Ano po? At naandun ang lukluka ni Satanas. Subalit mga minamahal, ang aral na dapat nating matutunan, marami sa mga anak ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng kaharian ni Satanas. Subalit sila ay nais tawagan ng Diyos upang maligtas. Ha? So napakahalaga po niya na ating maunawaan na hindi ibig sabihin sapagkat ikaw ay nakatira doon sa tinatahanan ni Satanas, ang ibig sabihin ikaw ay kaanib na rin ng bayan ni Satanas. Ano po? Datapwat ang nais ng Panginoon tayo'y tawagan mula doon at tayo'y ilipat sa kanya po namang kaharian. Ano po? Kaya ang sabi po sa Apokalipsis 18 sa simula po sa talatang 2, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon, sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Talatang 4, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So narito po, ito pong bayan ng Pergamo ay naroon daw po ang sentro ng trono ni Satanas. Naandito yung sentro ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Narito yung sentro ng kung saan ang pinapahalagahan ay yung salapi, yung kayamanan, at marami ang yumaman dahilan sa kanya. Subalit ang wika, marami ang naririyan na mga anak ng Diyos na kanyang tinatawagan, magsilabas kayo sa kanya. So hindi ibig sabihin sapagkat wala pa kayo sa tamang iglesia na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kayo ay sa diablo na. Ha? Alam ng Diyos ang nasa puso ninyo, kaya nga tayo ay tinatawagang lumabas, bayan ko, ang wika ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang kanya. Ha? Alam niya yon kung sino yung kanya. At ito ay kanyang tinatawagan. At marahil mga minamahal, ang dahilan kung bakit ngayon, ay nakikinig ka ay sapagkat tinatawagan ka ng Diyos na lumabas ka sa bayan ni Satanas na patuloy na lumalabag sa kautusan ng Diyos. At nais niyang ikaw ay dalhin sa kanyang kaharian. Sapagkat ang wika ng ating Panginoon sa Juan 10:14-15, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Minamahal, iyo bang nadarama na ikay tinatawagan ng Panginoon mula sa maling aral? Mula doon sa nagsasabing ang kautusan ay pinalitan na, na ang kautusan ay wala na, iyo bang nadarama na ang Panginoon ay nagsasabing hindi ko kailanman sisirain ang kautusan, hindi ko ito kailanman babaguhin? Kung iyo pong nadarama, ikaw ay isa sa mga anak ng Diyos. At ikaw ngayon ay kanyang tinatawagan, lumabas ka na dyan sa iyong inaanibang iyan at sumama ka sa kawan ng Diyos na pawang tumutupad ng kautusan ng Diyos. Tinatawagan ka, kaibigan ko. Kaya kung iyong nadarama, ika'y magpasya. At kung ika'y nagpapasya, at iyong nadarama na ika'y tinatawagan ng Panginoon, maaari mo pong patuloy na ipaalam sa amin sa iyong, sa pamagitan po ng pag-text, ha? Sa ating numero na 0930-259-4485. Iyo pong i-text at nais po namin kayong paglingkuran. Tandaan po ninyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Kayo man ay nagising na kayo'y nasa sinaguga ni Satanas o dun sa grupo na patuloy na sinasalangsang ang kautusan ng Diyos, ikaw ay kilala ng Diyos. Alam niya ang iyong pangalan. Alam niya ang nilalaman ng iyong puso. Alam niya kung bakit ka nakikinig sapagkat alam niya ikaw ay kasama sa kanyang kawan. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat kami patuloy na iyong iniibig, iyong minamahal, na kami iyong tinatawagan. Iyo pong ipinahintulot na ang palatuntunang ito ay madala sa himpapawid sapagkat napakarami pang mga tao na nais mong dalahin sa iyong kaharian sapagkat kilala mo sila, alam mo ang kanilang mga puso. Kaya aking dalangin amang banal sa umaging ito, patuloy po nawala silang kilusin ang iyong banal na espiritu, patuloy na ipadama ang iyong panawagan at kanilang madama ang pagnanais na patuloy na magpasakop sa iyong banal na kalooban. O amang banal, salamat sapagkat ikaw ay handang magpatawad. Salamat sapagkat iyong handang linisin ang aming lahat na mga kalikuan. Amang banal, ang pagpapala po nawa ng kalangitan muli mong ipagkaloob sa aming mga tagapakinig. Patuloy pong pagpalain ang palatuntunan ito. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, minamahal, tandaan, mahal ka ng Diyos. Ang pagpapala nawa ng Diyos, inyong kamtana.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong paboritong Wonders of Diet program, ang ating pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayon po mga kaibigan, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil isa na namang panibagong kaisipan, kaalaman patungkol sa ating kalusugan na atin pong tatalakay ngayon sa oras at panahon na ito. At ang ating pong title ng ating pong topic ngayon is The Glowing Diet: Foods for Healthy Skin and Natural Glow. Alam ko karamihan sa atin gusto nito ngayon, lalong-lalo na summer pa ngayon. And we will be looking forth into that on how we can maybe take good care of our skins. At the same time, ano yung mga the best foods for that? But before that, mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Diyan nyo po, itatext ang inyo po mga katanungan. Pwede rin kayo mag-call. At the same time, sa ating pong Facebook Live na Adventist World Radio Manila. Alitin ko, Adventist World Radio Manila. Ayan mga kaibigan, so atin na pong batiin ng atin pong kasama ngayon, Dr. Blessy. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito, Pastor. Parang glowing ka talaga ngayon, ha?
0: Yes naman, syempre. Kung hindi pa ba, Doc, sa mga napag-aaralan natin, wala na. Baka hindi naman wala yung mga listeners natin. Same goes with you, Doc. You're really glowing despite of your...
1: Alam ko, may nagpapaglow sa'yo.
0: Kasama ba yung Doc sa diet?
1: Kasali.
0: Kasali, yes.
1: Nakikita sa mga ningning ng mata mo, eh.
0: Ayun. Anyway, Doc, before we delve into that, nako, baka malaman nila yung mga secrets po natin,
1: Aramay ba na yung topic natin?
0: Kaya nga, Doc, hindi na Healing Wonders of Diet. Happiness is medicine. Ay, mga kaibigan, gusto ko lang din i-promote na abang-abangan ninyo ang ating pong programang Happiness is Medicine sa ating mga programa sa Tinig ng Pag-asa every morning. So, wag na wag po kayo mawawala sa mga oras po na yan because ito nga, di ba, nagtatawanan kami ni Doc Blessy because this is another part of the of a medicine na ginawa ng Diyos para po sa atin. So, ayan, another promotion na dito lamang sa ating pong programa. Alright, Doc, glowing diet. Yan. So, pati nga kayo, hindi nga halata kung anong edad po ninyo, to be honest. I could ask our listeners right now and can tell your age, but let's see. But anyway, let's look into that. Glowing diet, ano mo ba itong glowing diet? Nung mga bata kami, Doc, may tinuturo sa eskwelahan. Go, grow, and glow. Nakahuli nga yung glow eh. Una, go, grow, tapos glow. Ano mo ba itong glowing diet na ito? At why is it very important for us, especially tayong mga Filipinos with fair skin? Kailan ba, Doc, na mag-glow ang bawat Pilipino? Well, in fact, we have the morena beauty, as they say. Doc Blessy.
1: Ayan. Yung glow kasi, di ba, usually yan yung sinasabi ng kahit elementary teacher natin. Ito yung mga food na nakakapagpaganda ng ating hair, ng skin, ng eyes, yung external ba? Pero sana, Pastor, ngayon, we are not just aiming for the internal beauty. Mm-hmm. Ang gusto natin ngayon, hindi lang external, kundi internal beauty. Kasi kung titingnan natin, yung skin ang pinaka-largest organ, pati yung mga lining ng ating esophagus, mga skin yan eh. Kaya talagang, pag nag-glow yung ating panglabas na itsura, kasama sana yung pangloob na yan, na kalusugan.
0: Okay, thank you so much, Doc. That is glowing diet. Hindi lang naman talaga, that's true, Doc. What reflects on the inside, reflects on the outside.
1: Tama.
0: Diba? Pagka if your organs are failing, then your, di ba, Doc, pagka yung organs ng isang tao nag-fail, you can see it on the appearance of the person eh. Kung ba kaya nga, di ba, minsan, Doc, nasasabi natin pagka may sakit ang tao, uy, parang may sakit ka. Kasi yung kanyang countenance, nakikita mo, Doc, the mood changes, the eyes, and everything changes. Now, I really get it. Thank you so much, Doc. So,
1: at saka, Pastor, yes, di ba nakikita mo yung kulay ng balat, nag-iiba, tapos yung mata nagiging malamlam. Mm-hmm. Alam mo na pag may sakit yung tao, kahit na hindi ka medical, karamihan, lalo pa yung nanay, alam nila pag may sakit yung anak nila, pag nag-iiba na yung nag-iiba yung mata, no, nag-iiba yung skin, ayan, kaya makikita natin na talagang very important itong pag-uusapan natin ngayong umaga.
0: All right. So ngayon, Doc, let's now go with that. Paano po ba nakakapekto ang pagkain sa ating balat, buhok, at overall po nating appearances?
1: Ayan, kasi nga, pag sinabi nating glow diet, yung mga glow foods yan. Okay, so it focuses on food that nourishes the body, no? Hindi lang yung balat, kundi halos lahat talaga sila. Especially yung nutrients na magsusupport ng hydration, ng collagen production, no? Yung blood circulation, will improve yung cellular level. At the same time, magre-reduce ng inflammation. So yung mga glow diet natin, glow foods natin, yun yung mga tinatawag nating mga antioxidants. Na kung naririnig niyo yan ng madalas, yung mga antioxidants, kalaban niyan, nilalabanan niya ang mga free radicals. Kumbaga yung free radicals ang bad guy sa katawan, tapos yung antioxidants naman ang good guy para sa katawan. So kasama na dyan yung mga vitamins and minerals, yung mga phytochemicals, no? Yung mga nutrients na yan, magtutulong-tulong yan para magkaroon ng tamang kalusugan ang ating balat, ang ating eyes, ang ating hair, at itong lahat magsusuporta nga ng collagen, no? Collagen production.
0: Okay, thank you so much, Doc. So, totoo po ba, Doc Blessing, na ang healthy skin ay nagsisimula po sa tamang pagkain?
1: Ay, sure na sure. Kasi yung nutrients nga ng glow, yung grupo ng mga glow foods natin, yan yung usually matataas ang vitamin C. Kasi yung vitamin C, basic yan for collagen formation. Yung vitamin E naman, very obvious na talagang it will protect the skin. Tapos yung water, it will improve hydration. May isa pang may mga maraming nutrients and minerals especially, no? Na na-identify nila na magbibigay ng repair sa skin, no, especially. So katulad ng zinc, no, it will help in the skin repair. Tapos yung mga tinatawag nating mga vitamins katulad ng beta-carotene na magsusupport ng skin tone, ng healthy skin tone. So yun, pag sinabi nating glow, definitely ang patutunguhan natin dito talaga, ang pinupunterya natin dito, yung food na magbibigay ng mas maraming nutrients. Eh, obviously, sa halamang pagkain natin makukuha yan, di ba? Sa maraming vitamins and minerals. Again, ha? Both known and unknown. Ngayon, known na nila yung mga nutrient-rich foods at saka yung mga building materials ng mga pagkain na magbibigay ng healthy cells. Katulad nga ng vitamin C, talagang ano na nila yan, identified. Katulad ng protein, yung protein will repair, yung tissue repair, in charge yan doon sa tissue repair. Yung minerals naman for healing and balance. Kaya, kung titingnan natin na kukunin natin sa mas maraming nutrients o maraming amount ng, ang tawag natin, nutrient dense. Yan. Maraming nutrients siya. So definitely makukuha natin sa halamang pagkain. Yung mga top line natin, available naman, ano, nandyan yung mga leafy vegetables natin, yung mga spinach, mga munggo, lentils, papaya, nandyan yung ating mangustin, yung ating, ngayon uso ang mangga, so kunin nyo na din yung mga, ano nyo, mga nutrients. Okay, mga glow food natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano? Now, let us move on, Doc. Ano po ba yung connection ng hydration sa glowing skin? Why is it that we need to be hydrated para po nag-glow yung skins po natin? Kasi karamihan nga naman, ano, they just only rely only on what they put in their faces, but not existentially from what they put inside their bodies. So, Doc, ano po ang connection ng hydration naman sa ating glowing skin?
1: Ayan. Yung hydration, ang basic function niyan, yung tutulungan niya yung function ng skin cells natin. Kasi without water, hindi magkakaroon ng tamang function ang skin cells. Tapos, tutulungan niya yung circulation. No? Yun talaga ang basic purpose ng o basic activity o function ng water, ng better hydration. Ang isa pa doon yung detoxification. At saka when it comes to beauty, talagang skin elasticity. Yung hindi niya gagawing tuyo. So yung skin mo magiging glow, magiging elastic. Hindi siya yung magiging dry na mabilis makulubot. So that's actually the real purpose. Kaya nga yung pag sinabi nating glow, yung hydration, yung water intake, talagang kailangan nating bantayan ng todo. Kasi pag hindi natin binantayan ng todo, ang mangyayari ay talagang magkakaroon ng sayang. Kasi ang dali-dali sanang hydration. Alam mo yung mga moisturizer, mga water, mga water base, no? Meron nga akong isang pasyente, talagang very health, very beauty conscious siya. Tapos ang dami-dami niya nang nalagay na kung ano-ano sa mukha niya, mga moisturizer, at kung anong makita niya, talagang pahid ng pahid sa mukha. Pero talagang hindi siya satisfied sa skin niya, sa mukha niya. Basically, mukha, lalo pa yung mga babae. Pero alam mo, nung natuto siya ng tamang hydration, sabi niya, grabe, para pala ako nitong nagpapa-facial. Okay? Yung mga babae, mahilig mag-facial, eh, di ba? Mm-hmm. Para mag-glow yung skin. So again, gusto natin ma-target yung hindi lang yung panglabas, kundi yung pangloob. So, if we will do healthy living, no, yung if we follow healthy living, ang mangyayari hindi lang nga sa mukha mo or external, kundi makikita mo na talagang yung pag-healthy ng skin mo ay hindi lang superficial na labas lang ng mukha, kundi yung pati buong katawan.
0: Tama. All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng nabanggit po ninyo, ano. Now we have a listener question po dito, ano. Ayun nga, sabi po dito, pwede po bang mawala ang pimples sa pamamagitan ng tamang pagkain, at totoo po ba na ang mani ay nakaka-pimples?
1: Gusto po natin munang ma-diagnose properly yung case mo, kasi possible na hormonal, no? Possible na hindi natin alam. Ang program po natin, it's always tracing the roots of the problem and correcting the roots of the problem. Pero kung pimples po yung pag-uusapan natin, again, kung diet related, at sabihin naman natin walang hormonal issues, no? At sabihin natin, ay, walang hormonal issues to. So diet lang talaga. O talaga walang inflammation, o kaya walang genetics, no? May mga cause factors kasi minsan may genetics, o kaya naman merong nagtitrigger sa mga pimples at acne. Yung iba talagang lalo mong inaalagaan, nagiging acne na siya. Okay, so certain foods maybe can worsen, no? Maybe can worsen. Kasi yung pimples, pag nag-develop, possible na yung pimples, dahil nga yung skin mo can produce excess oil, no? Again, yun ang pwedeng maging pimples. Yung mga dead skin mo, pwedeng mag-clog sa pores mo, no? Yung minsan man may bacterial component siya o may inflammation component. So again, kung halimbawa lang, sabihin natin hindi hormones. Kasi definitely hormonal, lalo pa kung minsan related to sa puberty o kaya sa stress. So minsan may connection to sa increased oil production. So, yun namang foods that will worsen the pimples, meron din, no? Yung science ko, klaro din dito. When it comes to yung mga pagkain na magpa-pimples, na ito na yung sinasabi na, pinagbibintangan madalas yung mani. Bakit? Kasi yung mani nga high in fat, okay, mataas ang fat niya. Pero again, hindi lang mani, no? Ang mga sample dito, mga sugary foods, yan. Mabilis din makapagpataas ng inflammation. Ang titingnan natin, foods that will increase inflammation, okay, and oil production. Of course, related to sa mga insulin, no? Pagka masyadong high insulin, high sugary foods ang kakainin mo, it will increase yung hormones that will increase oil production nga, tsaka inflammation. So, ito na yung mga sweets. Okay, mga matatamis, mga high glycemic foods. Ano to? High glycemic, yung mga mabilis makapag taas ng blood sugar. Ito na yung mga pastries, mga matatamis, mga candies, mga cakes, no, mga sugary foods. Yun namang mga high ultra-processed foods that will increase inflammation, of course, contributory factor din to. Okay, so halimbawa yung mga chips, no? Yan ay tayo na naman. Mga ultra-processed chips, mga instant foods, mga chichirya na non-stop na kinakain ng mga tao ngayon. Tapos, yung mga foods naman mga dairy, yung iba sensitive sa dairy, ang effect kasi nito pwedeng mag-effect sa hormones at saka sa growth factor. Yung minsan may growth factors yung milk. So pwede din na yung mga dairy maka-affect, like ice cream, may sugar pa yung ice cream. So ito yung mga possible, no? Yung deep fried foods, yung mga yung mga french fries, no? Again, yung mga chips, high in fat also yon. Tapos yung mga sabihin nating repeated heated oil, yung mga paulit-ulit na oil, kasi nga yung oxidation na makikita natin doon. So again, kung ano yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na panahon, siya din yung mga pwedeng maka-apekto na mag-trigger ng inyong pimples. No, yung kontra naman doon, so anti-inflammatory foods naman ang gagawin natin. So ano naman to mga anti-inflammatory foods? Siyempre, yung first in line nito, yung fruits and vegetable. Yung fruits and vegetable, kung anong available, doon tayo. Usap papaya ngayon, go for papaya. May pakwan, may hydration, go for pakwan. Ang Indian mango, dami kong mangga dito. Oh. Pinapahinog, no? Go for mangga. Okay, so meron kayong kamatis. Sabi nga nila kung pag-uso ang kamatis, go for kamatis, spinach, talbos ng kamote, malunggay, alugbate, kulitis, saluyot, yan ang mga yan. Okay, so yan ang mga vitamins and minerals. Ngayon, kung omega-3 rich foods naman, so pwede ka na sa walnut, sa chia, no? And that can that will reduce inflammation. Yung zinc-containing food naman for skin healing, nandiyan na yung munggo na naman. Babalik na naman tayo sa munggo. May munggo, may beans, may lentils, may seeds, may nuts, may mga buto ng mga okra, wag na yung itatapon. At yung hydration, again, tubig mismo in between. You have buko water, you have watermelon. So yung lahat na yan, mabilis makakatulong sa atin. Of course, kailangan relax yung tao. Kasi again, may stress component yung pimples. So relax, relax ka lang. Huwag kang mag-focus sa pimples mo.
0: Tama.
1: At pag nag-relax ka, may healing process yon.
0: Tama nga naman, Doc. Ano? Kasi maganda po yan na maintindihan dahil nga minsan ay masyado tayo po na ano yung parang nagkakaroon na we're blaming something. Well, in fact, wala naman po talagang, hindi naman po talaga yun yung rason. So, it's a good thing po mga kaibigan for us to understand about this. So, Doc, napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. So, ibig sabihin po na nakakapekto ang gut health sa kutis at overall glow din ng atin pong katawan.
1: Oo, talaga naman. Kasi yung gut health natin, magbibigay yan ng immune system eh. Talagang sure na sure na pag umakyat ang immune system mo, yung infection, bababa, yung healing, magiging maayos. No? Kaya very, very important itong, totoo talaga na Healing Wonders of Diet. Actually, ang pinakamagandang title natin sana, Healing Wonders of Plant Foods. No? Kasi baka pagka diet, iniisip nila, dieta, hindi kumain. No? Minsan Tagalog eh, Healing Wonders of Diet, Healing Wonders ng pag-dieta. Minsan yung pag-dieta, talaga namang hindi kumain ng healthy. No? Ito, Healing Wonders of Healthy Foods. And itong healthy foods, ito yung mga gawa ng Diyos talaga siya.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano? All right, so Doc, meron pa tayong katanungan po dito, ano? Sabi po dito ay ano naman daw po yung ginagawa, I mean, ito pa pala, isa, meron pa po lang pala isa dito, Doc. Bakit daw po nakakapag-allergy naman ang mga nuts? Bakit po kapag nasasobra ng daw niya ang kain, ay nag-allergic reaction po siya sa nuts? So, hindi naman po siya nagkaka-pimples, pero although masarap naman daw po, pero yun nga lang talaga naman ay nagkaka-allergy po siya sa nuts. Ano po ang sagot po dito, Doc Blessy?
1: Okay, kasi, again ha, ang principle ng allergy, parang yung protein mo ay, kasi it should be disassembled and then reassembled again to form specific protein or amino acid needed by the body. So somewhere along the line, siguro hindi nagkaroon ng problema. So yung individual na, yung immune system minsan nakaka-apekto sa antibodies natin. That can be linked, no, sa certain foods, sa certain protein. So yun ang science behind. So yung link niya, no, yung nagkakaroon siya ng link sa antibodies ng katawan mo, yung pagkain na kinain. So this can, yung tao na kumain ng pagkain na yan, no, yung immune system niya, marerecognize niya yung protein, pero yung histamine and other chemicals are released, lumalabas. So yung allergy symptoms, na lumalabas siya. So usually, hahanapin mo yung antihistamine, okay? Kasi nga lumabas yung histamine and other chemicals dahil na-trigger ng pagkain na yon. So ang mga factors nun, dito sa Philippines, medyo hindi naman ganun ka-common yung peanut allergy. Pero sa Amerika, ang daming may peanut allergy. So, yan siya. Yung mga cause niya, yung mga nangangati minsan, may hives sila, may rashes, o may swelling ng lips and eyes. Tapos, minsan may pagsusuka, o kaya may vomiting. No? Yun yung mga pakiramdam. Huwag naman sanang dumaan pa doon sa medyo anaphylaxis reaction, yung nahirapang huminga, no, sana, o kaya yung may throat swelling, may dizziness, yung iba may parating, may component na gano'n. Eh, pagka gano'n po, talagang emergency na yun, ha, kailangang itakbo nyo na sa hospital. Pero yung mga simpleng allergy, minsan dapat kailangan lang may antihistamine kayo, tapos inom ka agad ng antihistamine. So, ano yung mga pagkain? Ito na, commonly caused allergy dito sa Philippines. Yan nga po, ang isa, peanuts. Ang very common din dito sa Philippines, yung mga hipon. Mm-hmm. Yung mga sogpo, hipon. At saka minsan, hindi nila na-identify kasi kumain ng palabok, no? Tapos bigla na lang hindi makahinga o kaya bigla na lang nangati. Ay, isipin po natin yung mga palabok, may shell foods po yan, meron po yung hipon, kaya doon galing. Okay? Yung iba naman pagkain, para namang hindi talaga ganun ka-common sa Philippines, katulad ng ibang nuts, okay, ibang seeds, no? Mas common talaga dito yung foods na hipon or milk and eggs. Kaya sa hospital, ang tawag natin hypoallergenic diet. So, ibababa mo yung allergens. But you have to identify kung ano yung specific food. Kasi kawawa naman yung tao kung i-restrict mo sa lahat. Dahil may mga foods na na-identify sila, nakaka-allergy, lalo pa yung halamang pagkain. Malungkot pagka maraming halamang pagkain through skin test. Eh kaso nga lang, hindi naman talaga skin. Ako, I don't 100% believe sa skin test. Kasi dadaan naman sa GI, sa gastrointestinal tract yung pagkain. Unlike yung skin test na talagang tetest sa ilalim ng mga balat natin. Pero again, kung matibay naman yung digestive system mo, talagang doon makikita kung saan nag-allergen. Okay, so ako I personally believe, doon tayo sa ano, sa very common, ano yun? Hipon, sugpo, ano pa yan? Yung mga malalansa na isda, yan, very common sa Philippines. At kung sa nuts naman po, peanuts yung medyo may sensitivity.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano, napakaganda po ng atin pong napag-aralan po when it comes to that. So, ito nga, Doc, ano, ano naman daw po, Doc, yung mga pagkain po na, ito, may tanong po tayo dito, most likely kasi siguro, syempre, ang na-learned nila ay yung nagpapaglo yata ng scheme ay yung tinatawag po nating glutathione or collagen. Yan, Doc. Saan daw po makikita yung, I mean, saan daw po makukuha sa ating mga natural foods ang natural glutathione and at the same time collagen?
1: Talaga lang, ha? Mm-hmm. Baka, Pastor, ano na tayo dito? Magpo-produce na tayo ng glutathione, ha?
0: Sige, Doc. So, ah, ayun diba? Po. And then another thing, yan po, may follow-up question po when it comes to collagen, and I think I'll just be asking that later po. Yes, Doc, bless you.
1: Ayan, yung collagen kasi, yung collagen, yun ang main structure ng, structural protein. So, siya yung nasa skin, sa bones, sa tendons natin. Ngayon, ito din yung tumutulong na yung skin mo maging elastic and firm. Kailangan natin din siya sa wound healing. Ngayon, ang glutathione naman, okay, ito yung tinatawag nating master antioxidant. The body's master antioxidant. So siya yung tumutulong sa cellula, no, na para hindi siya mag-oxidative stress. Again, ha, yung oxidative stress, ito yung bad guy nga na sinasabi natin. So it will also support detoxification, tapos yung lalabanan nga niya yung free radical. Tapos, i-recycle niya yung other antioxidant katulad ng vitamin C and vitamin E. So, yung glutathione itself can be taken from the food, no? Yung can enhance, no? Pwede nating ma-enhance sa food. Umpisa natin sa collagen. Yung collagen, syempre, hanapin natin yung mga vitamin C-rich foods. Ano to? Yung orange, yung guava, yung strawberry, yung papaya, yung bell pepper, tomato, yan ang mga vitamin C-rich food. Na itong vitamin C is very essential for collagen formation. Yung mga doktor, nagbibigay ng vitamin C supplement, lalo pa pag gusto nilang matrigger yung collagen. Pero tayo naman dito, i-maximize na lang natin yung mga fruits na kinakain natin. So talagang kailangan mamalengki tayo ng mga prutas na yan. Tapos kung protein naman, yung protein amino acid such as glycine and proline and lysine, yan, kailangan po yan, no, ng yung kailangan nating kumain yan para ma-form yung collagen. Okay, makukuha natin, ang galing, may tofu, no, tapos may mga lentils, so mga butil. Okay, so pwede nating kunin yung amino acid, yung amino acid na galing dito sa tofu, mga lentils, mga munggo. Tapos yun namang yung collagen also is found in found din to sa mga animal connective tissues, pero again, we keep on saying na mas kunin mo na lang sa halamang pagkain. Okay? Ngayon, yung mga nutrients naman na magsusupport ng glutathione, very very important maintindihan natin na sulfur rich foods, no, na magsusupport sa glutathione, kasi yung sulfur can help the body produce glutathione. Yung katawan mo na yung gagawa ng glutathione. Saan to galing? Sulfur like. So pag sulfur like, so pwede natin siyang kunin sa mga cruciferous vegetables. Katulad ng broccoli, cabbage, no? Alam yung sulfur, pag hiniwa mo yung cabbage, tas amuyin mo, parang amoy may kakaiba, sabi nga nila, parang may matapang na amoy. Okay? So again, yung cabbage group, no? Pwede mo din siyang kunin sa garlic, sa onions. Kaya nga, kung magluluto kayo, may garlic, may onions, baka talagang pampaganda yan. At saka sarap, di ba? Sumasarap yung pagkain. Tapos, there are some foods that contain glutathione. Ito na tayo, ha? Ito yung mga spinach, asparagus, okra. Yung avocado, ay nako, ang sarap niyan. Tapos, of course, yung selenium, kailangan din nating makita. Yung selenium can help glutathione enzymes, yung para mag-function yung glutathione enzymes. So again, pwede din nating kunin sa mga buto, katulad ng sunflower seed. Okay? So yan po yung mga possible na pwede nating pagkuhan. Kaya, Pastor, kung gagawin lang natin talagang balancing yung pagkain natin and eat a wide variety of foods, siguradong little by little, may nakukuha tayong collagen at saka glutathione. Kaya nga, yung mga mahilig kumain ng gulay, ng mga buto, ng plant-based, tingnan nyo mas mabagal tumanda kaysa doon sa mga hindi kumakain. So, kain na po tayo ng ating mga gulay at prutas. At ito pinag-iisa-isa lang natin, but actually, pagsama-samahin natin diyan, what is available, kunin natin. Ibig sabihin, kung ano yung in season, kainin natin. Wag na tayo masyadong picky, no? Kasi baka naman, Pastor, yung mga pinag-uusapan natin dito, hindi, ang collagen daw sa avocado lang, ay hindi na ako kain ng iba. O kaya sa spinach lang, ay wag na yung malunggay. Lahat po yan meron. Okay, so, doon na po tayo sa what is available.
0: Alright, thank you so much, Doc. Napakaganda po. It's a good thing to understand about this para naman po sa ating mga listeners din. Ano? Okay, so ayan po, Doc, mga ating mga listener questions kanina. So ayun na nga, may mga pagkain nga naman talaga tayo definitely na binigay ng Diyos naturally. So Doc, sabi po dito sa ating follow-up questions about sa collagen. Well, ang collagen daw, Doc, ay pwede daw po bang makuha dun nga sa sinasabi nilang paa ng manok o kaya naman yung ano yun, yung gelatinous component ng baka. So, di ba, may mga ganun po. And they call it collagen. Is that the same effect sa collagen na kinukuha natin o kailangan ng atin pong katawan? Or, yun nga, nabanggit nyo na po kanina yung mga substitute na plant foods. Pero, let's educate also our listeners, Doc Blessy, when it comes to this.
1: Oo, yung meron din talagang collagen, yung rich in collagen din yung gelatin. Kasi ang gelatin, dalawa yung gelatin is animal-based, no? Yung skin tendons, yung cartilage, ano siya eh, talagang obvious din na meron siya. Kaso lang ha, mahirap kasing sabihin natin na doon lang umasa dahil baka sabihin naman nila, ito na lang kakainin natin, huwag na tayong kumain ng halamang pagkain. At sa totoo lang, kumakain po kayo niyan, kaso lang nagkukulang lang talaga ng halamang pagkain. So, yung mga collagen in plant foods, yeah, totoong may collagen sila, pero again, let us allow our body to create our own collagen, okay? Intayin po natin na yung katawan o hayaan o pagbigyan natin yung katawan natin na talagang gumawa ng mga collagen. So again, ang basic po nito, vitamin C. Kasi yung iba naman, sige na lang collagen ng collagen sa from animal products, pero wala namang vitamin C. So ang mangyayari po niyan, hindi nagiging balanse, no? Hindi siya nagiging hindi mas maayos. At saka, kung kukunin nyo ang inyong collagen sa paa ng mga manok, sa tendons ng mga hayop, uh-huh, o kaya, eh baka naman po tataas ang inyong mga uric acid. Baka may ibang problema naman. At kasi sobrang masasarap itong mga ito, ay baka yun na ang kainin nyo na lang at wala nang iba. Ay nako, mahirap po yan. At ang problema, no, minsan yung napasarap ka ay napadami pa, okay? At pag napadami pa, baka ibang problema naman ang magiging problema natin. So again po, makukuha naman natin yung mga amino acids na magagandang amino acids sa halamang pagkain. So I will go for plant foods. Mm-hmm. I will go for plant sources, no, ng mga amino acids para naman safe ka, kasi hindi lang collagen ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nating mag-microbiome din ng ating gut, no? At again ha, kung paan ng manok at mga cartilage at mga tendons, baka naman magbigay ng ibang problema sa atin. So again po, go for vitamin C rich food kasi tutulungan niyang gumawa ng collagen ang sarili natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. All right, so meron pa po tayong question po dito, ano. Ano daw po yung mga nabanggit nyo naman na po yung iba, pero they are asking for fruits, Doc Blessy. Yung mga prutas daw na mga nakakapagpag-glow ng skin. Although nabanggit nyo yung mga vitamins na need ng ating katawan po. But do we have any particular po? Like for example, Doc, tanong ko lang. Diba nabanggit nyo kanina vitamin C. But is it true that if it's vitamin E, it's for the skin and hair, something like that? Vitamin
1: yeah,
0: C is for the overall immunity? So kailangan po talaga yon yung mag-jive yung C and E so that ma-sustain yung good quality ng atin pong skin.
1: Mm-mm.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ito naman po, meron pong katanong, ito na, isa na naman, Doc. Meron daw pong nabasa itong ating listener na ang green tea at mga black coffee ay nakakatulong daw po sa pag-glow ng skin. Doc, bless you. Do we have any research about this, or are we debunking it, or tama ba sila? Something like that. So, Doc, can you please extend this to our listeners?
1: Ayan po, yung green tea, no? Pag sinabi natin green tea, may mga polyphenols yan, may antioxidant din. Okay, so pwede din siya, no? Pwede siyang magbigay ng glow skin. Kasi nga, dahil sa antioxidants at saka bioactive compounds niya na pwedeng magbigay ng good circulation, anti-aging. However, ang effect depende sa amount ng kinain mo, okay? At saka yung overall lifestyle. So again, depende din sa pag-preparation mo ng green tea, okay? So again, yung green tea, pwede ka ding, ang isang factor nun kasi, nag-hydrate din eh, no? Pwede ka ding, because of the green tea, dahil tubig siya, nakakatulong din na mag-hydrate ka. At kung itong green tea na to, dahil sa kanyang polyphenols, pwede siyang mag-protect sa mga collagen para hindi mag-breakdown due to UV exposure, lalo pa yung sobrang nag-expose sa ultraviolet, no? And then maraming maraming oxidative stress na exposure, maraming stress maybe, no? So pwede yung green tea. Pero yung coffee and ato naman sa kape naman tayo, yung black tea, meron din siyang antioxidants, no? Meron din siyang polyphenols. Meron din siyang chlorogenic acids na magbibigay sa atin magbibigay sa tao ng skin health. Kasi na ang problema natin doon, yung caffeine content naman niya. Kasi yung caffeine may temporarily improve blood circulation, pero yung in a long term, no, pwede din siyang mag-cause ng other problems. So again, may anti-inflammatory effect siya. May mga study na nagsasabi yung moderate coffee drinking may reduce certain inflammatory markers or inflammatory markers, pero again titingnan naman natin yung negative effect niya, okay? Kasi kung ang negative effect naman niya mas matindi pa sa glow skin mo. Alam niyo yun? Ang purpose mo, gusto mong gumanda yung skin mo ng bahagya, pero hindi ka naman makatulog, aray ko po, paano naman

0: At saka, pag nagkape, hindi lang naman kape, meron kang ilalagay na excessive sugar, may syrup kang ilalagay, may cream, o minsan meron ka pang sweetened creamer na ilalagay. So, nadoblihan ka pa yung sugar intake na yan, will increase inflammation. Yung advanced glycation, meron din. And it can damage collagen. So, ibig sabihin, yung polyphenols niya, meron nga, hindi ko po sinasabing wala, meron, kaso lang, nilagyan mo ng creamer, nilagyan mo ng sugar, so i-damage din niya yung collagen mo. So, at hindi ka makakatulog, ako ay personally believe importante sa atin yung tulog. Kaya, hahanap na lang tayo ng iba, okay? Iba. Sabi naman ng iba, hindi naman ako naapektuhan eh. Kahit ako uminom ng kape, nakakatulog pa rin ako, sabi ng iba. Pero alam niyo po, sa aking tagal na sa counseling, sa sobrang tagal ko na sa, ano na po ako, 38 years na ako sa counseling business, yung monitoring ng lifestyle, ganyan. Talagang sa umpisa, okay kayo, lalo pa yung mga bata. Pero ako ang preparation kasi ng, ayun talagang avoidance of caffeine, ang preparation nito sa pagtanda. Kasi nakita ko yung mga tao na walang caffeine nung bata, pagtanda nila, ay talagang mas masarap pa rin yung tulog nila, hindi affected, no? Hindi sila pahirapan na matulog ng 7 to 9 hours. Kaya nilang matulog kahit matatanda na kasi nga walang caffeine intake.
1: Alright, thank you so much, Doc. Nung napag-usapan po natin about sa glutathione, Doc Blessy, may nagtanong po ano na is it safe daw po ba na mag-take ng glutathione tablets?
0: Pagka glutathione tablets na po at saka mga supplements, baka hindi po dito sa program namin.
1: Oh, yeah.
0: Dito po, Pastor, ang alam po natin, yung magti-trigger lang ng glutathione sa sarili natin, collagen sa sarili natin through food and hydration. Pero kung mga branding na po, kung magte-take kayo, pinakamabuti po, kayo'y dumalaw sa inyong doktor na pinagkakatiwalaan. Huwag po sa TikTok.
1: Wag lang sa kung ano-ano.
0: Wag lang po sa TikTok at sa Facebook. Ano po, kayo ilalapit sa doktor. Ang pinakamaganda pong lapitan na doktor, yung doktor na mahal kayo. Kasi pag doktor na mahal kayo, talagang nagsasabi po ng totoo yan na ikakapahamak mo ba? Tama ba yung brand na yan? Tama ba ang dosage? Para ba sa iyo yan? Yan po, pagka yung doktor, sabi ko nga, ang isang tao kailangang meron siyang doktor na parang family niya. Yung hindi lang basta doktor na ano, yung family niya, yung talagang doktor na concern talaga, hindi lamang sa regular prescription niya kundi yung sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Kami, we are so blessed kasi may doktor kami talagang parang anak namin. Yan si Dr. Jiggs, si Dr. Dapat, diba? Talaga naman, sasabihin niya talaga, Doc, ano tong ganito? Ano sa palagay mo? Talagang mahabang diskusyon bago ka mag, ano, bago, what I mean, bago mag-come up sa isang conclusion. Oh, di ba? Yung kaibigan niyan din ni ano eh ni doctor ni Pastor Kyle.
1: Same doctor. Oh. Yeah.
0: Kaya pag, si for example, Dr. Jiggs.
1: Yeah. Parang kapatid ko na po 'yan eh. For example, may kailangan niya ako, Doc. Yeah, mamaya ay may sabihin niya sa akin. Ay sabihin ko, Doc, I need this and that. Oh, mamaya, oh, Pastor, anong problema? Alam mo, Doc, yung hindi mo na kailangan mo pumunta sa ospital.
0: Kaya naman, para kong anak, o, di ba? Nagkakatalo na sa badminton eh, ano?
1: Yes, Doc Jiggs, sa
0: badminton. Nagpe-prescribe na, di ba? Doc Jiggs, anong idea mo dito sa ganito?
1: Yes.
0: Ay, nako, ganito yan, o, di ba? So, we can exchange things. Kaya, ako ang sabi ko, pagka, ito, nag-a-appeal ako sa mga listeners natin, kailangan nyo maka-establish ng doktor na mahal kayo. What I mean sa mahal kayo, yung kahit isang doctor na internal med na yung family mo, and then be kind also to the doctor na talagang maramdaman din ng doctor na mahal mo din siya.
1: Yeah.
0: Kasi relationship to sa doctor. Kasi pagka meron kayong ganong relationship beyond prescription, okay? This is beyond medical prescription. And I believe na meron kayo, no? Meron kayong makikita. Pero wala pa kayong sakit, magpakabait na kayo doon sa tao na yon. Hindi ba yung tipong away-awayin mo? Tapos mamaya, pagkailangan mo, doon ka lalapin. Hindi, talagang establishing relationship. Yung pagmamahal, napapakita mo yung pagmamahal, hindi lang dahil nangangailangan ka, di ba? Sa yung regular na relationship, napakaganda niyan. So, tanong, again po yung tanong.

0: kanina, glutathione, ano daw po, pwedeng inumin or hindi. Maghanap po kayo ng doktor na kaibigan nyo, na mahal kayo. And then, when it comes to supplementations, when it comes to other new ideas, no, kung ano po yan, talaga pong sasabihin ang totoo sa inyo at hindi po kayo iiwanan. Talagang kayo itutulungan.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po na atin pong talakayan. Ayan, last na po tato, atin po ito. No? Sabi nga ni Lenny Bahar, di po talaga ako uminom ng kape at di na po ako makatulog. Sabi rin ni Mayjalita Ariate, yes po, the best si Doc dapat. Ayan, Doc Jigs, kung nanikikinig ka ngayon sa ating programa ni Doc Blessy, hindi lang pala kami yung natutuwa sa iyo. Even to our listeners.
0: Sikat pala to si Dr. Jigs. Yes. Diba?
1: Ayan, sikat na sikat ang ating Doc Jigs. Anyway, Doc Blessy, before we end, ay atin po munang sagutin itong last po na question po na ito. Sabi po dito ay lagi naman po akong umiinom ng tubig, Doc. Pero bakit minsan dry pa rin at dull ang balat ko?
0: Ayan. So yan po hahanapin natin. Hahanapin natin ang factor. Kasi ang susunod na tanong, ano ba yung frequency ng pag-inom mo? Kasi minsan sinasabi nila umiinom ng tubig, pero ilang baso ba sa maghapon? At tama ba yung distribution? Okay? Pag tama ang distribution, tama ang pag-inom, kasi po yan, kailangan din nating maintindihan yung output mo. Okay? Yung output ng fluid mo at sa pamamagitan ng ihi, sa pamamagitan ng pawis, kailangan din po niyang nating maintindihan. At saka again, ito pong pinag-uusapan natin, we're just focusing on the skin, ha? Tsaka eyes and hair. Pero alam nyo ba na ilang nutrients lang ang pinag-uusapan natin? Pero maraming nutrients pa ang nakadugtong niyan kasi ano yan, networking yan eh. Yung mga nutrients para yan nagtatrabaho na parang yung ano yan, yung parang net siya, dugtong. Pagkailangan mo nitong vitamin C, kailangan mo nito ibang nutrients, halos magkakadugtong silang lahat. Kaya there is no such word as one super bida, super power na nutrient. Lahat po yan kailangan. At ang masasabi ko lang po dito sa inyo, eat a wide variety of food, kumain of plant foods rather, okay? Mm-hmm. Eat a wide variety of plant foods kasi nandoon ang lahat ng phytochemicals, antioxidants, vitamins and minerals, nandoon lahat ng health-enhancing chemicals na tutulong sa atin para maging malakas tayo. And then, susunod nun, syempre, maging grateful na tayo kasi nandyan, bigay ng Diyos. So, magpasalamat ka na. Kung may effect sa'yo na dahan-dahan, pasalamat pa rin. Kung may effect sa yung beauty ka agad, abay, magpasalamat ka din. Pantay-pantay ang pagpapasalamat. At continuous na pagpapasalamat ang gagawin natin. So, ganun po, Pastor.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat din po sa mga insights na inyo pong nabanggit at binahagi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon dito lamang sa atin pong programa sa Adventist World Radio 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, any closing remarks po para po sa ating mga listeners?
0: Ang glow food po natin, talagang very, very important at napakabuti ng Diyos kasi gusto niya maging glowing tayo, okay? Gusto niya talagang tayo maganda in outside na beauty, kailangan gusto niya na maging maganda tayo externally and internally. So sana po sa pag-uusap natin ng mga bagay-bagay na ito, tayo po'y maging grateful at dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating beauty, no? Ng ating beauty. At sana po hindi lang sa skin ang pagandahin natin, hindi lang tayo mag-focus sa ganda ng skin, sa ganda ng mata, kundi sa internal beauty natin. At sana alam nyo ba po na pagka tuloy-tuloy na ginagawa natin ito, nagiging maganda yung cellula natin, katulad ng cellula ng balat, ng mata, ng buhok, magiging maayos din ang cellula ng ating mga utak, mag-glow din ang ating utak. At sana ang prayer ko po, pati ang ating ugali ay mag-glow. So God bless po and have a good day.
1: I like the closing, the last statement, Docs.
0: Doc, na para, it's not... Pastor, ikaw glowing ka talaga.
1: Oh, yeah, yan ang gusto ko, Doc. I like your last statement po na hindi lang yung dapat yung ating skin ang nag-glow, pati na rin ang ating pong ugali. Anyway, salamat, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, natutunan natin ang tunay na glow ay hindi lamang nanggagaling sa mga produktong inilalagay sa balat, iniinom, o kaya naman yung mga tableta, kundi nagsisimula rin sa kung ano ang inilalagay natin sa atin pong katawan. Ang tamang pagkain, sapat na tubig, maayos na pahinga, at positibong pamumuhay ay may malaking epekto sa ating kutis, buhok, lakas at kabuuang kalusugan. Kapag pinapangalagaan natin ang ating katawan, mas lumalabas ang natural na sigla at gandang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil babanggit nga sa mga awit, kabanata 139, talatang 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kaya mga kaibigan, matutunan nating pahalagahan ang ating sarili hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng healthy choices na nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa taong may malusog na pangangatawan, pusong payapa, at may pananampalataya. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. At maraming salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng malusog na katawan, glowing na kalusugan at pusong puno ng kanyang kaliwanagan. Hanggang sa muli, manatiling healthy, radiant at may pag-asa. Ito po ang inyong DJ host Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong program ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Marami pong salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo'y muling magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia dito sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya po ay narito sa Central Luzon Headquarters upang mangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ang atin pong serye ay Pag-aasawa at Biblia. Hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Tunay, O Diyos, na ang iyong kadakilaan, kabutihan, kagandahang loob sagana sa aming buhay. Kagaya sa oras na ito na muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya naman patuloy po naming hinihingi ang iyong biyaya at pagpapala ay managana sa aming buhay sa bagay na ito. Maunawaan namin ang pag-aasawa sang-ayon sa iyong banal na panukala. At sa ganito, Panginoon, ay patuloy na mahayag ang iyong katwiran, kabutihan at kagandahang loob sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa anggulo ng pagpapamilya. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Narito po tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang lalaking gadareno, ebanghelyo at pamilya. Kaya ang kwento ng lalaking gadareno na pinagaling ng ating Panginoon ang siyang ating pag-uusapan ngayon. At ang kwentong ito ay malaking karanasan at kaalaman at unawa sa loob ng pagpapamilya. Tingnan po natin ang kwento ng lalaking gadareno. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Sa pagpapatuloy pa sa ibang kasulatan, ganito naman ang sinasabi, Marcos 5:4-5. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Ganito pa po ang pagpapatuloy. Itinanong ng Panginoon, anong pangalan mo? Aklat ng Lucas 8:30. At sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki pagkatapos na siya'y pagalingin ng ating Panginoon at dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari? Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibalik natin ang kwento at ating pag-isa-isahin upang matagpuan natin na ang kwentong ito ng lalaking gadareno ay may impormasyon, unawa at kaalaman sa loob ng pagpapamilya. Tingnan natin. Ang sabi sa unang talata, aklat ng Lucas 8:27. ang lalaking ito ay walang damit. Ang kalagayan ng walang damit, yan ay ginagamit lamang sa lalaki sa pag-aasawa. Kaya kung mayroong labis na devastated sa kwentong ito, ay hindi ang lalaking ito na inalihan ng mga demonyo. Ang kawawa na apektadong matindi sa kwentong ito ay ang asawa ng lalaking inalihan ng masamang espiritu. Bakit? Ang private na larawan ng lalaki na dapat sana ay para lamang sa kanyang asawang babae ay naging for public use. Marahil ang babaeng ito ay hindi niya matingnan mapanood ang kanyang asawa. Marahil siya ay habag na habag sa kalagayan ng kanyang asawa. Sino ang kahiyahiya na ang lalaki ay matutulog sa lansangan ng walang damit o hubot-hubad? Sino ang kahiyahiya? Ang lalaking ito ay walang kahihiyan dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang labis na kahiyahiya at devastated sa kwentong ito ng lalaking taga-Gadareno ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ang sunod pa diyan, ang lalaking ito ay hindi tumitira sa bahay. Ma'am Mildred, ano ang dahilan bakit ang lalaki ayaw tumira sa bahay?
0: Masalimuot po yan. Maraming sagot din dyan. Pero ayoko magkamali.
1: Sige, merong sagot dyan. Isa lang ang dahilan kung bakit ayaw tumira ng lalaki sa bahay. Bungangera ang asawang babae. Kapag ang asawang babae ay masalita, ang asawang lalaki ay tumatakas, nawawala ng kusa, o kaya naman ay kung saan na lang napupunta. Ang lalaking may asawang maingay at masalita, hindi maligayang tumira sa bahay. Kaya yan yung mga lalaking laging nag-o-overtime. Yung gabi na umuwi.
0: O kaya naglalaro sa tennis court.
1: Yan. Basta ang lalaki, pag ayaw nang tumira sa bahay, alam ko isa lang ang dahilan yan. Kasi sinabi yan ng Biblia sa kaklat ng kawikaan na gusto pa ng lalaki ang tumira sa ilang nalupain kaysa ang tumira sa bahay na may kasamang masalita na babae. O mga babae, iyan po ay isang aral. Huwag po kayong masalita upang ang inyong asawang lalaki ay pumirmi ng bahay. Meron pang sinabing isa diyan, nasa libingan. Ang kwento ng lalaking ito na inalihan ng masamang espiritu ay tumitira sa libingan. Lagi siyang nasa simenteryo. Ang totoo po niyan sangayon sa kwentong ito ay kung tatanggapin lang natin, mabigat lang tanggapin, mas mabuti pa sa lalaking ito ang namatay. Merong mga karanasan ng pamilya na mahirap na daanan, na pagdaanan, mga krisis, mga karanasan ng pagpapamilya na napakahirap na itaguyod. At ang kwentong ito ay isa roon. Marahil ay matagal ng panahon ang kwento ng lalaking ito. Mabuti pa sana sa kanya ang namatay na lang. Kaysa sa siya ay nabubuhay sa ganyang kalagayan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, lahat ng taong nagmamahal sa kanya ay labis ang hirap na dala ng damdamin at kalooban sa loob ng napakahabang panahon. Subalit, ang kamatayan ay madaling tanggapin pagkatapos ng mga panahon ng pagluluksa ay nakababangon sa malalim na emosyon ang tao. Ang kwentong ito, hindi malaman kung kailan matatapos ang bigat ng kalooban ng lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Sa iba pang mga kasulatan ay sinabi naman na ang lalaking ito ay ginagapos ng tanikala. Ngayon ay mayroong mga bilanggo, may mga karanasan at itinuro ng Panginoon na kailangang dalawin at pahalagahan sila na nasa bilangguan at mahalaga sa kanila ang pabalita ng kaligtasan upang sila ay bigyan ng pag-asa. Sino ang namumroblema? Sino ang kahiyahiya kapag ang isang tao ay nasa loob ng pulungan? Sino ang labis na devastated? Sino ang nahihirapan? Ang nasa bilangguan ay may nagbabantay, may rasyon ng pagkain, subalit ang kanyang pamilya na naiwan ay nakikipaglaban at sumasalunga sa hirap ng panahon at ng sanglibutan. At gayon din ang kanilang dinadalang damdamin at kahihiyan. Opo, ang kalagayan ng lalaking ito ay talagang nagbigay ng malaking kahihiyan sa kaniyang sangbahayan. May sinasabi pa, walang makasupil sa kaniya. Sa talatang ito ng Marcos 5 po, ay sinasabi na ang lalaking ito ay walang makasupil sa kaniya. Isipin na lamang na ang mga kadena ay nilalagot, pinapatid at nagkakaputol-putol. Marami pong suliranin sa ating sanlibutan ngayon na walang kakayanan ang tao anumang solusyon. Kaya talagang mayroon lamang na paraan na tanging paraan na itinuturo sa atin ang banal na kasulatan at ang lahat ng kasaysayang ito na nasulat at maging ang ating sariling karanasan ay nagtuturo na tayo'y matutong magtiwala sa Diyos. Ang lalaking ito ay nagsisisigaw. Yan ay mga likas ng mga lalaking hindi matino. Maraming mga kalagayan ng lalaki na hindi matino. Subalit ang nagsisisigaw na lalaki ay hindi mabuting asawa. Mga lalaki, huwag po kayong sisigaw sa inyong asawa. Huwag niyong sisigawan ang asawa o ang sino man sa ating mga mahal sa buhay o ang sino mang tao. Hindi tama na ating silang sinisigawan maliban na lamang sa isang tanging pangangailangan kagaya ng sunog o mga biglaang pangyayari. Ang paggamit ng malakas na salita ay hindi nababagay sa pag-aasawa. Pansinin po ninyo itong kwentong ito. Bakit kapag ka nagliligawan, mahina lang ang boses? Kasi ang kanilang damdamin ay nagmamahal. Magkadikit ang kanilang puso, kaya madali lang silang magkaintindihan. Eh bakit kapag ka nagkakagalit na, nagsisigawan na, hindi na magkaintindihan? Dahil ang kanilang damdamin ay magkalayo na. Hindi na yan tama. Kaya nga, sa unang nagliligawan, ang kalimitang kwento ay lalaki ang tagapagsalita. Ma'am Mildred, magkwento muna tayo ng kwento ng pagliligawan. Pagka daw nagliligawan, lalaki ang tagasalita. Pero kapag kakabagong kasal, babae ang tagasalita. Lalaki ang nakikinig. Pero pag matagal na raw na mag-asawa, sabay na nagsasalita, kapitbahay ang nakikinig. Yan ang mga kwento ng pag-aasawa. Sa kwentong ito ay nagsisisigaw ang lalaki. Ebidensya na hindi matino. Ang isa pa, sinusugatan ng lalaki ang kanyang sarili. Ikaw ang babae, nakikita mo ang iyong asawa, duguan sa mukha, may dugo sa katawan. Sino ang klabis na kawawa? Sino ang labis na naaapektuhan kung ang isang lalaki ay sinusugatan ang kanyang sarili? Hindi ba yan ay maliwanag, Ma'am Mildred, na ang asawang babae ang labis na apektado ang kanyang emosyon at damdamin?
0: Opo, totoo po yan. Tunay na ang babae kahit papano na binabanggit nyo nga po kanina bungangera ang babae, pero pag sa affection naman po, kung anong nangyayari sa asawa niya, ay talagang ganun din po ang nararamdaman ng mga babae. Vice versa rin po, lalo ano po. So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila, 89.1 FM.
1: Yan po ang kainaman ng mga babaeng may angking katalinuhan, karunungan at unawa. Ang totoo po, sangayon sa kwentong ito, kung inyong dadamdamin ang kalagayan ng babae, ang babae ay mas malalim ang kanyang emosyon kaysa nararanasang katunay ng mga lalaki. Ganyan po sa pag-aasawa, mga lalaki. Huwag po kayong sasama ang loob o mabigat ang inyong loob dahil ang mga babae ay mga sensitibo. Ganyan po talaga sila. Mas mabigat pa nga ang kalooban nila sa kabiguan kaysa sa tayo na mga lalaki ang nakaranas ng kabiguan. Ngunit ipinapaalala ko sa inyo na ang lalaking ito ay walang kahihiyan at walang nararamdaman dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang talagang labis na apektadong malalim na emosyon sa kwentong ito ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito. Kaya kaya kong patunayan sa inyo, sangayon sa takbo ng kwento, na ang labis na devastated sa kwentong ito ng Gadareno ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito na inalihan ng maraming mga demonyo, gayon din ang kanyang mga anak, kasama ang lahat ng kanyang kamag-anak. Ang pangalan ng demonyo, at tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ang salitang lehiyon ay kumakatawan sa isang napakalaking batalyon ng Roman government na mga sundalo upang supilin, i-oppress ang isang siyudad o kaharian na nasa state of rebellion. Ang ibig sabihin niyan, kapag ipinadala ng Roman government ang isang lehiyon na sundalo, ang mga lugar na kanilang pupuntahan ay no man's land. Wala ng tao na maaari pang tumayo laban sa kanila. Ganyan ka makapangyarihan ang demonyong ito na nasa lubong ng ating Panginoon. Ngunit siya ay natyope. Sila ay nang hina at nang lupaypay ng kanilang masalubong ang Panginoon. At sila'y nakiusap at nagmakaawa na sila'y paparoonin sa mga baboy. At ang mga baboy ay nadaluhong sa dagat at nangamatay ang mga baboy. At ang mga tagapag-alaga nito ay nagsumbong sa mga may-ari ng mga baboy sapagkat ang malaking kayamanan ng kanilang lugar ay natapon at nahulog sa dagat. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki? Tingnan natin, ito ang napakagandang resulta. Sa lahat ng suliranin ng tao sa ibabaw ng lupa, anuman ang kanyang kalagayan, ito ay maging sa hanapbuhay, maging sa kalusugan, maging sa relasyon sa pagpapamilya, maging sa karanasang espiritual, material, pinansyal, lahat na ng suliranin ng tao. Ang solusyon sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Sino itong ebanghelyong ito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya matuto tayong lumapit at tanggapin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ito po ang tanging kailangan ng lahat ng mga tao. Kaya nga, ito ang ating tono ng pagpapaliwanag at adikain sa ating pagpapahayag ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy na mahayag sa atin ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Kung ibig natin na magkaroon ng tiwasay at payapang pamilya, si Kristo ang ating imbitahan at maging kasama sa loob ng ating tahanan. Sa ating pagsasama bilang mag-asawa, kung ibig natin ng payapa at tiwasay na pagsasama, si Kristo ang tagapamagitan sa atin na mag-asawa. Tingnan ninyo ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Yung salita na ang mga tao sa Gadareno, Decapolis, ay natakot nang makita nila na ang lalaki ay matino. Bakit ganon? Noong ang lalaki ay nagsisisigaw, sinusugatan ang sarili, ginagapos ng tanikala, hindi sila natatakot. Ang tapang-tapang nila. At iniisip ko, natutuwa pa sila na panoorin sapagkat ang lalaki ay hubo at gumagamit ng mga salita na hindi maganda. Nagsisisigaw, kumikilos na parang baliw. Ang mga tao sa Gadareno o sa Decapolis ay mga taong sanay makakita ng masama. Ito pong ating modern technology ay sinasanay tayo na manood ng mga masamang palabas. Sinasanay ang ating isip, ang ating brain. Pinopoison ang mga kaisipan ng mga kabataan sa hindi magandang impluensya. Iyan na ang ating panahon. Ang ating panahon ngayon ay sinasanay tayo na manood ng mga masama. Ginagawang manhid ang ating damdamin at isipan. Kaya nga nagiging matigas ang loob, nagiging mga matatapang, mga mararahas at saka mababangis. Yan ang kalagayan ng tao ngayong panahong ito. Tingnan natin ang kalagayan ng lalaki. Nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang pag-upo sa paanan ni Jesus ay napakahalaga sa buhay ng lalaki. Ang buhay ng lalaki ay palaging umaandar, palaging may trabaho, palaging abala, palaging may ginagawa. ang iba namang mga tao na walang ginagawa, umiisip ng ikahihirap ng kanilang sarili, ng kanilang katawan, ng pagkakaabalahan. Sige nga, Ma'am Mildred, tulungan mo ko. Ano yung mga pinaggagawa ng mga lalaking walang magawa?
0: Maliban po sa maglaro.
1: Oh.
0: Marami po po. Eh, maliban po doon, yun sanang productive ang kanilang pinaggagawa. Pero karamihan nga po ngayon ay pagdating sa technology, marami na pong nalululong din po kasi ngayon sa paglalaro. No, maliban po doon ay kung sa physical naman, kagaya ng Gadareno kanina, ay mas gusto nga sa labas ng bahay. Pero yung gusto niyo pong ipuntos, Pastor Nick, alam ko meron po kayong gustong sabihin eh. Ano po ba yun?
1: Yang mga lalaking walang magawa, eh sarili niya ang kanyang sinisira. Nag-aabala siya sa mga bagay na ikasisira ng kanyang sarili. Kagaya ng sinabi ditong, hindi matino ang pag-iisip. Nagsusugal. Sinong masisira kapag ang isang lalaking nagsusugal? Magpapatalo sa sugal, 50,000, 100,000, maliit po yung sinabi ko. Sino ang naaapektuhan kapag ang lalaki ay hindi matino, isang sugarol? Labis na apektado ang kanyang sariling sangbahayan. Eh ano lang ang pangailangan niya? Ano lang ang pinakinabang niya sa pagsusugal? Ang makita ang kanyang pera na umaalis. At siya ay nagiging masaya sa ganung tanawin. Ano pa? Kapag ang isang lalaki ay nagiinom ng alak, naglalasing, talagang iyan ay hindi matino. Huwag po nating ugaliin yan kasi talagang iyan ay sisira ng ating kalusugan at sisira ng ating isipan. Sinabi po yan dito, ang lalaki ay hindi matino. Yung lalaking naninigarilyo sa loob ng bahay, mas masama pala yung nakakalanghap ng usok. Eh sino yung makakalanghap ng usok sa loob ng kanyang bahay?
0: Ang pamilya niya
1: po. Pamilya niya. Kaya ibig sabihin, mas kawawa ang pamilya ng lalaking nagbibisyo kaysa kanyang sarili. Iwasan po natin yan. Eh may sinabi ditong maganda, ang lalaking ito ay may damit. Opo, magdamit tayo ng maayos ngayong panahong ito. Ang mga sa totoo lang, mga taga-subaybay, ang mga babae ang hindi nag-iingat sa kanilang pagdadamit ngayong panahon na ito. Sila ang madalas na kumilos sa lansangan sa lugar kung saan ay nagiging maliit ang kanilang mga damit. At ito ay nagiging dahilan upang maging tukso sa ating lipunan. Ang ating mga beach, ang ating mga lugar, ang mga aliwan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, unawain po ninyo ang kwentong ito. Ang mga babae sa ating panahon ang nagdadamit ng maliliit. Dito, binanggit dito, walang damit. Totoo po yan. Marami ng mga lugar, mga aliwan, mga katuwaang lugar, ang nagdadamit ang mga babae, maliliit lang. Pero wala na po tayong oras. Ang kahuli-hulihan ay, ang lalaking ito ay inutusan ng Panginoon na umuwi sa kaniyang bahay. Lucas 8:39, bumalik ka sa iyong bahay. Ano ang kadahilanan bakit ang lalaki ay pinababalik ng Panginoon sa kaniyang bahay upang siya ay maging maligaya sa buhay? Sa kwentong ito, ibig ng Panginoon na i-priority natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ang ating sariling sangbahayan. Ang lalaking ito ay matagal nang hindi pinakikinabangan ng kanyang pamilya. Siya'y pinauwi ng Panginoon. At ang resulta ng kanyang ministry, ang sabi dito, at siya'y umalis na ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Iyan ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaking Gadareno. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman po ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa program ng ating Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, at bago po kayo manalangin, ay napakagandang kwento. Maliban po dun sa mga sinabi ninyo kanina, ay marami pa po sana na may panahon pa po sana tayo, no, na ma-explain ang ating mga nabanggit kanina. Pero nakita ko po na yung spiritual restoration, yung po talaga yung nangyari dito sa taong Gadareno, na talagang nakita niya na nung pinabalik na siya, ay na nag-rely na po siya sa power ng Panginoon para ma-overcome niya yung mga challenges. Of course, together with his family. Pastor Nick?
1: Sa maigsipong salita ay sundan natin ang kasulatan at ang sinabi ng aking kasama. Pahalagahan po natin ang ating espiritual na karanasan. Kulang po tayo sa ating family worship. Ang sabi dito, ang lalaki ay naupo sa paanan ng Panginoon. Mga lalaki, ito sana ang ating magawa. Dalhin natin sa paanan ng Panginoon ang ating asawa at mga anak. Umaga at saka hapon, tayo ay maupo sa paanan ng Panginoon. Iyan po ang tinatawag ngayon na slogan na Back to the Altar. Iyan ang napabayaan ng mga Kristiyano sa huling araw, family worship. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mapagpala sa lahat. Tunay na ang iyong kagandahang loob ay hayag sa aming buhay, gayon din sa aming pagpapamilya. Subalit narito, Panginoon, ang isang kwento at karanasan ng Gadareno na punong-puno ng bagyo, ng pagsubok at kahirapan sa buhay dahil sa kaaway. Subalit sinaway mo, Panginoon, ang kaaway at ibinalik mo ang lalaking ito sa kaniyang maayos na kalagayan ng pagpapamilya at siya ay naging mabuting saksi sa buong bayan ng Decapolis. Pagpalain kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa lahat ng kaparaanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita na pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas si Pastor Nick. Muli ako po si Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
1: Ebanghelyo ang solusyon sa lahat ng suliranin ng tao. Si Kristo lamang talaga ang sagot. Christ is the answer. Siya ang sagot sa lahat ng malalim na damdamin at karanasan sa buhay ng tao sa ibabaw ng sanglibutan ito. Ang ating pagpapamilya ay minsan ay masalimuot. Minsan ay madilim na bahagi ng buhay. Minsan ay talagang parang walang liwanag, walang pag-asa. Anuman ang kalagayan ng ating tahanan, ang solusyon diyan ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya gayon din po, palagi nating panawagan, palagi po tayong mag-aral o makinig ng salita ng Diyos. Ang Biblia, ang personal na pag-aaral ng Biblia ay napakahalaga sa restoration ng buhay ng tao. Kung ang ating isipan ay palaging napapaalalahanan sa pamamagitan ng ginintuang salaysay at salita ng Diyos, ang ating mga damdamin ay magiging malambot, magiging maayos sa lahat ng pakikitungo, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya at sambahayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makakuha nitong mga ito, ay maaari niyo pong isend ang inyong buong pangalan at address sa mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare niyo na po ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, nang sa gayon sila rin po ay pagpalain sa oras na ito sa mga paksa na atin pong tatalakayin. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, napakaganda po ng ating topic. It's forgiveness or resentment. Sa pangunguna pa rin po ni Ma'am Mary Jane Zabat at sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ang atin naman pong tatalakayin ay a woman caught in adultery. Sa pangunguna po ito ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po muna natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa buhay pamilya.
1: Isa na namang maganda, masaya at malusog na araw po sa ating lahat. Ano po? Atin na namang pagsasama-samahan ang ilang simple, ngunit mahalagang mga paalala sa atin, lalo na sa panahon na mayroon po tayo ngayon. Ano? Alin po ba ang mas madaling gawin o mas madaling dalhin? Ano? Magpatawad o magalit? No? Sino nga ba sa atin ang never pang nagalit? Ano po? Never pang nagalit. Nang pumasok ang kasalanan, dumating rin ang galit at pagkamuhi. Noon pa po ito, ano? Kailan naman tayo nagpatawad? Ano po sa nagkamali sa atin? Oo, we admit, no po, na reality, ano, na tayo ay nagagalit. Ano, ang tanong lang, saan tayo nagagalit? Kanino tayo nagagalit? Ano po? At nagpapatawad ba tayo? Kailan tayo nagpapatawad? Ano po? Magaan po bang dalhin sa mahabang panahon yung galit na nasa puso natin, mga minamahal? No? Gaano ka hirap dalhin? Ano po? Naranasan nyo na ba yung parang hinihiwa yung puso nyo dahil sa tuwing makikita mo yung taong kinamumuhian mo ay parang tinutusok yung dibdib mo? No? Habang kapag tinititigan mo naman siya, abay parang siya yung walang anuman sa kanya. Parang masaya lang naman siya, parang hindi naman niya nararamdaman na ikaw ay galit sa kanya, na may ginawa siyang masama sa iyo. Parang lalo kang naiinis, ano? Kapag ka ganun. Ano po? Pero sino ang nalulugi? Ano? Sinong nawawalan sa mga ganong mga panahon? Para sa akin po, ang galit na hindi na nagkaroon ng kapatawaran, ano po, nagpatawad ay tulad sa buto ng pananim, ano po, na dinidilig, ano, pinapatubo, pinalalaki hanggat mahirap nang putulin, ano po. Ang sabing ganun ay ano po ay iniingatan mo sa puso mo, no? Paano siya lumalaki habang tumatagal, pinupuno niya yung puso mo ng galit, natatakpan na yung pag-ibig, ano po. Wala nang pwesto yung pag-ibig, wala nang space para sa Diyos at sa paggawa ng banal na Espiritu. Sabi ni John Mason, "When you have been wronged, a poor memory is your best response." Ano? Kapag ka may nakagawa daw po sa atin ng masama, ang pinakamabuti raw po natin gagawin ay ano daw po, magkaroon ng poor memory, magkaroon ng Alzheimer's. Ano ibig sabihin ay kalimutan. Ano po? Kalimutan ang masamang ginawa sa iyo. Ano po? There is no revenge so sweet as forgiveness. So, wala daw pong pinakamatamis, ano po, na ganti kundi ang pagpapatawad. Ano? Totoo naman. Ang gaan ng pakiramdam kung naranasan na po nating magpatawad, ano, sa mga nakagawa ng mali sa atin, ano, sa mga nakasakit sa atin, nagpatawad tayo, ay ang gaan ng pakiramdam, no? Para bang biglang pinalaya mo yung isang yung iyong sarili, ano po. gumantika na sa gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ano, mula sa masamang ginawa niya, napalitan mo yun ng kabutihan, ay sabi natin, yun ang isa sa napakabilis magpagaling, ano po, ng atin pong, ng mga nagkamali sa atin, ano po, ng kasalanan ginawa nila sa atin. Kung patuloy mong aalagaan sa puso mo ang galit, ang puot, ang sama ng loob, ano pong tawag sa atin? We become bitter, ano? Sabi nga na yan, ang palayan na naman tayo, no? Tayo po ay ano, mapait ang buhay sa atin kasi puro ano, puro galit ang lumalabas sa atin, sama ng loob, ano po. Kaya kapag nagtrabaho, ano, lumalabas din yun eh, no? Sa ating trabaho, hindi nagiging maganda yung performance natin sa ating paggawa. O kung nag-aaral naman, hindi ka makafocus, ano, kapag ka may iniingatan kang galit sa puso mo, hindi ka nagpapatawad, ano po. But the moment we let go and forgive, ano daw po, we become a better person, no, that God wants all of us to be, ano po. So kapag naranasan natin yung mapatawad, mapalaya tayo sa galit natin, ano po, ay nababago tayo, ano, tayo ay nagiging mas maunawain, ano, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-ibig, yung pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon na hindi mo na binabalik-balikan pa yung maling ginawa sa iyo, ano, ng iyong kapwa. We have a choice, ano po. Are we going to live in bitterness when God wills you to live joyfully? Ano po? Ang nais ng Diyos, mabuhay ka ng may kaligayahan, pero pipiliin mo pa rin bang mabuhay na puno ng kapaitan? Ano? Tingnan natin yung dalawang larawan. Yung isang nagkasala, na yung gumawa sa iyo ng kasalanan ay nagsasaya habang ikaw na pinagkasalahan, ano, ikaw na tumanggap nung ginawa niyang mali, ano, ay ikaw tong nagdadala sa puso mo, kaya naman laging malungkot ang araw mo, no, masakit ang kalooban mo hanggang nagkakaroon ka na ng acid, hyperacidity ka na, ano, hindi mo na magawa, nagkukulubot na ibalat mo, ano po, at lumalabas sa lahat ang impurity sa ating katawan, ano. So yun ay nakakapangit, ano, mga minamahal, kapag tayo may galit na iniingatan, apektado ang health, apektado ang state ng ating mind, affected din yung ating relationship, no, kahit wala namang ginawa yung ating asawa, yung ating anak, ano, yung ating kapwa, yung kapitbahay natin, kung bakit parang mali pa rin yung nakikita natin, ano, mga minamahal. So ito po ang magiging resulta nito, lalayuan tayo ng mga tao sa paligid natin, ano po, at hindi tayo makatulog ng maganda, ano po, hanggang sa ang ating mga kaibigan ay iiwanan tayo kung laging galit na lang ang naririnig sa atin. Ano po? Nalulungkot tayo hanggang sa nalukot na ang mukha natin sa galit. Ano po? To forgive is to set a prisoner free, ano po, and discover that the prisoner was you, ano, sabi ni Lewis Mides, ano, sasabi niya ganoon, ay ang magpatawad ay magpalaya ng ano daw po, ng bilanggo, ano, at masumpungan mong ang bilanggo pa lang yon ay ikaw, ang sarili mo ang nagbilanggo rin sa iyo, ano. Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.

0: want myself to become? What is God's purpose for me? Ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko kung laging pupunuin ko ito ng galit? Ano? Ano nga bang panukala ng Diyos? Panukala ba niyang mabuhay ako sa kalungkutan, sa galit? How did God treat me whenever I sinned? Mali ba ang magalit? Kailan mali ang magalit, mga minamahal? Nung nagalit si Jesus sa mga taong nagtitinda sa templo, ano po? Yun po ba ay nagkasala ba ang ating Panginoon? Yung pong galit na yun ay nagalit siya dun pong saan? Sa larawan na nakita niya, nakawalan ng paggalang, ano po, sa templo ng Diyos, ano po, sa bahay ng Diyos. At ito po ay sinasabing righteous indignation, ano po, dahil nandun yung ano, yung pagtingin ng Panginoon sa mga banal na bagay, ano po. At kapag ganun po yung ating galit natin sa mali, ano, at gusto nating makorek yung mali, yan po ay hindi tayo nagkakasala kung naghihilom din yun, nagpapatawa din tayo, no? Hindi natin ginagawang marka yun sa ating kapwa, ano po. Ang sabi ni Ellen White, anger opens the heart to Satan. Huwag nating hayaan na pumasok si Satanas sa atin pong puso, ano, at siya ang mag-rule doon, ano po. At yung bitterness and animosity, sabi daw po, dapat mawala sa atin yan, sa ating puso, para tayo po ay maging kasama, ano po, kaangkop sa kalangitan. Ang pagpapahintulot sa galit at matinding sama ng loob ay naglalagay sa atin sa buhay na mapanganib. Are we servants of Satan when we get angry, or are we servants of God when we forgive? Ang sabi sa Ephesians 4:26-27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ano po? At sa 31, ang sabi, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, alisin daw po natin yan, pati ang kasamaan, at maging mabait tayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, magpatawad din po tayo. Let us live a new life, ano po, learn to be forgiving in many ways, and then love will rule, God's love will rule our hearts. Ang pag-ibig nawa ng Diyos ang umakay sa atin para maging mapagpatawad at gumaling ang ating mga hinanakit at galit sa kanino man mula sa araw na to. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po, Ma'am Jane, sa isang napapanahon na topic. Mga kaibigan, we have a choice kung gusto po nating maging bitter or maging masaya at malaya sa tulong po ng ating Panginoon. Alam ko po, napakahirap magpatawad. Sobra po talaga. Coming from my experience, mga kaibigan, kung minsan talaga pong maire-replay natin yung mga masamang ginawa po sa atin ng ibang tao. Pero tandaan po natin, kung gusto po nating makalaya sa ating galit, ay kailangan po talaga nating isurrender to sa ating Panginoon at hingin ang kanyang tulong. Ano po, mga kaibigan? Napakaganda po. At sana po meron din kayong mga reflection or mga experiences na nais nyo pong i-share sa amin. Ay maaari nyo po itong isend sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, maaari nyo rin pong i-comment dyan sa ating live streaming yung mga reflection nyo, mga karanasan tungkol sa pagpapatawad. At i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, and maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic ay a woman caught in adultery. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maligayang pakikinig, kaibigan, at muli po kaming nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating serye na may pamagat Encounters with Jesus. At ngayon ay isa na namang pakikipagtagpo ng ating Panginoong Jesus ang ating tutunghayan na natala sa Juan Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 11. Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay naupo at sila'y tinuruan. dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga fariseo ang isang babaeng nahuli

0: sa pangangalo niya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Sa kautusan ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Ngunit ito ay kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito ay kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala." Mula sa mga kaabalahan at ingay sa syudad, mula sa sabik na karamihan at mapanlinlang na mga rabay, si Jesus ay nagtungo sa tahimik na bundok ng mga olibo, kung saan siya ay mapag-iisa kasama ang Diyos Ama. Ngunit umagang umaga siya ay bumalik sa templo, at habang ang mga tao'y nakapalibot sa kanya, siya ay umupo at nagpasimulang turuan sila. Hindi pa nagtatagal nang biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang grupo ng mga Fariseo at mga eskriba ang dumating, kinakaladkad ang isang takot na babae, dinala sa harap mismo ng ating Panginoong Yesus. Saang lugar dinala ng mga eskriba at Fariseo ang babaeng kanilang pinagbibintangan? Sang-ayon sa Juan, Kabanatang 8, Talatang 2 at 3, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay naupo at sila ay tinuruan. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Dinala nila sa templo. Ano ang lugar na ito? Ito ay bahay dalanginan. Ito ay lugar kung saan ang mga tao ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. At kung sa ating kapanahunan ngayon, ito ay ang simbahan. Sino ang mga naroon? Sang-ayon sa talata, ang buong bayan. Talagang napakaraming mga tao. Ano ang iyong magiging reaksyon kung ikaw ay nasa loob ng simbahan habang nakikinig ng sermon ay biglang mayroong darating na mga grupo ng mga tao bit-bit ang nahuli sa kasalanan sa gitna mismo ng simbahan? Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa pag-uugali ng mga Fariseo? Talatang 4 at 5 ng Juan, Kabanatang 8, ang sabi ng mga Fariseo, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Sa kautusan ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Ang mga Fariseo at skriba ay mga spiritual leaders. Sila ay mga otoridad sa simbahan, mga eksperto sa kautusan. Sinabi nila kay Jesus na sang-ayon sa kautusan ni Moises, maaari nilang batuhin ang babae. Ngunit hiningi nila ang opinyon ng ating Panginoong Jesus. Bilang mga pinuno ng simbahan, sa halip na ang isipin nila ay kung paano matutulungan ang babae, ang kanilang naisip kaagad ay kung paano siya parurusahan. Sa halip na dalhin sa lugar na hindi madadala sa kahihiyan, kinaladkad nila sa templo sa loob ng simbahan kung saan ang lahat ay maaaring makaalam sa ginawang kasalanan ng babae. Ano talaga ang kanilang layunin? Ano ang tunay na dahilan kung bakit kinonsulta ng mga Fariseo ang ating Panginoong Jesus? Sa talatang 6, ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Kaya lumalabas na parang ang babae ay isang biktima lamang. Iyon ay isang patibong. Gusto nilang maakusahan ang ating Panginoong Yesus na sumusuway sa kautusan ni Moises kung hindi niya pahihintulutang batuhin ang babae. Sa kabilang banda naman, kung kanyang pahihintulutan na batuhin ang babae, aakusahan siya ng paglalagay sa kanyang mga kamay ng batas ng lupa o pamahalaan na ang Roma lamang ang may kapangyarihang ipatupad iyon. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus at gaano kahalaga ang kanyang naging sagot? Sa talatang 6 at 7 ay ganito ang nakasulat. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." Hindi sumagot ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nakipagdebate sa kanila tungkol sa kautusan. Hindi siya nagsabi ng kahit na ano. At parang nababagalan sa kawalan ng tugon ng ating Panginoong Jesus, nagpatuloy ang mga Fariseo sa pagsasalita. Kaya yumuko ang ating Panginoong Jesus sa lupa, at habang sinusundan ang tingin ng mga nag-aakusa sa babae, siya ay sumulat. Minsan, ang pananahimik ay mabuti ring sagot. Huwag magsalita at hayaang ang daliri ng Diyos ang mangusap. Habang binabasa nila ang isinulat ni Jesus, nabago ang kanilang mga mukha. Ang dating matatapang sa pagsasalita ay naumid ang mga dila. Sila ay natahimik. Tumayo ang ating Panginoong Jesus at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." Sa kabila ng pagiging mga eksperto sa kautusan, ang mga rabay, ang mga Fariseo at Eskriba ay nakalimutan ang probisyon sa kautusan ni Moises. Ang tanging may karapatang maghabla o magdala sa babaeng nahuli ng pangangalo niya ay ang kanyang asawa. At sinasabi rin sa kautusan ni Moises na dapat parehong batuhin ang babae at ang kanyang kinalunya. Ngunit walang lalaking dinala na kasama ng babae. Sinasaad din sa kautusan na ang parusa sa pamamagitan ng pagbato ay unang ginagawa ng isang saksi. Kaya sa pagkakataong yon, ang mga Fariseo at Skriba ang dapat na unang babato sa babae. Ngunit sa halip na batuhin, sila ay natahimik. Ano ang nangyari? Muling yumukod ang ating Panginoong Jesus at ipinagpatuloy ang pagsusulat. Sa talatang siyam, nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Papaanong sinabi ng talata na nang kanilang marinig samantalang ang ating Panginoong Jesus ay tahimik na nagsusulat? Hindi nila makita ang isinusulat ng ating Panginoong Jesus sa lupa. Ngunit ang mga naroon sa unahan ay kitang-kita nila ang mga isinulat ng ating Panginoong Jesus at nagsimula silang magbulungan. Pinag-uusapan nila ang mga kasalanan ng mga naroon na isinulat ng ating Panginoong Jesus. At nang ito ay kanilang marinig, sila ay nawala ng tapang at lakas at sila ay isa-isang umalis sa takot na mas marami pang nakatagong kasalanan ang mabunyag. Sa pagkakataong yon, ano ang naging solusyon ng ating Panginoong Jesus sa sitwasyon? Sa talatang 10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Napakahalaga ng talatang ito. Sinabi ng ating Panginoon, "Hindi kita hinahatulan." Kailangan nating tingnan ang iba kung paano siya tinitingnan ng ating Panginoong Jesus. Gaano man kasama ang ginawa ng isang tao, wala tayong karapatang hatulan siya, sapagkat tayo rin ay makasalanan. Mabuti ring tingnan natin ang isang tao upang tulungan, hindi upang husgahan. Sa maraming pagkakataon, kapag ang isang tao ay nagkamali, paulit-ulit nating binabalikan ang nakaraan sa halip na tulungang makabangon at harapin ang problema at kasalanan. Pangalawa, sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Huwag ka nang magkasala." Huwag ka nang magkasala. Hindi kinundina, ngunit hindi rin kinokonsente. Kailangan nating tulungan, alalayan, bigyan ng encouragement yung gusto nating huwag nang magkasala. At upang magawa natin yan, kailangan nating bigyan ng sapat na panahon. Gumugol tayo ng panahong kasama niya. At kung sasabihin lang natin na huwag ka na magkasala, pagkatapos ay iiwanan din natin siyang mag-isa, babalik din sila sa muling pagkakasala. Ang karaniwang itinatanong ay, paano nga ba ako hindi na muling magkakasala? hindi madali ang humayo at huwag nang magkasala. Sa maraming pagkakataon ay kailangan natin ang tulong sa paggaling. Kaya ito ay nangangahulugan ng maraming gabing pananalangin para sa kanila. Samahan sila. Yung naroon ka sa kanilang tabi bilang suporta. Yun ang kahulugan kung sasabihin mo sa iyong asawa, sa iyong anak na huwag nang magkasala. Handa kang magsakripisyo para sa kanya kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay nagsakripisyo para sa atin. Ang tanging dahilan kung bakit sinabi niya sa babae na hindi kita hinahatulan ay sapagkat malapit na siyang mamatay sa krus para sa kanya. Inako niya ang hatol ng kasalanan para sa kanya, para sa iyo at para sa akin, kaibigan. At sa kanyang nakapagpababagong pag-ibig at kapangyarihan, maaari tayong makalakad sa pananampalataya ng hindi nagkakasala. Katulad ni Apostol Pablo, ay masasabi natin ng may lakas ng loob sa Filipos Kabanatang 4, talatang 13, lahat na mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Kaibigan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay kasama ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gagawa upang tayo ay magtagumpay sa ating mga kahinaan at mga pagkakasala. Sa babae, iyon ang pasimula ng panibagong buhay, a life of purity and peace, devoted to the service of God. Ikaw, kaibigan, nais mo bang magpasimula ng isang panibagong buhay sa ating Panginoong Hesus ngayon? Maaari kanyang matulungan.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, mula po sa kwento ng babaeng nahuli sa pangangalun niya, natutunan po natin na ang Diyos ay maunawain at mapagpatawad. Tayo man ay dapat maging mahabagin sa kapwa, umiwas sa paghusga at sikaping magbagong buhay matapos tanggapin ang kanyang awa. Napakaganda po. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi po sa ating paksa sa araw na ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila nang makita nyo po ang ating live streaming dyan. Binabati ko po kayo lahat ng ating viewers and listeners, especially sa AWR 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat. Maaari rin po kayong magpadala ng email sa amin sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Nawa po itong mga natutunan natin, mga natalakay ay naging pagpapala po sa inyong lahat. At ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Las Reyes Imperial. Bukas pong muli.

Ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagtatag ng code of ethics para sa ating lahat. Ito ay hindi lamang para sa nakaraang henerasyon, kundi sa bawat lalaki at babae sa lahat ng henerasyon. Hindi tayo inihahatid ni Jesus sa pagsuway, kundi sa pagsunod.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ikalimang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang Mahal ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat kami muling nagkasama-sama upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa inyong banal na salita. Dalangin namin, Ama, ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe na inyo siyang bigyan ng katalinuhan at puspusin po ng banal na espiritu upang ang mga mensahe na aming mapapakinggan, ito po ay magpalapit sa amin sa inyo. Dalangin din namin, Ama, ang mga tagapakinig, mga kaibigan at mga kapatid, inyo po silang bigyan ng bukas na puso at may mga ngiti na labi sa pagtanggap ng inyong mabuting salita. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Marahil alam po ng karamihan na mahalagang magkaroon ng pamantayan o rules na sinusunod sa loob ng isang tahanan. Tama ba yon, Pastor?
0: Totoo yan, Verlyn. Dahil ang pamantayan na yan ang nagdadala ng kaayusan, organisasyon, pagkakaisa at proteksyon sa pamilya.
1: Minsan nga lang, mahirap unawain lalo na sa mga anak o mga bata. Kasi ang mga pamantayan ay nangangahulugan ng restriksyon, limitasyon at pagsabi ng tama o mali. Pero kung susuriin, katulad din pala ito ng utos o batas ng Diyos na kanyang ibinigay sa kanyang mga anak upang ang buhay natin ay mapabuti.
0: Sumasang-ayon ako sa iyo, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Sa bawat pamilya, ang mga magulang ay may iba't ibang mga paraan para pasunurin ang mga anak sa kung ano ang tama. Ang iba ay nagtatakda ng mga batas, pamantayan o regulasyon sa tahanan para magkaroon ng seguridad at maingatan ang bawat membro ng pamilya mula sa kapahamakan. Subalit, ang isang kalimitang problema sa pamilya ay hindi nasusunod ang mga regulasyon. Nahihirapan ang mga magulang sa pagtuturo at paggabay sa mga anak. Paano nga ba matuturuan ng tamang pagsunod ang mga anak? Si J.O. at J.K. Balswick sa kanilang aklat na The Family ay naglarawan ng apat na pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak. Una ay ang neglecting. Ang mga magulang na nasa kategoryang ito ay low in content at low in action. Hindi sila nag-aabalang magturo ng anumang bagay na tiyak at hindi involved sa pagpapakita ng kanilang expectations mula sa kanilang mga anak. Ang mga bata sa ganitong pagpapalaki ay naiiwan para malaman sa kanilang sarili kung ano ang tama at mali at kung paano sila kikilos. Pangalawa, teaching. Ang parang ito ng pagpapalaki ay nagpapahiwatig na high in content at low in action. Ang mga magulang sa oring ito ay nagbibigay o nagsesermon tungkol sa values, sa rules, sa ideals at iba pa. Ngunit hindi naman isinasagawa o pinapractice sa kanilang sarili ang kanilang mga ipinangangaral. Ang nasabing paraan ng pagpapalaking ito ay nagdudulot ng kawalang respeto sa mga magulang na ang buhay ay di tumutugma sa itinuturo nila sa salita. Ang estilong ito ay madalas na nagpapalaki ng mga masuwaying bata. Pangatlo, modeling. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagpapalaki na low in content at high in action. Ang mga bata ay naiiwan para alamin sa kanilang sarili kung ano ang tamang values, rules, principles at iba pa. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa buhay ng kanilang mga magulang, dito ay walang direktang verbal na pagtuturo. Totoong ang pagmomodelo ay mas efektibo kaysa simpleng pagtuturo, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral ayon kay Dana Habinich na ang mga pagmomodelo ay may higit na epekto kapag parehong minomodelo at sinasabi ang kanilang ginagawa. Ang ikaapat ay ang discipling. Ang ganitong paraan ang siguradong wastong pagpapalaki sa mga bata. Ito ay high in content and high in action. Ang mga magulang sa kategoryang ito ay nagtuturo sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at gawa. Ang salitang disipulo ay nag-uugnay sa salitang disiplina. Minsan, ito ay napagkakamali ang isang punishment o parusa. Ang tanong na madalas na lumitaw ay kung dapat bang pisikal na parusahan ang mga bata sa pamamagitan ng pamamalo o iba pang mga paraan. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata ay 24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Noong panahon ng Lumang Tipan,
Isang tungkod ang ginagamit ng pastol na instrumento para gabayan ang mga ignoranting tupa, hindi para pasukuin sila. Tinatapos ang talata sa salitang, ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Minsan, ang pamamalo na inilalapat na may pag-ibig ay maaaring kinakailangan. Ngunit ang dapat na pangunahing uri ng disiplina ay positibong patnubay. Tulad ng naunang naisaad, ang salitang disciple ay nauugnay sa salitang discipline na tumutukoy sa isang taong tumatanggap ng tiyak na mga ideya, pagpapahalaga o values at nangunguna o gumagabay sa iba na tanggapin o natanggapin din ang mga ito. Ang tunay na disiplina ay positibong paggabay. Sa karamihan ng mga tahanan ay may paghahalo ng mga parenting style. Halimbawa, ang isang magulang ay maaaring higit na instrumental na inaasahan ang pagsunod at itinuturo sa mga bata kung ano ang kailangan nilang malaman. Sa parehong pagkakataon, ang isa namang magulang ay higit na relational sa makanyang mga anak. Karamihan sa mga magulang ay likas na malakas sa isang uri ng pangunguna kaysa iba. Ngunit, lahat tayo ay maaaring suportahan o suportahan ang bawat isa para lumago. Bilang isang magulang, masaya tayo kapag sinusunod tayo ng ating mga anak. Subalit, bigo tayo at malungkot kung hindi sila sumusunod sa atin. Kung inaasahan nating sumunod sa atin ang ating mga anak, ay ganun din umaasa ang ating Ama sa Langit na sumunod tayo sa kanyang mga utos. Nakalulungkot, tulad ng maraming mga magulang, ang Diyos ay kadalasan nabibigo sa kanyang mga anak dito sa lupa. Bakit? Dahil saan mang dako, dahil sa kasalanan, ay nagkalat ang pagsalansang at kawalan ng respeto sa kanyang kautusan at mga tuntunin. Bunga nito ay nagkaroon ng maraming kaguluhan at imoralidad. Maraming mga tahanan ang di masaya at palaging may problema. Maraming mga magulang ang bigo. At maraming anak ang nalulungkot at napapariwara. Ang tanong nating lahat, paano nga ba magkaroon ng tunay na kaligayahan sa ating mga tahanan? What are God's rules for a happy home? Ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagtatag ng code of ethics para sa ating lahat. Ito ang nagtuturo ng tama at mali. Walang hanggang alituntunin na nababagay sa lahat ng uri ng tao sa lahat ng panahon. Ito ang basihan para sa kaligayahan at kapayapaan ng pamilya. Ito ang sinusunod ng lahat ng pamilyang kumikilala sa Diyos. Sabi sa mga awit, Kapitulo 40, ang talata ay 8, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Ang kautusan ng Diyos ang giya kung papaano magiging mapayapa at masaya ang buhay ng ating pamilya. Wika ni Jesus sa Juan Kapitulo
Kapitulo 13, ang talata ay 17. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Ano-ano nga ba ang mga utos na ito ng Diyos? Doon sa bundok ng Sinai, noong nakahimpil ang mga Israelita, ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay Moses. Ito ang bumubuod sa karakter ng Diyos na nagmamahal sa atin at nagnanais na magkaroon tayo ng magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Ito ay mababasa natin sa Exodo Kapitulo 20, ang talata ay 3 hanggang 17. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ikalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Ikalima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ika-anim, huwag kang papatay. Ika-pito, huwag kang mangangalunya. Ika-walo, huwag kang magnanakaw. Ika-siyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ika-sampo, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Anong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa 10 utos na ito? Ang kautusan ay inilalarawan ng Biblia bilang moral na pamantayan ng katwiran. Ayon sa mga awit, 111, talatang 7 at 8, ang mga gawa ng iyong mga kamay ay matuwid at makatarungan. Ang lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iyon ay itinatag magpakailanpaman. Ang mga iyon ay ginagawa sa katapatan at katwiran. Ang mga utos na ito ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito ay hindi lamang para sa nakaraang henerasyon, kundi sa bawat lalaki at babae sa lahat ng henerasyon. Totoo bang wala pang kautusan ang Diyos bago ang Sinai? Ang sagot ay hindi. Alam ng Diyos na tayo'y makakalimutin. Kaya isinulat niya ito sa 2 tapyas na bato sa pamamagitan ng kanyang sariling mga daliri. Ayon sa Exodo, Kapitulo 31, ang talata ay 18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri na Diyos. Sa katunayan, bago pa ang Sinai, alam na ng mga tao na maling pumatay, magnakaw at mangalunya.
Kung maalaala natin, kahit noong panahong patayin ni Cain si Abel, kasalanan ba ang kanyang pagpatay? Ito ba ay labag sa 10 utos na ibinigay sa Sinai? Tiyak na oo ang sagot. Malinaw na sa sinasabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 4, ang talata ay 15, kung saan walang kautusan ay wala ring paglabag. Ano ba ang paglabag? Sang-ayon naman sa Biblia, sa unang Juan, Kapitulo 3, ang talata ay 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay ang pagsira sa kautusan ng Diyos o pagtanggi sa kanyang otoridad. Sinasabi sa atin na kung walang kautusan, ay walang magiging paglabag. So, kung hindi umiiral ang kautusan bago ang Sinai, hindi malalaman ni Cain na siya ay mali. Subalit alam nating lahat na tumakas si Cain dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Ang kautusan ng Diyos ay palaging umiiral. Sinasabi sa Genesis Kapitulo 26, ang talata ay 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Si Abraham ba ay nag-iingat ng kautusan? Oo, mga kaibigan. Siya ba ay namuhay bago pa kay Moises? Oo. Siya ba ay namuhay bago pa ang Sinai? Ang sagot po ay oo. Meron din ilang naniniwalang ang mga utos na ito ay para lang sa mga Hudyo. Subalit, ito ay mali. Dahil noon pa man sa panahon ni Cain at Abel, ay mali na ang pagpatay. Wala pang Hudyo sa mundo noon, pero nag-iingat na si Abraham ng kautusan ng Diyos. Sa buong lumang tipan, ang kautusan ng Diyos ang pamantayan ng tama at mali. Paano naman sa bagong tipan? Tinanggal na ba ni Jesus ang kautusan ng Diyos? Ayon sa kanya sa Mateo, Kapitulo 5, ang talata ay 17 hanggang 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Malinaw na pinanghawakan at iniangat ni Jesus ang kautusan. Ito'y kanyang tinupad sa kanyang buhay at siya ang ating huwaran. Sinabi rin niya sa Lucas Kapitulo 16, ang talata ay 17. Ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Binanggit ito ni Jesus dahil ang kautusan ay pang walang hanggan. Ang mga utos ng Diyos ang basihan ng kanyang pamamahala sa langit. Ito'y hindi itinatag ng tao o ng mga anghel, kundi ng mismong Diyos.
Meron ding nagsasabing ang sampung utos ay ipinako na sa cross. Ito, mga kaibigan, ay salungat sa katuwiran. Dahil kung ganoon, okay na ang mga lunya. Okay nang magnakaw o pumatay. May isang Kristiyanong ama na tapat na membro ng iglesia ang nagtanong, "Pastor, wala na ang sampung utos na yan. Ipinako yan sa krus." Lumingon ang pastor sa katabi niya na kanyang anak at sinabi, "Anak, anak ka ba ganiya? Opo, Kristiyano ka ba? Opo, iho, hindi mo na kailangang sundin ang iyong ama. Gawin mo na kung anong gusto mo dahil hindi mo na kailangang sumunod sa iyong mga magulang." Kagad-agad na problema ang ama at sinabing, "Hindi, hindi, hindi yon ang ibig kong sabihin." Mga kaibigan, di makatwirang sabihin, ipinako na ang kautusan at tinapos na doon sa cross. Ang talatang kadalasang namamaling kahulugan ay ang nasa Efeso Kapitulo 2. Ang talata ay 15. Kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin. Narito sinasabing pinawalang bisa ang mga kautusang batas. Sa wikang Ingles, sa King James Version, "Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances." Ano daw ang naipako sa krus? Ito ba ay ang sampung utos? Hindi, mga kaibigan. Ito ang mga ordinansa o batas sa alituntunin. Sa cross ni Kristo, ang seremonyal na sistema ng pagsasakripisyo ng tupa ang tinapos. Dahil si Kristo na ang kinakatawanan ng kordero ng Diyos, ay naialay o namatay na sa cross. Lang si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan. Hindi niya sinabing, "Ipinako na ang kautusan sa krus, sige, lumabas ka at mangalon niya ulit." Sinabi ni Jesus kay Maria nang siya ay magkasala. Sa Juan Kapitulo 8, ang talata ay 11, "Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Hindi tayo inihahatid ni Jesus sa pagsuway, kundi sa pagsunod. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 9, "Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin." Kayo ba ay nakikipagpunyagi sa kasalanan? Lumapit kay Jesus at ikaw ay kanyang patatawarin. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad. Ito ay nagbibigay kapangyarihan at nagbabago ng ating buhay. "Ang aking biyaya ay sapat sa iyo." Ano ang pinaglalabanan mo ngayon na nagiging sanhi ng kalungkutan at pag-aawayan sa loob ng iyong tahanan? Pangangalunya, pag-iimbot, bisyo? Lumapit sa Panginoon at ikaw ay kanyang babaguhin.
si Jesus ay naghahatid tungo sa pagsunod. Hindi kailanman sa pagsuway. Sa katunayan, sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung tunay nating minamahal si Jesus, na nauna nagmahal sa pamilya natin, ay tutuparin natin ang kanyang kautusan. Sabi rin sa Juan Kapitulo 15, ang talata ay 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sa ibang salita, kapag lumapit tayo kay Jesus, lumuhod sa paanan ng krus, at nilinis at pinatawad tayo ng kanyang biyaya, ang biyayang ito ay papasok sa ating mga puso para bigyan tayo ng kapangyarihang sumunod. Maaring may ilang nag-iisip na ang mga utos ay kinakailangang legalista. Subalit sinasabi sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang mga kautusan ay hindi mabigat. Hindi isang bagay para paghigpitan ang ating kalayaan. Ang 10 utos ay ibinibigay sa atin ng Diyos para tulungan tayong malaman ang daan ng kaligayahan, ang daan ng kagalakan sa ating pamilya. Ang daan tungo sa tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng anumang gusto natin. Nang ninanais ng makasalanan nating kalikasan, ang mga paraan ni Satanas ang umaakit at bumibihag sa atin sa pagkaalipin. Ang totoong kalayaan ay sundin ang paraan ng pagsunod na inilalahad ni Kristo, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Sinasabi ng iba, hindi ba itinuro ni Jesus na ang kailangan lang natin ay pag-ibig? Hindi ba ito lang ang sinasabi o sinabi ni Jesus sa isang abogadong lumapit sa kanya nang sinabi ng abogado na, alin ang pinakadakilang utos? Nais ng abogadong ito na bitagin si Jesus. At sinabi ito ni Jesus sa Mateo Kapitulo 22, talatang 37 at 38. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. May ilang mga tao na nagpapalagay na nagpapakilala sa Jesus ng isang bagong utos. Sinipin ni Jesus ang lumang tipan sa Deuteronomio. Dahil sinasabi doon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Iyon ang numero uno. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jesus, sinabi niya, at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito na nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Kung maibubuod natin ang kautusan sa isang salita, ito ay pag-ibig. Kung ibubuod sa dalawang parirala, ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.
Ang unang apat na utos ay nagsasabi sa atin kung paano mahalin ang Diyos. Ang huling anim ay nagsasabi kung paano mahalin ang ating kapwa. Sa dalawang utos na ito, nakakabit ang lahat ng kautusan. Sa madaling salita, ang buong kautusan ng Diyos, ang sampung utos, ay nagsasabi sa atin kung paanong magmahal, kung ano ang gagawin ng isang taong nagmamahal. Ang taong nagmamahal ay hindi nagnanakaw. Nire-respeto ang pag-aari ng kanilang kapwa. Nire-respeto ang asawa ng kanilang kapitbahay. At hindi nagnanasa. Ang isang mapagmahal na anak ay sumusunod sa magulang. Meron pang mga nagtatanong, ang kautusan ba ang basihan ng kaligtasan? Naliligtas ba tayo sa pagsunod sa mga utos? Ang sagot ay hindi. Nang si Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo, nag-alok siya sa atin ng kaligtasan na buo at kompleto. Wala tayong magagawa sa ating sarili para makamit ang kaligtasang iyon. Sinasabi ng Biblia, sa Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Hindi natin iniingatan ang kautusan para maligtas o para makamit ang pag-ibig ng Diyos. Iniingatan natin ang kautusan dahil ibinigay niya sa atin ang pagmamahal. Ang biyaya ay palaging naghahatid sa pagsusunod. Ang biyaya ba ay maaaring maghatid sa pagsuway? Hindi kailanman. Kapag mas higit nating mahal ang Diyos, mas higit din natin siyang paglilingkuran. Ayon sa Roma Kapitulo 3, ang talata ay 20, sapagkat sa pamamagitan ng magawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala

sa mukha mo? Nasaan? Parang wala naman. Dahil hindi ko ito ramdam. At sinabi niyang, tumingin ka sa salamin. Pagtingin ko sa salamin, ay meron nga. Hindi ako malilinis ng salamin. Sinasabi lang nito na meron akong dumi sa mukha at kailangan ko itong hugasan at sabunin. Sa pamamagitan ng kautusan, makikilala natin ang kasalanan. Ipinapakita nito sa atin kung ano ang kasalanan at inihahatid tayo kay Jesus. Ang biyaya ni Jesus ang magpapatawad sa atin, maglilinis sa atin, at magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kapag nasa ilalim tayo ng biyaya, hahantong tayo sa pagsunod. Mamahalin at susundin natin siya ng lubos. Sabi nga ni Pablo sa Roma, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sa huling mga araw ng kasaysayan, ay may lilitaw na huwad na mga guro. Pansinin kung ano ang sinasabi. Sa unang Juan, Kapitulo 2, ang talata ay 4. Ang nagsasabing, kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kung nais mong malaman ang totoo, huwag tumingin sa ilang grupo ng mga tao na nagsasabi sa iyo na hindi mo kailangang sundin ang kautusan ng Diyos. Kung nais mong malaman ang katotohanan, huwag pumunta sa ilang mangangaral na nagsasabi sa iyo na ang kautusan ay ipinako sa krus o inalis dahil sinabi ng Biblia. Ang nagsasabing kilala ko siya at hindi sinusunod ang kanyang mga utos ay isang ano? Sinungaling. At ang katotohanan ay? Ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Juan noong siya ay nasa isla ng Patmos, ay sumulat tungkol sa mga taong madadatnan sa mga huling araw. Tungkol sa bayan ng Diyos sa katapusan ng panahon. Sa huling aklat ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang talata ay 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Narito ang isang grupo ng mga tao sa mga huling araw. Hindi sila umaayon sa pressure ng lipunan. Hindi sila sumuko sa etika ng lipunan o tradisyon sa kanilang paligid. Hindi nila ginagawa ang ayon sa kalooban nila. Ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Sa kanilang puso, mahal nila siya. Kaya't kapag si Jesus ay muling dumating, sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sa mga huling araw ng kasaysayan ng sanglibutan, ang Diyos sa katunayan ay magkakaroon ng isang grupo ng mga tao.
mahal nila.

Kaya si Jesus. At dahil dito, meron silang pananampalataya kay Jesus at sinusunod nila ang kanyang kautusan. Ang pag-ibig sa ating puso ang naghahatid sa pagsunod kay Kristo. May isang kwento na tunay na nangyari tungkol kay Kim noong taong 2004. Siya ay nalulong sa ecstasy. Nanalo sa Ohio State Lottery ang kanyang asawang lalaki ng milyong-milyong dolyar. At masyadong naging masaya si Kim dahil siya rin ay naging instant millionaire. Pero may problema. Dahil si Kim ay nangaliwa, meron siyang boyfriend, hindi ang kanyang asawa. Nakikipagkita siya sa ibang lalaki at ngayon gusto niya ng maraming pera pero ayaw na niya sa kanyang asawa. Kaya napagpasyahan niyang mag-hire ng hitman para ipapatay ang kanyang asawa. Nang siya ay nakikipag-ayos sa pagpatay ng mapya sa kanyang asawa, narinig ito ng kanilang 21 taong gulang na anak na lalaki na nasa kusina na kumakain. Narinig niya ang usapan sa telepono. Kaya, kaagad niyang sinabi ito sa kanyang ama. Sinabi niya, "Tay, si inay, nakikipagkita sa iba at nagpaplanong ipapatay ka." Agad na nagpunta sa pulis ang kanyang ama, inilarawan ang nangyari, kaya sinet up nila si Kim. Ang isang FBI agent ay nagpanggap na intermediary na kukuha ng pera. Maya-maya, nang dumating si Kim para magbayad, siya'y inaristo o inaresto karakaraka. Kinulong sa bilangguan na puno ng galit. At sa loob ng 6 buwan, paulit-ulit na siyang binibisita ng kanyang asawa. Sinabi niya, "Ayokong mawala ang 21 taon ng ating kasal." Patuloy niya itong dinalhan ng mabulaklak at regalo sa bilangguan. Hindi siya sumuko sa asawa niya. Sa katunayan, inurong niya ang kaso laban sa kanya at nagpiansa siya gamit ang napanalunan niya sa loto. Napahagulgol si Kim. Iyak siya ng iyak. Siya'y napiansahan. Niyakap niya ang kanyang asawa, napuno siya ng lubos na kaligayahan, napuno siya ng saya. At sinabi niya, "Pinalaya mo ako. Dapat akong makulong buong buhay doon. Karapat dapat akong mamatay dahil muntik na kitang ipapatay. Pero, pinalaya mo ako. Mamahalin kita magpakailanman." Tayong lahat ay nagkasala at nararapat sa kamatayan. Subalit lubos tayong minahal ng Diyos. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa cross. Sa cross, merong awa. Sa cross, merong kapatawaran. At sa ating pagluhod doon at pagtingin sa kanyang mga mata ng pag-ibig, makikita natin ang kanyang nakaunat na mga bisig para sa atin. Inaakay tayo ng pag-ibig na sumunod sa kanya.
Mga kaibigan, mahal ng Diyos ang ating pamilya. Sa pagsunod lamang sa Kanya, tayo ay makasusumpong ng lubos na kaligayahan. Ngayon na ang panahon para matapat siyang sundin kasama ng buong pamilya.

0: Mga kaibigan, ang pamilyang mahal ng Diyos ay pinagkakalob niya ang kanyang mga utos sa kanila. Hindi upang sila ay pabigatin ang kanilang buhay, kundi nais niya na maging masaya ang ating pamilya. Ibinibigyan niya ang kanyang mga utos upang kayo at ako ay malaman natin ang tama at ang mali at tayo ay maihatid kay Kristo na siyang magpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin po ba ang nais mo sa iyong pamilya? Ito rin po ba ang iyong iniisip para sa iyong pamilya? Kung ito po ang inyo pong nais na maging karanasan sa buhay bilang pamilyang mahal ng Diyos, nais ko po kayong anyayan sa isang pagtatalaga sa pagkakataong ito. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat kami po ay ibinilang mo sa isang pamilya na nahahandang sumunod sa iyong mga utos sapagkat nais namin na kami masaya sa pagsasama sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa lahat ng sandali ng aming pong buhay. Mahal na Diyos, narito po ang mga pamilya na sa pagkakataong ito ay muling nagtatalaga ng kanilang mga sarili sa inyo. Maari po ba, Panginoon, na turuan mo kami, tulungan mo kami, na sa tuwi-tuwi na ay aming laging maalaala ang mga utos mong ito sapagkat kayo ang nagsabi, higit na magiging maligaya ang pagsasama ng isang pamilya kapag ang pagsusunod ay namumutawi sa kanilang mga ugnayan, dahilan sa kanilang mga puso ay nananahan ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesus. Nawa, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pong pagtatalagang ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, binigyan tayo ng pamantayan ng Diyos upang mapabuti tayo at mabigyan tayo ng kapayapaan. Nais mo rin bang mapabuti ang iyong pamilya at makaranas ng ganap na kapayapaan? Sundin natin ang pamantayan na ibinigay sa atin ng Diyos.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikalimang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang kaloob ng Sabbath at kaakibat nitong pagpapahinga para sa ating mga puso at pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, ilalain, at sambahin bilang mananalo. Nagpahinga siya sa 7th araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod siya.

0: the pillars of faith. Magandang araw po sa atin at muli, welcome po sa Pillars of Faith. Amen. Ako po ang inyong host, Pastor Alvin Lalray, at narito po yung ating mga kasama na babati po sa inyo.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-pillars. Welcome back po muli dito sa ating panibagong episode, at ako'y nagagalak na sa muli tayo magsama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Akin pong binabati ang aking mga pinaglilingkurang churches sa aking district, ang under po ng JMA Carmona District. Sila po'y nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapala ng Diyos ay mayaman na dumaloy sa inyong mga buhay.
2: Magandang araw po sa inyo, mga minamahal namin, mga kapatid, ang inyong lingkod, Pastor Chester Labrador, bumabati sa ngalan po ng Youth Department ng ating Cavite Mission. Sa pangunguna po ni Pastor Ray Maglipas, ang lahat ng ating po nawa, mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, ay patuloy na sumigla sa ating pananampalataya at sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos.
0: Bago ho tayo magpasimula sa ating pag-aaral, maganda muna po ay manalangin tayo at hilingan po natin si Pastor Roniel Villamor para sa panalangin.
1: Tayo manalangin. Dakila, makapangyarihan namin Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Kami nalulugod at nagagalak na magkaroon ng pagkakataon na pag-aralan na iyong salita. Nawa, dakilang Diyos, banal na Espiritu, pagkalooban niyo po kami ng kaunawaan at mahayag nawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ngayong araw ay papasok tayo sa isa sa pinakamalalim at pinakamangha-manghang katotohanan ng Christian faith. Hindi ito simpleng Bible doctrine, hindi ito theological curiosity lamang, at hindi rin ito academic puzzle. Ito ay tungkol sa pagkatao mismo ng ating Panginoong Jesus. At ang tanong natin ay ito, paano naging posible na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao sa iisang persona? Sa unang tingin, parang imposible. Kapag sinasabi natin na siya ay Diyos, paano siya magiging tao? Kaya't sinasabi natin na siya ay tao, paano siya magiging Diyos? Sa loob ng 2,000 taon, ito ay isa sa pinakamalalim na tanong sa Christian theology. Ngunit ayon sa kasulatan, hindi natin kinakailangan pumili sa pagitan ng dalawa. Hindi natin kinakailangan sabihin na siya ay Diyos lamang. Hindi rin natin kinakailangan sabihin na siya ay tao lamang. Ang New Testament ay matapang na nagsasabi na si Kristo ay tunay na Diyos, si Kristo rin ay tunay na tao. At ang dalawang katotohanan ito ay matatagpuan sa isang persona. Tama po ba, Pastor?
1: Napakahalagang usaping ito, Pastor Alvinil, no? Kasi pagka mali yung ating pagkaunawa patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ay maaaring mali na rin ang ating pagkaunawa sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan kasi ay direktang nakakonek sa personalidad ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa kung ano ang kanyang ginawa, kundi kung sino ba talaga siya.
2: Gusto ko rin pong idagdag ito at sabihin sa ating lahat, no, na marami ng theological discussion ang talagang nagiging sobrang komplikado dahil sinusubukan ng marami na ipaliwanag ang talagang punang pinakadetalye ng mga bagay nito. Mm-hmm. Pero kailangan natin pong maunawaan mula sa Biblia na may bahagi po ang kahiwagaang ito at lampas sa kakayanan ng tao na ito'y lubusang maunawaan. Dahil hindi lang po natin pinag-uusapan ang isang ordinaryong tao, kundi ang ating pong pinag-uusapan ay ang Diyos na naging tao.
0: Actually, kung ating titingnan, merong 2 kapitulo sa Aklat ng Hebreo na patuloy na nagtuturo sa atin doon sa nature ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba, Pastor Roniel?
1: Tama po, Pastor Alvinil. At napakahalaga nito kasi kapag binasa mo ang Hebrews chapter 1, ay ito'y parang isang theological spotlight at nakatutok ito sa divinity ng ating Panginoong Jesus. O tingnan natin, halimbawa, itong nandito sa Hebreo 1:2-3, sabi dito, "Subalit sa mga huling araw na ito'y nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaas-taasan. So mapapansin natin dito yung lingwahe na ginamit ng sumulat po ng Hebreo. Ako'y naiiniwala na ang sumulat po ng Hebreo si Apostol Pablo. Yung lingwaheng kanyang ginamit ay hindi pang ordinaryong tao, mga pastors eh.
3: Mm-hmm.
1: No? Hindi rin pang ordinaryong propeta ang kanyang pinatutukuyan dito, hindi rin angel, kundi kanyang inilagay, sinulat at kanyang binalangkas dito sa Hebreo 1:2-3 na ang Panginoong Hesukristo, mga lingwahe 'yon ng kadyusan.
3: Mm-hmm.
1: Pastor Chester.
2: Kaya nga po, lalong lumalalim dito sa pagsasalaysay sa aklat po ng Hebreo, sa Kapitulo 1 pa rin po tayo at sa Talatang 8, ang wika, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang ama po ang nagsasalita dito at maliwanag ang pagkakasabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Amen. Napakahalaga no, na ito'y maunawaan natin.
0: Amen. Ano? So talagang napakatibay at talagang tunay na pinatototohanan ng banal na kasulatan na hindi tao lamang ang ating Panginoon Jesucristo. Ang Ama mismo ang nagsabi na siya po ay mayroong kalagayang Diyos.
1: Yan, tama po yan, Pastor Albiril. Kasi kung babalik na naman tayo dito sa kay Pablo, sa Hebreo 1:10-12, ay itong sinasabi, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saliga ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At gaya ng damit, sila'y mapapalitan, ngunit ikaw ay ikaw pa rin. At ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So, dito, no, ay yung mga salitang ito, ginagamit lang ito sa Old Testament, sa Yahweh.
3: Mm-hmm.
1: Say, tapos dito, ang Yahweh sa Old Testament, yan yung Creator. At parehas ng description yung Yahweh sa Old Testament, at itong si Jesus dito sa Hebreo 1:10-12. So parehas ang description ng nilapat ni Apostol Pablo, yung Yahweh sa Old Testament at si Jesus Christ dito sa New Testament. Ibig sabihin, malinaw ang argument talaga ni Pablo, mga kapilars, mga pastors.
3: Mm-hmm.
1: Ang anak ay hindi bahagi ng creation.
3: Mm-hmm.
1: Si Jesus ay creator.
0: Kaya nga, Pastor Chester, pagkatapos ng chapter 1, biglang merong pagbabago.
2: Yes, Pastor Albinil. Ang Hebrews chapter 2, ang spotlight naman ay ang pagiging tao ng ating Panginoon, yung humanity of Christ. Kaya nga po maliwanag dito sa Hebreo, Kapitulo 2, ang talatay 14, ito po ang pagkakasabi. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Napakalinaw ng binabanggit na ang Panginoon na ipinapakilala sa Hebrews chapter 1 ay nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesus upang maagapi ang gawa ng diablo.
1: Ayan, napakaganda ng movement, no? Ang husay ng pagkasulat dito ni Apostol Pablo kasi ay guided ng inspired ng Holy Spirit at siya din ay lawyer.
3: Mm-hmm.
1: Sa simula, pinakilala niya na si Jesus ay Diyos.
3: Mm-hmm.
1: Sa chapter 2, Pastor Chester, gagaya ng inyong sinabi, pinakilala niya naman na siya ay tao. So, Jesus took another nature o kaya add another nature to himself. At kamangha-mangha ito dahil ito ay hindi dalawang magkaibang persona.
3: Mm-hmm.
1: Sinabi ni Pablo at ng Biblia at ng New Testament na itong Diyos at itong tao din ay iisang persona lamang kay Kristo.
0: Tama po yan, ano? Kaya nga meron din tayong makikita na the great paradox of the gospel. Mm-hmm. Ano? Pwede nga natin tawagin ito, Pastor Chester, Pastor Roniel, at mga kapilars, na holy paradox.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Dahil iisipin nyo ito, ang parehong Kristo na lumikha ng bituin ay parehong Kristo rin na isinilang sa sabsaban, Pastor Chester.
2: Yung nga, yung the same Christ na yon, mga kapatid, mga kapilars, ay talagang yung sinasamba ng mga angel. Siya rin yung Kristo na dibinuhat ni Maria bilang isang sanggol na ipinanganak sa mundong ito.
1: Oo nga, at mantakin ninyo, yung Diyos na humahawak sa lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, kagaya ng binasa natin kanina, ay lumaki at lumago sa katawan, pangangatawan at sa karunungan. Ang nag-iisang Diyos na umiral bago pa si Abraham ay yun din yung Diyos na ipinanganak dun sa Bethlehem.
0: Mm-hmm. At sa unang tingin, mga kapilars, ay parang contradiction.
2: Mm-hmm.
0: Pero ayon sa New Testament, hindi po ito contradiction, di ba mga pastor?
2: Mm-hmm.
0: Kundi ito ay incarnation.
1: Exactly po, mga kapilars, Pastor Albinil, no? Ang problema kasi minsan ay sinusubukan nating ilagay si Kristo sa isang kategory lamang eh. Pero ang totoo niyan, hindi yon ang ginagawa ng New Testament authors. Kasi dito sa Biblia, pinapayagan tayo ng makita ang buong picture ng ating Panginoong Hesus.
2: At kapag nakita po natin, mga kapatid, ang kabuang larawan, no, ng pagkarito ng ating Panginoon bilang Diyos na nagkatawang tao, ay mas lalo nating makikita ang kagandahan ng Ebanghelyo. Dahil ang Diyos mismo, no, ay hindi lang nagpadala ng tulong, kundi siya mismo ang dumating para tayo tulungan at titigtas sa kapahamakan dahil sa kasalanan.
0: Okay, napaganda. Paganda po ng paganda ang ating pag-aaral. Ngayon po ay pupunta naman tayo, no, after ng tignan po natin yung Hebrews chapter 1
2: mm-hmm.
0: and chapter 2, dadako naman tayo sa Philippians chapter 2. Mm-hmm. At isa ito sa pinakamahalagang passages para sa usaping ito. Tama
1: Ayan.
0: Po ba, Pastor Arniel?
1: Tama po kayo, Pastor Alvinil, no? Kasi sabi ni Apostol Pablo dito sa Philippos 2:6, at 8, kanyang sinabi doon na, though he was in the form of God, he emptied himself. Dapat to pansinin natin yung sequence dito. Kasi sinasabi lamang dito ni Pablo na bago pa ang incarnation, ay nasa form of God na ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, naintindihan ni Pablo na ang Panginoong Hesukristo ay merong divine nature, Pastor Chester.
2: Mahalaga po na maintindihan natin yung word na form. Hindi po ito costume, mm-hmm. hindi rin ito disguise, hindi rin ito role-playing. Ito mm-hmm. po ay tumutukoy sa essential nature ng ating Panginoong Hesus.
1: Amen.
0: So bago siya naging tao, malinaw po na siya po'y Diyos.
1: Exactly, Pastor Alvinil. Mm-hmm. Kasi sinabi doon ni Pablo din sa talata, no? Pagkatapos doon na sinabi niya he was in the form of God, ang sabi doon ay Jesus Christ took the form of a servant.
2: Mm-hmm.
1: Mapapansin natin yung parallel doon eh. Form of God, tapos form of a servant, divine nature, tapos human nature.
2: So, sa madaling sabi po, hindi nawala yung una. No? Nadagdag lamang yung ikalawa, hindi ito subtraction, kundi addition.
1: Ayan, amen, amen.
0: Tama po. No? So, napakagandang statement yan. Hindi tumitigil na maging Diyos si Kristo, dinagdagan niya ang kanyang sarili ng humanity.
1: At yun mismo kasi, mga kapilars, yung esensya ng incarnation. Hindi ito metamorphosis. Hindi ito transformation mula sa Diyos at naging tao, kundi ang eternal Son taking human nature into union with himself. At napakagandang milagro ng incarnation po yun, mga kapilars.
0: Kaya nga po, pagkatapos nating pag-aralan yung Hebrews, pumunta tayo sa Philippians, magandang tingnan natin yung isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi yung aklat ni John.
2: Mm-hmm.
0: At kung titingnan po natin sa New Testament, Ito po'y paulit-ulit na ipinakita ang hiwaga ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo.
2: Mm-hmm.
0: Iyon ang Ebanghelyo ni Juan. Pastor Roniel, bakit ba napakahalaga ang John chapter 1 sa usaping ito?
1: Pastor Alvin, alam mo napakahalaga niyan dahil sa loob ng ilang talata dito sa John, ha? Mm-hmm. Pinapakita ni Juan ang dalawang katotohanan ng hindi kailanman dapat paghiwalayin ng sinuman.
0: Mm-hmm.
1: Sabi dito sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pagkatapos ay dumiretso si Juan doon sa John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us." Pansinin natin, no, yung paggalaw ng author, kung paano niya ginawa yung kanyang argument. Hindi siya nagsimula sa tao. No, hindi nagsimula na siya ay tao, kundi sinimulan ni John na si Jesus ay Diyos. At pagkatapos, doon niya ay dinating na yung Diyos na yon ay nagkatawang tao at nanirahan sa kanila. Nagsimula siya sa Diyos, nagtapos siya sa pagiging truly man ng ating Panginoong Jesus, Pastor Chester.
2: Kaya importante po ito na ating maunawaan, mga minamahal na mga kapatid, na ang malinaw na pagkaunawa sa likas ng ating Panginoong Hesus ay taliwas doon sa paniniwala ng iba na baliktad, no? Nagsisimula siya sa pagiging tao, tapos ginawa siyang banal. Dahil ang Juan, sa pagpapakilala ng apostol ng ating Panginoon, ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay naging tao. Una siya na naging Diyos bago siya nagkatawang tao. At hindi siya tao na naging Diyos.
1: Amen.
0: So, napakalaking pagkakaiba yun, mga pastor. Tama po ba?
1: Napakalaki talaga, Pastor Alvin. Kasi dahil kung tao lamang ang ating Panginoong Hesus na naging special, hindi siya maaaring tagapagligtas ng buong mundo, mga kapilars. Ngunit kung siya ang eternal Word na naging tao, abay, ibang usapan yon. Talagang siya valid na magiging tagapagligtas ng sanlibutan na nagkasala.
0: Tama po yan. Ano? Kaya tayo po'y dadako ngayon sa pagkakaisa ng persona ng ating Panginoon. At ang tanong na madalas na itinatanong ng mga estudyante sa theology, kung may divine nature si Kristo at mayroon din siyang human nature, ilan ba si Jesus?
1: Mm-hmm.
0: Dalawa bang persona?
1: Mm-hmm. Magandang tanong yan.
2: Napakahalagang tanong po ito, no? At malinaw ang New Testament na pinapaunawa sa atin, hindi dalawang Kristo, hindi dalawang persona, hindi dalawang magkaibang subject, kundi iisang persona lamang.
1: Iyan. Ang divine nature po kasi ng ating Panginoon at kanyang human nature, mga kapilars, mga pastors, ay nagresulta hindi sa dalawang Jesus, kundi nagresulta sa isang Kristo. Isang Panginoon, isang tagapagligtas. So magtatanong tayo, kakaiba naman ito, no? Ganun talaga kasi pinakilala si Jesus sa John 3:16 na siya ay unique. So makikita natin yung uniqueness, no? Truly God, truly man. At iisang persona lamang kay Kristo.
0: Pastor Yeniel, ano? Mahalaga siguro na i-clarify natin yan. Dahil minsan kapag binabasa ng tao ang Gospels, parang iniisip nila na minsan Diyos si Jesus at minsan tao siya.
1: Exactly po, no, Pastor Alvin. May mga nag-iisip na ganyan, pero ang totoo, hindi yun ang biblical picture, mga kapilars. Hindi nagpapapalit-palit ng identity si Jesus Christ, no? Hindi siya Diyos tuwing umaga, tapos mamayang tanghali, tao. Hindi siya Diyos mamayang gabi, tapos kinabukasan, tao na naman siya. Hindi ganon. Hindi siya ganon. Siya po ay talagang 100% human, 100% God, truly man, truly God, and that is the mystery of incarnation. At pinakilala naman talaga siya ng Biblia na siya ay unique. And that shows the uniqueness of Jesus Christ. No, hindi nagbabago-bago. Siya ay talagang 100% God, 100% human at all times. Pastor Chester.
2: So maliwanag po, no? Sa buong buhay ng ating Panginoong Hesus, sa bawat sandali ng kanyang earthly life, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, ang ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na Diyos.
1: Amen.
2: At tunay na tao.
0: So parang hindi siya parang superhero, no? Minsan gabi ay Superman siya, sa araw ay tao siya. At yan po ang dahilan kung bakit napakalalim ang mystery ng incarnation. Eh dadako naman po tayo doon sa pagkapako ng ating Panginoong Jesus mula sa kaluwalhatian. Isa sa mga pinakamagandang example ay yung isinulat ni Apostol Pablo na nakatala po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "They crucified the Lord of glory." Kaya Pastor Roniel, ano po ba yung ibig sabihin ng "they crucified the Lord of glory"? Bakit po mahalaga ito?
1: Ay, napakahalaga nito, Pastor Alvinil, no? Kasi sa maikling salita dyan o phrase na sinabi ni Pablo, "they crucified the Lord of glory," ay pinagsama ni Pablo dito yung dalawang hindi mo pwedeng paghiwalayin na reality. Pansinin natin yung salitang crucified. Yan ay karanasan ng tao. No, karanasan ng tao diyan. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay hindi pinako sa krus. Ngunit ang sumunod na phrase ay Lord of glory. Iyan ay lingwahe ng deity o kadyusan, Pastor Chester.
2: Kaya nga po mabigat ito pong statement na binanggit po, no, sa aklat po ng 1 Corinthians, na ang ipinako sa krus ay hindi ordinaryong tao. Ang Lord of Glory na binabanggit po dito ay hindi nanatiling malayo sa ating pagdurusa. Nauunawaan ng Panginoon ang lahat ng pinagdaraanan ng lahat ng kanya pong mga nilalang.
0: Napakaganda po mga kapillars. At ito'y parang dalawang bundok na nagtatagpo sa isang punto.
1: Exactly, Pastor Alvinil. No? At iyan ang ginagawa ng New Testament. Paulit-ulit. Hindi nito hinihiwalay ang dalawang katotohanan. Pinananatili nitong magkasama ang dalawang ito, Pastor Alvinil.
0: Ngayon ay masasabi natin mga pastors na parang contradiction naman yung bagay na yan. Paano magiging infinite ang finite? Paano magiging Diyos ang tao?
2: Maganda yung tanong, Pastor Alvinil, no? Kaya tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, ang New Testament po ay hindi nagtuturo na ang divine nature ay naging human nature. Dito po ay sinasabi sa atin na hindi rin po itinuturo na ang human nature ay naging divine nature. Kaya maliwanag po yan sa ating pag-aaral.
1: Tama ka po dyan, Pastor Chester, no? Ang itinuturo ay union, hindi division. Ang itinuturo ay union, hindi confusion, hindi mixture. No, union ang tinuturo ng Biblia. Yun yung sinasabi na talagang isa. Nagsaan talagang hindi rin mix eh. Talagang union, no? Yung
2: magsasama.
1: Truly, like truly God, truly man talaga. 100% God, 100% man. Union.
0: So, baka po pwede, Pastor, na i-explain mo pa yung mga bagay na yan. Tama po ba mga kapillars?
1: Sige, kasi ganito yan eh. Kapag pinaghalo mo yung pula at puti, ano magiging result? Magiging kakamping.
2: Kamping.
1: Di ba? Parehong nabago. Pero hindi yan ang nangyari kay Jesus Christ, mga kapillars, no? Mga pastors. Hindi naging kalahating Diyos at kalahating tao si Jesus dito. Hindi rin naging 50% Diyos, 50% tao. Kundi talagang yan yung hindi talaga maipaliwanag natin eh. Union ng divine at human, truly God, truly man, truly God.
2: Eh maliwanag po yan sa buhay mismo ng ating Panginoong Jesus na inihayag na siya mismo ay 100% na Diyos, 100% na tao, at ang dalawang nature na ito ay nagkakaisa sa iisang persona.
0: Tama po yan, ano? Kaya kung minsan, yan po yung isang dahilan kung bakit minsan mababasa natin sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesus ay umiiyak. At minsan naman, makikita natin at mababasa natin na siya po'y bumubuhay ng patay.
1: Ayan, tama ka dyan, Pastor Alvinil. Ang umiiyak dun sa puntod ni Lazaro, no? Yung si Jesus yun eh. Noong umiiyak, tapos nasa harap ng puntod ni Lazaro at sumigaw ng, "Lazarus, come out ang natutulog doon sa bangka na si Jesus, ay siya yung parehong persona na nagpatahimik ng bagyo. Ang nagutom doon sa ilang ay ang parehong persona na lumikha ng tinapay.
0: Okay po, no? So talagang napakaganda po itong ating ginagawang pag-aaral. At ngayon, bakit mahalaga ang lahat ng ito sa kaligtasan? Bakit hindi sapat na tao lamang ang Mesiyas o Diyos lamang?
1: Magandang tanong, Pastor Alvin. Dahil ang misyon ni Kristo ay nangailangan ng pareho. Nangailangan ng paratandaan natin. Kung siya ay Diyos lamang at hindi tao, hindi niya tunay na marirepresentahan yung sinukob, ang sangkatauhan. Kung siya ay tao lang at hindi Diyos, hindi sapat na halaga yung kanyang sakripisyo po doon sa krus. Pastor Chester.
2: Kaya napakahalaga po, no? Itong dalawang nature ng union ng ating Panginoon. Na yung kanyang pagiging inhuman, 100% humanity ng Panginoon, naiintindihan niya tayo ngayon bilang kanyang mga nilikha. At dahil siya ay Diyos, yung kanyang deity, na ililigtas niya po tayo mula sa kapahamakan.
0: Napakaganda niyan, mga pastor. Sa kanyang humanity, naakapit tayo sa kanya. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, umaasa tayo sa kanya.
1: Ayan. Tama yan, Pastor Albinilno. At yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit na tinuturo ng New Testament ang parehong katotohanan. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kapag inalis mo ang humanity, mawala ang tunay na incarnation. At kapag inalis mo naman yung deity, mawala ang tunay na salvation. Kasi sabi dyan kasi ni Pablo, si Jesus ay ating intercessor. So, pag sinabing intercessor, ang alam kasi natin yan ay parang attorney.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa literal na meaning yan ay tulay.
0: Mm-hmm.
1: Si Jesus ang ating intercessor, ibig sabihin siya ang tulay ng tao para makalapit sa Diyos. Talagang siya ang pinaka-perfect na tulay. Hindi ka pwede maging tulay kung iisa lang yung iyong nature. Kumbaga, ang nature mo ay 100% God lang at 100% human ka lang. Hindi, dapat magkasama yan para ikay maging perfectong tulay ng dalawang nagkalayong mga ng Diyos at tao dahil sa kasalanan. Si Jesus ang perfectong tulay sa natin para tayo makabalik sa Diyos. At napakahalaga ng incarnation na yan, sapagkat kung wala yan, hindi niya pwedeng representahan ang bawat isa sa atin at kulang din yung kanyang pagiging kanyang sakripisyo doon sa krus.
0: Okay, no? So, kung ating talagang titignan, mga ka-feelers at Pastor Chester, ano po ba yung ibig sabihin nito bilang sa ating mga sumasampalataya sa ating Diyos?
2: Ayan, makikita po natin dito sa ating pag-aaral na ang una, ipinapakilala po dito at ipinapakita sa atin kung sino talaga ang Diyos na nagmamahal sa atin. Marami kasing tao ang natatakot na lumapit sa Diyos dahil iniisip ng marami ay malayo siya sa atin at hindi niya tayo naunawaan. Pero sa incarnation, maliwanag na nakikita natin at naunawaan natin na ang puso ng Diyos ay nagmamahal sa ating lahat.
0: Amen. Napakaganda po, no? Hmm. At yan ang hindi natin inaasahan sa mundong ito, Pastor Roniel.
1: Opo, hindi talaga inaasahan natin yan kasi napakahalaga nga niya ng sinabi ni Pastor Chester.
0: Mm-hmm.
1: Dahil pinakikita lamang dito na ang ating Diyos ay hindi lang sovereign God. Pinapakita dito ng ating Diyos hindi lamang all-powerful, hindi lamang siya creator, kundi siya yung Diyos na lumalapit sa kanyang creation, Pastor. At ngayon, alam natin ngayon, no, na ang tao ay naghaharap ng paraan para makaakyat dun sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang gospel ay nagsasabing ang Diyos ang bumaba. Amen?
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Kaya kapag nakita po natin, no, ang God-man, at nakilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Hesus, nagiging mas malawak po ang ating pangunawa doon sa kanyang divine grace na inihayag sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po siya nagsasalita tungkol sa pag-ibig. Ang Panginoon mismo ang nagpakita ng tunay at wagas na pagmamahal. Hindi lang po nagturo ang Panginoong Hesus ng pagsasakripisyo pinakita niya po at sinakabuhay niya ang tunay na pagsasakripisyo.
0: Yes po, at ngayon po ay dadako tayo doon sa kamangha-manghang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. O sa English nito ay incarnation. Hindi po ito yung gatas ha, na nabibili natin sa tindahan. Ano? Habang papalipit tayo sa pagtatapos ng ating episode, gusto kong itanong ito. Ano yung dapat maramdaman ng isang mananampalataya kapag naintindihan niya ang katotohanan ito, Pastor?
1: Kung ako tatanungin mo, Pastor Alvinil, ang mararamdaman ko ay paghanga.
0: Mm-hmm.
1: Dalawang P.
0: Mm-hmm.
1: Ay, tatlong P.
0: Mm.
1: Paghanga, pagsamba, at pagsunod. Dahil pinag-uusapan natin ang pinakadakilang hiwaga sa kasaysayan.
0: Mm.
1: Ito yung pinakadakilang hiwaga sa kasaysayan, yung incarnation. Antakinin nyo, ang creator, nag-identify, o naging tao nga eh.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero hindi tumigil na maging Diyos. Ngunit naging tao, yun talaga eh. Napaka-tindi nung misteryo ng incarnation. Ika nga, sinabi ko kanina, unique. At kung meron kang ganyan na Diyos, no, anong mararamdaman mo? Ano ang iyong tugon? Ako personally, paghanga, pagsamba, at pagsampalataya at pagsunod sa ganitong klaseng Diyos.
2: Kaya kamangha-mangha po ang bagay nito kung ating titignan ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus. At kung ating babalikan yung kanyang kapanganakan sa sabsaban, hindi lang natin tinitignan ang isang sanggol. Ating makikita at maunawaan na ipinanganak ang Eternal Son ng ating Diyos. At kapag naman tayo tumitingin sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tayo tumitingin sa isang tao na nabuhay ng perpekto at naging martir, kundi ang ating tinitignan ay ang Lord of Glory.
1: Amen.
0: Yes po, no? Kaya mga minamahal po naming mga kaibigan, ang sanggol sa Bethlehem ay siya ring creator ng mga bituin.
1: Mm.
0: Ang batang lumaki sa Nazaret ay siya ring eternal word. Ang taong napagod sa paglalakad ay siya ring nagtataglay ng buong kapangyarihan ng Diyos.
1: Mm.
0: Ang umiyak sa puntod ni Lazaro ay siya ring nagbibigay ng buhay at ipinako sa krus, at siya rin ang Lord of Glory. Tama po ba, Pastor Chester?
2: Ah, maliwanag yan, Pastor Abinil. So hindi po ito kalahating Diyos, so 50% God, at hindi rin po kalahating tao na 50% na sinasabi ng iba.
1: Mm. So, hindi dalawang persona, hindi dalawang Jesus Christ.
0: Yes, ano? Kundi isang Panginoon, isang tagapagligtas, isang Diyos, isang Kristo.
1: Amen.
0: At dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, siya lamang ang makakapag-ugnay sa makasalanang mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Siya lamang ang maaaring maging tagapamagitan, at siya lamang ang maaaring maging tagapagligtas, at siya lamang ang karapat dapat na ating sambahin.
1: Amen.
0: Yan,
1: amen.
0: No? So napakaganda po ang ating mga pinag-aralan, kaya patuloy po kaming nagpapaanyaya sa inyo na inyo pong i-share, inyo pong ibahagi sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, ang video na ito sa pamamagitan po ng pag-share sa social media, at upang sa ganoon marami po ang makinabang sa ating pag-aaral. So any last words, mga kapillars, para sa ating mga magigiting ng mga manonood?
1: Patuloy niyo pong subaybayan ang ating programang ito, Pillars of Faith, mga minamahal na mga kapatid. At sinisigurado ko sa inyo na meron kayong blessing na mararanasan habang kayo ay nakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon.
2: Ayan, purihin ng Panginoon, no, sa pag-aaral na ito. At patuloy kong inaniyahan po ang ating mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, na magkaroon ng malapit na ugnayan o relasyon sa ating Panginoon Jesus. At kapag naranasan nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon na wagas at totoo, tunay na mababago ang inyong pong buhay, at lalo tayo magiging magalak sa ating pong paglalakbay sa mundong ito, na ang ating pong pagkakilala ay ang pagkakilala na meron tayong Panginoon na lumikha sa atin, ang Panginoon na tumubos po sa atin, at tayo'y maihanda niya sama-sama sa tahanan na kanya pong inihanda na para sa ating lahat sa langit na bayan.
0: At bilang pagtatapos, muli niyo po kaming samahan sa panalangin. At hilingan po natin si Pastor Chester ang mag-close po sa ating panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming banal, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na inyo pong binahagi sa amin na ang aming Panginoong Hesus ay naparito bilang Diyos at na nagkatawang tao upang kami maging malapit muli sa inyo at mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Salamat po, Diyos, sa inyo pong biyayang sagana na nagliligtas sa amin na ang inyo pong buhay na perpekto, ang inyong kamatayan at pagkabuhay na maguli at ang inyo pong persona mismo ang siyang naging daan upang kami rin ay makasumpong ng katiyakan na sa aming pong pagiging mga tao, isuko po namin ang aming pong sangasarili sa inyo pong banal na mga kamay upang kami, O Diyos, ay magtagumpay din. Salamat, Panginoon, dahil ang kasalanan ay nagpapatuloy hindi dahil ang inyong layunin kami mapahamak, kundi ang inyong layunin, makilala namin ang aming Panginoon Jesus at mahayag sa amin ang kanya pong buhay na binabago kami mula sa pagiging makasalanan patungo sa inyo pong katwiran at sa inyo pong kabanalan. Amen. Salamat, Panginoon, ang inyo pong pagpapalay sa sagana sa lahat ng inyo pong mga taga-subaybay sa programa pong ito at ang inyo pong patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang maranasan naming sama-sama hanggang kami makauwi sa tahanan ng inyo pong inihanda niya sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagdinig sa aming mga panalangin dahil ito po ay amin nilalapit alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode dito po sa
3: Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating paksa po ngayong gabi ay napapanahon. Ang kamatayan ay isang suliranin na sadyang hindi natin maiiwasan. Isang bagay na tayong lahat ay kinakailangang humarap maliban doon sa mga taong darat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan ay dumarating sa atin sa iba't ibang paraan at iba't ibang pagkakataon. Isang bagay ang tiyak, tayo kung hindi madarat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay mamamatay. At iba't iba ang paraan ng ating kamatayan at iba't iba ang panahon ng ating kamatayan. Magkagayunpaman, bagaman hindi natin natitiyak kung kailan tayo mamamatay at kung paano tayo mamamatay, kung hindi tayo aabutang buhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mamamatay. Mga minamahal, ngayong gabi, ang kamatayan ay madalas dumarating sa atin na biglaan. Narinig niyo ba yung mga sinasabi ng mga namatay na napakabilis naman? Parang ang lakas-lakas niya pa. Noong isang araw lamang, kausap ko siya at waring wala namang problema. Ngunit nakakabigla sapagkat bigla siyang namatay at biglang binawian ng buhay. Maaaring sa pamamagitan ng pagkakasakit o di kaya naman ay aksidente. Maniwala po kayo, mga minamahal. Gagawin ng lahat ng mga tao ang lahat ng kanilang magagawa upang maiwasan ang kamatayan. Hangga't maaari ay pauospital, hangga't maaari ay ipangungutang, hangga't maaari ay talagang lahat ng mga posibleng mga medications at mga lugar upang may posibilidad siyang gumaling ay gagawin ng mga tao upang makaiwas sa kamatayan. Alam niyo po, meron nga ngayong mga kumpanya sa Europa at sa Estados Unidos kung saan ang tawag sa kanilang mga kumpanya ay cryonics, na yung mga biglaang mga namatay ay maaaring ipa-frozen yung kanilang mga katawan upang i-reserve at i-preserve, I should say, upang sa mga darating na mga araw, baka sakaling 100 or 200 years from now, ang kanilang pag-asa ay meron ng scientific breakthrough at pupwede silang buhayin ulit. And they are paying hundreds of thousands of dollars. People will avoid death as much as he can. But something we cannot avoid, mga minamahal, hanggang tayo ay abutan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tinatawag nating kamatayan. Dama natin ang bangis at ang pait at ang hirap kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay. Ang totoo nito, kapag napapanood lamang natin yung pighati, yung hiyaw, yung luha ng mga tao kahit sa telebisyon o ng ating mga kapitbahay na mga nangamatayan, tayo ay nababagbag din ng gayon na lamang. Ang ating mga mata ay tumitigis ang mga luha at hindi natin din mapigilan na maramdaman ang kirot sa pagpanaw ng kahit hindi natin mga kamag-anak at mahal sa buhay. Sa banal na kasulatan, ang paksang ito ay malinaw na tinalakay upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa. Sabi sa Job chapter 14 verse 10, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya? Sa gabi pong ito ay mayroong iba't ibang aral at iba't ibang paniniwala may kinalaman sa kalagayan at kinalalagyan ng mga patay. May mga samahang pananampalataya na nagsasabing kapag di umano ikaw ay namatay na mabait, dumidiretso ka daw ng langit. At di umano kapag ka ikaw ay namatay naman na walang bait, dumidiretso ka daw pagkamatay mo sa impyerno. At kapag ka ikaw ay hindi naman talagang mabait at hindi ka naman talaga walang bait, kundi mabait-bait, ikaw daw di umano ay pumupunta sa purgatorio. At ito po ang mga pangunahing aral at paniniwala na pinaniniwalaan ngayon ng maraming mga tao. Hayaan niyo pong sa gabing ito, ating buksan ang mga pahina ng banal na kasulatan at ating alamin, nasaan ang mga patay? Ano ang katiyakan at pag-asa sa kabila ng maraari na dumating sa atin na panahon ng kamatayan? Sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7 ay binanggit kung paano tayo nabuhay at kung paano tayo nilalang. Sabi ng Biblia, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa.
at hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaibigan, nais kong ipapansin sa inyo ang sinabi ng talata upang kayo ay hindi madaya at upang maging malinaw ang ating pagkaunawa may kinalaman sa paksa na ating pinag-aaralan. Ang tao daw ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa alabok ng lupa, sa pamamagitan ng alabok ng lupa at nang iporma ng Panginoong Diyos ang alabok ng lupa, kanya itong hiningahan galing sa ating Panginoong Diyos yung hinga ng hininga ng buhay. At ang resulta, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Importante po at ipapapansin ko po sa inyo yung salitang, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi po binanggit ng banal na kasulatan na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Para po sa inyong kaliwanagan, nais ko pong illustrate sa inyo ang bagay na ito. Iba po yung sinasabi na si Pastor Egan ay naging laptop sa si Pastor Egan ay nagkaroon ng laptop. Kapag ka po sinabi niyong si Pastor Egan ay naging laptop, ay ako na po yung laptop. Pero kapag ka sinabi po na si Pastor Egan ay nagkaroon ng laptop, yung laptop ay hiwalay sa aking pagkatao, pag-aari ko yung laptop. Sa banal na kasulatan po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi po pala totoo yung paniniwala ng maraming mga tao ngayon na yung tao ay mayroong kaluluwang buhay. Na kapag ka daw namatay yung ating katawang lupa, itong laman na ito ay lumalabas daw sa ating mga ilong at pagkatapos ay parang usok na umiikot-ikot at nakikita pa rin yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ikaw, kaibigan ko, ang kaluluwang may buhay. Hindi po divided, hindi separated ang ating kaluluwa sa ating buhay, kundi tayo mismo ang kaluluwang buhay. Ngayon, yun bang kaluluwang buhay na iyon? Yun ba ay hindi namamatay? Sabi po sa Ezekiel 18, ang talata ay 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Napakaliwanag po ng talatang ito. Ang kaluluwa ay hindi siya mananatiling buhay kapag ka namatay na ang ating katawan ayon sa popular belief. Sangayon po sa turo ng banal na kasulatan, ang kaluluwang ito na buhay ay kapag ka nagkasala ay mamamatay. Ngayon, sa banal na kasulatan po, ilan po ba ang nagkasala? Sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. At sa talatang 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang konklusyon ni San Pablo sa 6:23 ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Narito ang katuwiran. Kung ang tao ay naging kaluluwang may buhay, at ang lahat ng kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay, at lahat ng kaluluwa ay nagkasala, kung magkagayon, lahat tayo ay maaaring magsapit o dumanas ng tinatawag natin na kamatayan kung hindi tayo maabutang buhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, yung paniniwala nila di umano na 40 days di umano, gumagala-gala pa yung kaluluwa, sinasabi nila doon sa mga mahal sa buhay na nasa harap ng kabaong, iha, huwag kang umiyak ng malakas, lalong nababagbag yung asawa mo, lalong nababagbag yung anak mo, lalo lang siyang nahihirapan, kumalma ka. Alam niyo po, yung ganong paniniwala, bagaman tayo'y nakikisimpatsya. Yun po ay hindi turo ng banal na kasulatan. Sapagkat kapag ka daw po ang tao ay namatay, siya ay namamatay na at wala na siyang nalalaman. Hindi na po siya immortal na meron pang lumalabas sa kanyang katawan na mayroong consciousness. Sino lamang po ang walang kamatayan? Sangayon po sa 1 Timoteo, kapitulo 6, talatang 15, pakinggan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Kaibigan, ang mga talatang ito ay napakalinaw. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang walang kamatayan. Siya lamang po sa English nito, sa English version He alone is immortal. Siya lamang ang immortal, siya lamang ang
walang kamatayan at tayong lahat ay namamatay. Kapag ka namatay ang isang tao, ano ang nangyayari sa kanya? Sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7 ay ganito, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Reverse lamang po ito ng tinatawag natin ng creation o kabaliktaran ng paglalang. Pagka naman ikaw ay namatay, yung alabok babalik sa lupa at yung diwa o yung hininga ng buhay ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ngayon, kapag ka po ba tayo ay namatay, po pwede pa ho bang bumalik ng bahay? Paano po kasi meron tayong mga naririnig at nababalitaan? Nako, di umano, nagparamdam yung lolo mo sa bahay. Nakakita namin siya, nagi siyang paru-paro, nagi siyang kulisap at nagbalik daw po sa kanilang bahay. Pakinggan niyo po ang sabi ng Hob, Kapitulo 7, ang talata ay 9. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol o libingan ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kapag kada po ang isang tao ay namatay na, hindi na po nakakabalik sa kanyang bahay, ni hindi na din niya nalalaman ang kanyang dako. Bakit daw po? Sapagkat ang sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, talatang 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Tama naman po, di ba? Tayo na mga buhay, alam natin ang posibilidad na tayo'y mamamatay. Tama po, yung unang bahagi pa. Pangalawa, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Eh kapag ka daw po kaibigan patay na, hindi na niya nalalaman ang anumang bagay. Marahil kayo naman po ay nakakita na ng patay. At kayo po ay nakatagpo na ng mga bagay na patay. At kayo po marahil ay naka-attend na ng mga lamay o nakipaglibing na kayo. Yun daw pong patay, wala nang nalalamang anumang mga bagay. Kahit anong pilit mong yugyugin, kahit anong pilit mong kausapin, kahit anong pilit mo na sigawan, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi na niya nalalaman ang anumang bagay. Eh kapag ka po may alam pa siya, nakakapagsalita pa siya, nakakabalik pa po ng bahay, eh hindi pa po patay iyon. Sabi po ng Ecclesiastes 9:5, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, kapag ka namatay na, bumabalik sa alabok, ang diwa ay bumabalik naman sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng awit 13:3 ay ganito, O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin ako, ang aking mga matay paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. Ang kamatayan sa Banal na Kasulatan ay kagaya lamang ng pagkatulog. At alam natin na kapag tayo ay natutulog, wala na tayong alam. Pagtulog na. Pero yung mga batang nagtutulog-tulugan, eh di marami pa silang alam. Yung kapag ka nakatulog ay nakaganyan. Eh yun ho, ay tulog-tulugan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, yung kamatayan ay kagaya lamang ng pagkatulog. Alam niyo po, pagka nakatulog na kayo, wala na kayong alam eh. Di mo na nga alam kung nag-brown out, di mo na alam kung anong mga nangyari sa paligid mo habang tulog ka. Pag nagising ka, alam mo na ulit. Sa Banal na Kasulatan, ang kamatayan ay ikinumpara lamang po sa tinatawag nating pagkatulog. Halimbawa po niyan ay nasa Aklat ng Juan, Kapitulo 11, Talatang 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Oo nga naman. Mabuti nga na nakakatulog kung talagang siya ay may sakit. Eh di gagaling siya, nakapagpahinga. Sa talatang 13, sinalita nga ni Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagkatulog. So ang sinasabi pala ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad ay si Lazaro ay patay na. Pero inakala nila na ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa karaniwang pagkatulog. Nang magkagayon ay sinabi nga sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Ngayon kaibigan, ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit sa pamilya ni Lazaro.
kay Lazaro, sa kanyang kapatid na si Martha at kay Maria. Ngayon, kaya siya ay nagpasya na pumaroon sa Betanya sa aklat ng Juan Kapitulo 11. At samantalang siya ay malapit na sa bahay nitong si Lazaro at ng kanyang mga kapatid na si Martha at si Maria, siya ay sinalubong ni Martha sa daan at nagsabi sa kanya, "Nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw." Alam niyo po, itong si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gayun din si Martha at saka si Maria. At ito ang malinaw na pagkaunawa ng mga tao sa Biblia kung nasaan ang mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Martha, "Nalalaman ko na siya ay magbabangon muli sa mga huling araw." Kaya po kapag ka may mga samahan ng pananampalataya na di umano, nasa langit na si Papa, nasa langit na si Daddy, at least wala na siyang paghihirap, na kay Papa Jesus na siya, na kay Papa God na siya, at pagkatapos ay sinasabi nila na, "Papa, kami ay inyong babantayan na lang dito sa lupa ha, kami ay inyong aalalayan na lang, igaguide." Eh hindi po ganun ang turo ng banal na kasulatan. Ang mga nangamamatay, sila daw po ay walang nalalaman, hindi nababalik sa kanilang mga bahay, at sila ay magbabangon uli sa mga huling araw. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Martha, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayunmay mabubuhay siya." Kaibigan, ito ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Inyo pong pansinin ang talata. Sinabi ng talata na ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y mamamatay. Opo, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, maaaring mamatay kung hindi madarat ng buhay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ngunit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang katiyakan, gayunmay mabubuhay muli siya. Opo! Yung mga walang pakialam sa Diyos at yung napakalapit sa Diyos ay pawang mamamatay. Opo, yung mga lasenggo, mga butangero, sabungero, sugalero, babaero at lahat po ng mga masasamang tao, kagaya ng mga banal at palaging nasimbat, nagbabasa ng Biblia, nagba-Bible study, nakikinig sa ganitong mga pangaral, mamamatay. Ang banal at ang hangal ay parehos na mamamatay. Ang masama at ang mabuti ay parehas na mamamatay. Ngunit, ang kanyang katiyakan ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagaman siya ay mamamatay, ang sabi ng Panginoong Jesus, gayunmay mabubuhay siya. Maaring ang ilan sa atin ay nasa bingit ng kamatayan, nasa bingit ng pagkakasakit. Maaring ang ilan sa atin, bagaman sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay mamamatay sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng mga marahas na kamatayan. Ngunit ang katunayan at ang katiyakan na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya sa Kanya, oo, dadanas tayo ng luha, dadanas tayo ng sakit, dadanas din tayo ng kahirapan, dadanas din tayo ng kamatayan, makikipaglibing din tayo, papasok din tayo sa kabaong, makakarating din tayo sa sementeryo. Ngunit ang katiyakan ng Panginoon sa bawat sumasampalataya sa Kanya, gayunmay mabubuhay muli siya. Mga minamahal, ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na mayroong buhay na walang hanggan. At pinagpatuloy niya ito sa talatang 26, ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ipapapansin ko po muli sa inyo ang talata, baka po inyong nakaligtaan. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa Panginoong Jesus, hindi mamamatay magpakailanman. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang sumasampalataya sa akin hindi na mamamatay. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa Kanya, hindi mamamatay magpakailanman. Death will not be the end. Death will not be a hopeless ending. Death will not be the final period. Death will not be the terminal. Death will not be the obliteration of your hope. Ang kamatayan ay hindi magpakailanman para doon sa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba sa atin ang natutuwa at nagagalak at masayang mamamatay? Ah, yaan ang ating kinatatakutan.
Ngunit ang sumasampalataya sa ating Panginoon, ang sabi niya, hindi siya mamamatay magpakailanman. Nang marinig pa niya ang kwento ni Maria at saka ni Martha, nang makarating na siya doon sa malapit sa bahay nitong si Lazaro, sumalubong naman sa kanya si Maria. At nang makita niya yung tinatawag na pagtangis nitong si Maria at saka ni Martha, at nakita niya yung pagkalungkot ng kanyang mga kaibigan, ang pinakamaikling talata sa banal na kasulatan ay naulat. Ang sabi sa John 11 verse 35, tumangis si Jesus. Jesus wept. Humagulhol ang Diyos. Nabagbag ang Diyos. Hindi kinaya ng puso ng Diyos na hindi siya humagulhol nang makita niya ang kamatayan ng kanyang mga kaibigan, nang makita niya ang kamatayan ng mga taong malapit sa kanya, ng mga taong kanyang minamahal. Mga kaibigan, kung gusto mong malaman ang puso ng Diyos sa panahon na ikaw ay nasa ICU, sa panahon na ikaw ay nagagabuhay, sa panahon ng mahal mo sa buhay ay maaring malapit na sa kamatayan o nasa panahon ng kamatayan, sa panahon na ang buhay natin ay dahan-dahang nawawala sa atin, ang kalangitan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos mismo, He shook and He trembled and He wept. Tumangis si Jesus. Batid ng Diyos ang iyong lungkot. Batid ng Diyos ang iyong pait, ang hapdi, ang kirot, ang luha na bumabalong at magkaminsan ay wala nang luha ang pumapatak sapagkat natuyo na at ang ating malalalim na mga buntong hininga, ang yakap na mga mahigpit na halos ayaw mong bitawan ang kanyang bangkay, ang yakap ng pamamaalam, ang yakap na may mapait na mga luha, batid ng ating Panginoong Jesucristo ang pinakamalalim nating suliranin at siya ay narito upang tayo ay kanyang tulungan. Nagbigay siya sa atin ng patikim sa buhay nitong si Lazaro. Pumaroon siya sa pinagkakalibingan ni Lazaro at sinasabi niya doon sa mga tao na buksan niyo yung bato na nakatakip doon sa yungib ng kuweba na pinaglibingan kay Lazaro. At sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Nasaan daw po si Lazaro, mga minamahal? Sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Sapagkat, yung ating Panginoong Hesukristo ay nalalaman kung nasaan itong si Lazaro. Si Lazaro ay nasa loob ng libingan kung saan inilagay ang kanyang katawan. Eh kung talaga pong tunay yung aral at paniniwala ng ibang sekta ng mga pananampalataya na kapag kakaibigan ng ating Panginoong Jesucristo ay dumidiretso sa langit, di sana ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Lazaro! Baba! Ay, hindi naman po ganun ang sabi ng Panginoon. O di kaya naman, kung nasa impyerno sana, sinabi sana ng Panginoong Jesucristo, Lazaro! Akyat! Hindi po. Kung saan naroon si Lazaro, naroon lang siya. Kung saan inilagak ang kanyang patay na katawan. At lumabas nga po ang ating kaibigan ng Panginoong Jesucristo na si Lazaro at siya'y nabuhay. Ito'y patikim sa atin, katiyakan, na bagaman tayo ay makakaranas ng kamatayan, si Jesus ay may kapangyarihan upang tayo ibalik muli sa buhay. Si Jesus ang may kakayanan upang bigyan tayo muli ng kalakasan, bigyan muli tayo ng buhay. Ang sabi po sa Job 14 at talata 10, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Kahit po si Job, nauunawaan niya, pagka ang isang tao ay namatay, mabubuhay pa ba siya? Sabi niya, maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Kailan po yung panahon ng pagdating ng pagbabago? Alam ito ni Propeta Daniel sa Daniel 12, talatang 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kailan po ito mangyayari? Naalala niyo po yung ating paksa sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung saan kapag siya po ay napakita sa mga alabap ng langit, ganito daw po ang mangyayari sa Second Coming, 1 Tesalonica
4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Opo mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, doon pa lamang bubuhayin yung mga nangamatay sa kanya. Inyo pong isipin pansumandali. Kung tunay po yung paniniwala ng nakakarami na di umano kapag ka mabait at nasa ating Panginoong Jesucristo, sila ay godly, sila ay maliligtas, ay dumidiretso sa langit, eh sino po yung bubuhay ng ating Panginoong Jesucristo pagbalik niya sa ikalawa? Kung buhay naman na pala sila at kasama na sa langit. Hindi ho ba parang mali talaga yung ganong paniniwala? Sang-ayon po sa banal na kasulatan, sinabi ni Marta, sinabi ni Job, sinabi ni Pablo, sinabi din sa aklat po ni San Juan, mamaya ating babasahin na, yung mga nangatutulog sa libingan ay bubuhaying maguli sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, unang mga bubuhay na maguli, yung mga sumampalataya sa Kanya, may isang araw ng muling pagkikita-kita, may isang araw ng mahigpit na pagyayakap, tatagal natin ng kaunti, hindi natin pakakawalan sa ating mga bisig, ang ating mga mahal sa buhay na biglang kinuha sa atin sa pamamagitan ng kamatayan. Oo, magkaminsan, ayaw man nating mawala sila sa atin, sila'y nawawala sa atin sa pamamagitan ng kasakitan, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng mga pangyaring hindi inasahan. Ngunit manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hold on and hang in there. Huwag kang bibitaw sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat isang araw makikita mo ang iyong tatay. Sa isang araw makikita muli ang iyong nanay, ang iyong lolo, ang iyong lola, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga mahal sa buhay. Sabi ng banal na kasulatan, may isang araw na darating. Ito ay ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa. Una niyang bubuhayin ang mga sumasampalataya sa Kanya. At sabi sa 1 Tesalonica 4:17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Nakita niyo po, mula sa mga libingan ay bubuhayin daw po at pagkatapos sila ay papasa alapaap at tayo na madadat ng buhay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, aagawing kasama nila sa mga alapaap. Si wala po sila sa langit. Silang lahat po ay pawang na nga sa libingan. Isang araw, sasalubungin natin ang Panginoon sa mga alapaap ng langit. At sangsabi ng banal na kasulatan sa Tesalonica 4:17, sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Mga minamahal, tayo ay sasa Panginoon lamang yung mararat ng buhay sa kanyang ikalawang pagbabalik at yung mga bubuhayin na namatay na nasa kanya sa kanyang ikalawang pagbabalik. Sasa Panginoon lamang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15, talatang 52 ay ganito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Napakagandang mga pangako, mga minamahal na mga kaibigan. May isang araw na darating, bubuhayin ng Panginoon ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Wala na daw pong kasiraan, wala ng acne, wala ng pimple, wala ng arthritis, wala ng kung ano-nong mga sakit, wala ng cancer, wala ng ulcer, wala na po yung mga freckles, wala na yung mga deformities natin, wala na yung masasakit ng mga tuhod, masasakit ng mga balikat, masasakit ng mga ulo, masasakit ng mga mata, at halos lahat ay sumasakit. Isang araw, manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang bibitaw sa kanyang mga pangako, sa pagtitiwala sa kanya, come what may, kahit anong mangyari, sapagkat may isang araw, tayong lahat ay babaguhin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo at magbibihis ng walang kamatayan. Alam niyo po, mga minamahal, ito ang dakilang pag-asa na ating sinasampalatayanan. May pagpapanibagong gagawin. Ang pag-asa natin ay wala sa lupang ito. Bagaman ang ating mga buhay maaaring ma-extend sa pamamagitan ng gamot, sa pamamagitan ng mga medical procedures, sa pamamagitan ng mga surgeries, sa pamamagitan ng pagbe-vegetarian ninyo, pagkain ninyo ng gulay, sa pamamagitan ng inyong pag-exercise. Ngunit maganda ang mga bagay na iyon. Ngunit ang lubos at tanging nating pag-asa ay ang ating Panginoong Jesucristo na magbabago ng buhay na ito at magbibigay sa atin ng buhay
na walang hanggan. Huwag po ninyong kakaligtaan na ingatan ang ating mga buhay ngayon. Ngunit huwag nyo din pong kakaligtaan na ipagtiwala ang ating mga buhay sa pangwalang hanggan, sa forever sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao concerned na concerned sa here and now, yung sa ngayon, pero hindi concerned sa eternity. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag ganon. Sabihin nyo, huwag ganon. Kung concerned tayo ngayon sa ating health, maging concerned din tayo sa ating forever eternal health. At yan ay sa pamamagitan ng pagsampalatay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Juan 5:28, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito daw po ay darating sangayon sa Juan 5, na ang mga nangamatay ay magsisilabas, yung nagsigawa ng mabuti ay sa buhay, at yung nagsigawa ng masama ay sa paghatol. Kaya po talagang hindi totoo, hindi tama na yung papa mo nasa heaven na, na yung lolo mo nasa langit na, o yung masamang tao na kaaway mo nasa impyerno na. Hindi po totoo, sapagkat pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, saka lamang daw po ibigay sa kanila yung kanilang gantimpala o gantimpalo. Yung nagsigawa ng mabuti, patungo sa buhay na walang hanggan. Yung nagsigawa ng masama, patungo sa paghatol doon po sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at impyerno. Ito po ay mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa at sa ikatlo. Alam niyo po ang pangako at pag-asa na ating hahawakan ngayong gabi ay nasa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14. Kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Siya daw po ay nakibahagi rin ng laman at dugo upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Opo mga minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan doon sa krus, ang buhay niya ay binigay niya sa atin upang tayo ay mabuhay. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Siya ay nahirapan upang tayo ay magtamo ng kaligayahan. Umalis siya sa langit upang magkaroon tayo ng access doon sa langit. Kanyang pinasok ang loob ng libingan upang kapag ka ikaw ay papasok na sa loob ng libingan, kapag ka isinusulong na doon ang iyong kabaong, alam mo at tiyak mo bago ka mamatay, kapag ka papasok ka na sa libingan, kung ikaw ay tuluyang mamamatay, naroon si Jesus, ginapin ni Jesus ang kamatayan, ginapin ni Jesus ang kadiliman, at maaari mong ipagtiwala sa kanya at matanggal ang takot mo sa kamatayan sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Isang araw, mga minamahal, kapag ka ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, kapag ka hindi mo na maitaas ang iyong daliri at hindi mo na halos marinig ang nasa iyong kapaligiran, when your life is ebbing away from you, you can be assured that Jesus has been there. Jesus know. You can trust Him. Pupwede mong itapon ang iyong buhay sa Kanya. Ipagtiwala sa Kanya. Sapagkat kaya Niya tayong buhay maguli. Sapagkat Siya ay namatay at nabuhay na maguli. At Siya ay nabubuhay magpakailanman. Mga minamahal, ito ang huling talata natin sa Apokalipsis 1:17 at 18. Huwag kang matakot, ang sabi niya. Ako ang una at ang huli. Ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Opo mga minamahal, ngayong gabi, ito ang assurance ng Panginoon sa iyo ngayon. Huwag kang matakot, ang sabi niya. Ako ang una at ang huli, the beginning and the end, ang sabi niya. Ako'y namatay, pero ako'y nabuhay. At ako, ang sabi niya, ay nabubuhay magpakailanman. At hawak niya ang susi ng kamatayan at ng Hades. Mga minamahal, tayo lagi na nababagabag sa ating buhay at sa ating kamatayan. Magkaroon ka ng kapayapaan ngayong gabi. Sa katiyakang si Jesus ang buhay mo ngayon at si Jesus ang pag-asa mo sa buhay na walang hanggan. Wala kang dapat katakutan habang sumasampalataya ka sa tagapagbigay ng buhay, habang sumasampalataya ka sa gumapi sa kamatayan, habang sumasampalataya ka sa Kanya na namatay, ngunit nabuhay na maguli upang bigyan ka ng sample, upang bigyan ka ng katiyakan,
upang bigyan ka ng assurance. He's been there and He is able to rescue you from your deepest malady, that is death, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, akin kayong inaanyayahan, hindi ba mabuting anuman ang mangyari sa atin sa kinabukasan, maaring aksidente, maaring pagkakasakit, hindi ba mabuti na ang ating mga buhay ay ipagkaloob natin sa ating Panginoong Jesucristo? Isang palataya natin sa Kanya para noon, anuman ang mangyari sa iyo, anuman ang dalhin ng bukas sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan ay hindi katapusan para sa mga anak ng Diyos. Ang kamatayan ay pasimula ng walang hanggan, kapiling ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Mga kaibigan, inaabot ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang kamay. Bakit hindi mo ito abutin? Ito ang ating pag-asa, ang tanging pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Buwan ng ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung mga ilang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuro na yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita kami isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaral naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in at pagtangkilik dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Ibalik natin ang pasasalamat at pagpuri sa Kanya, sa Kanyang kabutihan na muli niyang ipinaranas sa atin ang buhay na ito. Ginising tayo sa umagang ito, taglay ang kalakasan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa Aklat ng Kolosas sa Kabanatang isa pa rin po tayo sa Talatang 21 at 22. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kaibigan, ang pinakamalalim na problema ng tao ay hindi lamang mga pagsubok sa buhay na ito. Ito ay ang pagkaiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Sinasabi ni Apostol Pablo, dati tayo ay malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa ating masasamang pag-iisip at gawa. Ang kasalanan ang sumira sa ating ugnayan o relasyon sa Kanya at nagdala ng pagkahiwalay sa ating manlalalang, sa ating Diyos. Ang magandang balita ay hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo doon sa krus, ang Kanyang anak, tayo ay ipinagkasundo sa Ama. Binayaran ni Jesus ang halaga ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Lumapit siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Kaibigan, ang taong malayo sa Diyos ay maaaring muling maging malapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ang taong nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ay iniugnay na muli ni Kristo. Ang tanong ay, tatanggapin ba natin ang Kanyang paanyaya na bumalik at magkaroon ng bagong buhay sa Kanya? Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang isa ng Kolosas sa talatang 20-23. Dahil sa anak, nagdesisyon ang Diyos na ipagkasundo sa sarili niya ang buong universe. Nakipag-ayos ang Diyos ng magbuwis ng dugo ang anak niya sa krus. At dahil dito, naibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa sarili niya, lahat ng nasa lupa at nasa langit. Dati malayo kayo sa Diyos at kaaway niya kayo dahil sa mga masasamang bagay na ginawa niyo at inisip. Pero naging tao ang anak ng Diyos at dahil sa pagkamatay ng anak, ginawa na kayong mga kaibigan ng Diyos para maiharap kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kahit na anong mali. Dapat ituloy nyo lang ang pagiging matatag at matibay sa faith nyo. Huwag nyong hayaang matinag kayo at mawala ang pag-asang nakuha nyo nung narinig nyo ang magandang balita na na-i-preach sa lahat dito sa mundo. Ako mismong si Paul ay naging lingkod ng mensaheng ito. Pinakipagkasundo ni Kristo. Si Kristo ang namamagitan mula sa pagkahiwalay
tungo sa pakikipagkasundo sa Diyos Ama. Ang itlog ay masarap kainin on their own, sa kanyang sarili, walang halo, na siya lang, ay itlog lamang. Ngunit may mahalaga rin itong ginagampanan sa pagluluto kasama ng ibang mga ingredients. Ginagamit ang itlog bilang pang-ugnay o binding ingredient upang pagsamahin ang dalawang sangkap na mahirap paghaluin. Halimbawa, ang langis at tubig ay hindi madaling magsama. Ngunit kapag sinamahan ng itlog, nagiging mayonnaise o nagiging mayonnaise. Eggs are combined with oil and water to create mayonnaise. Ganoon din sa buhay ng tao. May mga pagkakataon na mahirap tayong maging kasundo ng iba. Maging sa pamilya, talagang magkakaiba. Sa kaibigan at maging sa kapwa mananampalataya. Kapag ang alitan ay hindi naayos, nagdudulot ito ng pagkakahiwalay at sama ng loob. Ngunit ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi lamang ang alitan sa kapwa, kundi ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 21, sinabi ni Apostol Pablo, "Dati kayo ay malayo sa Diyos at naging mga kaaway niya dahil sa inyong masasamang pag-iisip at ginagawa. Dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ang ating mga puso at pamumuhay ay lumayo sa kanyang kalooban. Ngunit ang magandang balita ay hindi tayo iniwan ng Diyos kahit tayo ay lumayo dahil sa kasalanan." Sa talatang 22, sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit ngayon sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, kayo ay muling pinagkasundo ng Diyos upang iharap sa kanyang harapan na banal, walang kapintasan at walang anumang dungis." Siya mismo, ang Diyos mismo, ang gumawa rin ng paraan upang tayo ay maibalik sa Kanya. Si Jesus naman ang naging tulay sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos. Siya ang nagdala ng pagkakasundo, ngunit may malaking halagang binayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kanyang kamatayan sa krus ang naging kabayaran ng pagkakasundong ito. Kinuha ni Kristo ang ating pagkakasala. Siya ang sumalo sa ating parusa upang tayo ay mapalaya mula sa hatol at magkaroon ng bagong relasyon sa Diyos Ama. Ang pakikipagkasundong ito ay nagsimula mismo sa Diyos. Hindi tayo ang unang lumapit sa Kanya. Siya ang unang nagmahal at gumawa ng paraan upang tayo ay maibalik sa Kanyang piling. At dahil naranasan natin ang pag-ibig at pagmamalasakit at kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ni Kristo, tinatawag din tayo na ibahagi ang mensahe ng pagkakasundo sa iba. Sinasabi sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 20, "Kami ngayon ay mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nananawagan sa pamamagitan namin." Kaibigan, maaaring may mga bagay sa ating buhay na naglayo sa atin sa Diyos. Ngunit tandaan mo, walang kasalanan na mas malaki kaysa sa biyaya ni Kristo. Siya ay nag-aanyaya ngayon na tayo ay bumalik sa Kanya. Tanggapin siya bilang handog ng Diyos Ama upang maibalik tayo sa ugnayan sa Kanya. Pinagkakasundo tayo ng ating Panginoong Yesus sa Diyos. Kaibigan, kung nagawa ni Kristo ang lahat upang tayo ay maipagkasundo sa Diyos Ama, handa ba nating tanggapin ang Kanyang pag-ibig at ipakita rin ang pagpapatawad sa iba? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ay manalangin.
Diyos naming maibigin, Ikaw na ang tahanan ay nasa langit. Panginoon, inaamin namin na madalas kaming nagkukulang sa pagpapahayag ng aming pagmamalasakit at pagpapatawad sa iba. Salamat po dahil sa pamamagitan ni Jesus, ang iyong anak, kami ay muling pinagkasundo sa iyo. Tulungan mo po kaming maging mga tagapagdala ng iyong kapayapaan at mensahe ng pagkakasundo sa mundong amin pong ginagalawan. Ama, alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Sila po na nagpahayag ng kanilang mga panalangin at pangangailangan, ng kanila pong mga pasanin. Kayo po, Panginoon, ang maging katugunan sa kanila pong mga pangangailangan. Inyo pong bigyan ng pag-asa at malinaw na direksyon ang amin pong mga mahal na tagapakinig. Anuman pong mga bagay ang namamagitan upang sila po ay makalapit sa inyo, nawa po ito ay mawala at lubusang tanggapin nila ang pagliligtas ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus, at maging Panginoon ng kanilang mga buhay. Alalahanin po ang kanilang mga hanap buhay at ilayo po silang lahat sa anumang mga kapahamakan sa buong maghapon ito. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At ini-offer ko po ang ating Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, mapapasa inyo po ang mga babasahing ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong page at channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talagang walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, anong nangyari? Noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko. Talaga, Pastor, tunay na tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigiliw. Tunay ng Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli na naman niya tayong binangon upang magpatuloy ng ating mga gawain. At ako'y naniniwala kung bakit nagising tayo sa umagang ito sapagkat nais ng Diyos na mapakinggan natin ang kanyang mga salita. Kaya purihin natin po siya, pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, na mayroon tayong pag-aaral na katulad nito para sa atin hong pag-uumpisa ng mga gawain sa umaga ay marinig natin yung inspirasyon mula sa kanya na nagsasabing mahal niya tayo. So kaya maraming salamat po mga ginigiliw na mga taga-subaybay sa programang ito. Inyo pong tanggapin ang amin pong mainit na pagbati sa inyong lahat. Saan man lugar kayo naroroon sa mundong ito, kung na siyang naaabot ng programang ito, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati sa inyong lahat. Patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. Alam ko na hindi ho madaling maunawa nito, pero walang posible. Ang banal na Espiritu ay gagabayan tayo at tutulungan tayo na maunawa ang maliwanag kung ano ang nais na mensahe na ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng aklat ng Daniel. Ngayon, kung kayo po'y may mga katanungan, inyo lamang pong isulat yan sa FB Live comment section at dyan po'y mababasa namin kung ano yung mga nakalituhan, yung mga katanungan, yung inyong mga request upang madali po kaming makatugon. Pwede nyo rin gamitin ang numerong 0918-944-7891 upang makontak nyo po kami. Okay, inyo pong patuloy na ibahagi ang programang ito sa inyo pong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga katrabaho. Hindi natin alam sa pamamagitan nito ang banal na Espiritu gumawa sa buhay nila at sila'y maakay sa ating Panginoong Hesus. Bago po tayo mag-aral, bago tayo dumako sa ating paksang pag-uusapan ngayon, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami lumalapit sa inyo. Amin pong nilalapit ang aming isasagawang pag-aaral na muli. Nawa sana ang banal na Espiritu pangunahan kami upang hindi kami maligaw ng landas sa pangunawa ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, naway makasumpong sila ng kaligayahan, inspirasyon at kalakasan para sa ikatitibay ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating tutunghayan kung ano ang mga pangyayari dito sa Daniel 11 at kung ano ang interpretasyon na nakita ng mga scholar ng Seventh-day Adventist Church kung bakit naging maliwanag ito hong pag-aaral na ito mula sa Daniel Kapitulo 11. At ano yung sinasabi ng Biblia na pawang nagbibigay ng tumpak na paliwanag tungkol sa pangitain ng aklat ng Daniel? Ngayon ang katanungan ay, bakit pumasok yung Roma sa propesiya? Ngayon, dito sa Kapitulo 11:16, basahin natin, ang sabi ay, ngunit siya na dumating laban sa kanya ay gagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at walang makakahadlang sa kanya. Siya'y tatayo sa malwalhating lupain na nasa kanyang kamay ang pagwasak. So, napakahirap intindihin ito kung wala tayong background sa mga kasaysayan, kung wala tayong mga komentaryo, kung walang espiritu ng hula, wala hong mga bersikulo sa Biblia na pawang susuport dito po sa atin ng mga binabasa. Ngayon, atin nung ituloy yun hong posisyon na nakita ho natin mula dito sa pag-aaral na ito. Ngayon, ang sabi nga po, ang propesiya, yung interpretasyon sa propesiya
Karaniwan yan na sumusunod sa naunang section ng propesiya. Ngunit, dito nga po'y pumasok ang Roma. Ngayon, doon sa talatang 22, makikita ho natin yung mga sign. Yan, makikita ho natin yung mga panahon na kung saan ang nagahari noon, walang iba kundi ang Roma. Kasi pagdating ho doon sa 22, versikulo 22, tinukoy ho dito yung prinsipe ng tipan na sisirain. Ang sabi ay, ang mga hukbo'y ganap na matatangay at mawawasak sa harapan niya, pati ang pinuno ng tipan. Ay sino ba yung prinsipe ng tipan na sisirain? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, wala po yan sa versikulo 23. Dahil sabi nga, pagkatapos na magawa ang pakikipagkasundo sa kanya, siya ay kikilos na may pandaraya at siya ay magiging makapangyarihan kasama ng isang munting pangkat. Kaya mula doon sa 23 hanggang 39, dito ho, makikita naman natin yung mga aktibidad ng espiritual na Roma. Hindi ayon doon sa chronology, kundi ayon sa pagkakasunod-sunod ng paksa. Kaya nga nangangahulugan ito, yung 23 hanggang 30 na talata ay tungkol sa mga kampanyang militar sa panahon ng mga krusada ng ikalabing isa hanggang ikalabing tatlong siglo na sinundan ng pagbabagsak sa sistema ng kaligtasan sa verse 31. Kaya mapapansin po ninyo, dito pinapakita na yung puwersa na papasok, nalalapastanganin niya yung sistema ng kaligtasan. Magkakaroon na kayo ng hint tungkol dyan. Ang sabi ay, papasukin at lalapastanganin ng mga taong sinugo niya ang templo at kuta. Verse 31, kanilang aalisin ang patuloy na handog na sinusunog at kanilang ilalagay ang kasuklam-sulaklam na pagkawasak. Yan. Dito, binabanggit ho sa talatang 31 yung pong paglapastangan sa templo o di kaya ng santuwaryo na siyang kuta na binibigyang kahulugan bilang pag-atake noong tumalikod na Kristyanismo sa ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuwaryo. Ngayon, nawain ho natin yung pagkakabanggit sa salitang Hebreo na tamid. Ito po tumutukoy sa araw-araw o pagpapatuloy na paglilingkod doon sa sanktuaryo. Hindi po ito kinilala ng paganismo na ito'y ministeryo ng ating Panginoong Hesus, kundi manapay ginawa niyang inalis sa Panginoong Hesus sang-ayon sa kanilang sistema at inilagay nila sa kamay ng mga makalupang pare. Kaya kapag tinignan natin yung kapitulo 8 ng Daniel mula 1 hanggang 14, makikita po natin dito yung pagwasak doon sa sistema ng kaligtasan, yun hong pagkuha ng kapangyarihan sa isang tagapamagitan ng bawat isa sa atin sa Diyos patungo doon sa mga leader ng simbahan. So tinukoy ni Martin Luther ang nakakapangilabot na kasuklam-suklam sa Daniel 11 kasama ang kapapahan. Itong tinutukoy ko'y sistema, mga kapatid at mga kaibigan, na pawang dinala o ginamit sa kaaway ng Diyos. Yung dito katulad ng binanggit ko, tinukoy ni Martin Luther itong kasuklam-suklam ng mga bagay na ginawa sa Daniel 11 katulad ng mga yung mga doktrina at mga gawain nito. Doon ho sa pagkatiningnan ho natin, yun hong pagkakatulad, yung paralelismo sa pagitan ho ng Kapitulo 8
11, kung saan sa propesiya inalis ng maliit na sungay ang tamid. At sa kapitulo 11:3, kung saan muli ang tamid ay aalisin, ngunit bilang karagdagan, ang kasuklam-suklam na paninira ay itatayo. Napagpasyahan na ang kapangyarihang mag-aalis ng tamid ay ang kapangyarihan din na magtatakda ng kasuklam-suklam na paninira. Nangangahulugan, ito po yung espiritual na Roma at ang di makakasulatang mga turo at wala sa kasulatang mga turo nito ang bubuo sa katuparan ng mga hula sa kasaysayan. Kaya nga,

ang panahon, sila'y magagapi sa pamamagitan ng tabak at apoy at daranas ng pagkakabihag at pagsamsam. Ang marami ang sabing ganoon ay mabubuwal sa pamamagitan ng espada at apoy. Ito po'y naglalarawan ng mga pag-uusig sa mga tao ng Diyos sa panahon ng Middle Ages. Palagay ko nabubuo na sa inyong kaisipan itong pangitaing ito kung paanong nagkaroon ng katuparan yung pagpasok ng Roma, espiritual na Roma. Ito rin ang panahon na kung saan nagkaroon ng pagbabago ang mga turo mula sa banal na kasulatan. At dito rin sa panahong ito, ang bayan ng Diyos ay pawang inusig. Ang hari na magtataas at magdakila sa kanyang sarili sa itaas ng bawat Diyos, talatang 36, ay tumutugon sa mga aktibidad ng maliit na sungay sa Daniel Kapitulo 8:11, na ito'y pawang natupad sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan at kalapastanganan sa kasaysayan ng tumalikod na iglesia. Mga kaibigan, dahil ang interpretasyong ito ay tumitingin sa makasaysayang mga kaganapan na inilarawan sa talatang 23 hanggang 39, yung topical at hindi chronological order ang mga pangyayari sa verse 31 ay dapat mangyari bago ang mga inilarawan sa versikulo 23 hanggang 29. Kaya malilito tayo kung gagawin nating chronological ang mga pangyayari dito. Ngayon, pareho naman talaga ito totoo rin sa posisyon o sa unang posisyon na binanggit natin kahapon na sinisira yung chronological sequence sa verse 23 sa pamamagitan ng pagbabalik ng 200 taon sa kasaysayan sa Jewish League noong 161 BC. So kaya mga kaibigan, itong kasaysayang ito ay napakahalaga na maunawaan natin para maliwanagan tayo kung paanong dumami ang iba't ibang sekta ng pananampalataya at nabago ang kautusan at ganun din pumasok yung mga turo ng iglesia sa halip na ang turo mula sa banal na kasulatan ang pawang atin hong susundin. So kaya dito sa ating pag-aaral, ayaw ng Diyos na maligaw tayo. Ipinakita kay Propeta Daniel ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Subalit, ang bayan ng Diyos, bagamat dumanas ng matinding pagsubok, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Dahil hindi magiging lihim ang salita ng Diyos, yung mga turo ng banal na kasulatan, mayroon pa rin grupo na pawang susunod, magliliwanag sa mga tao na pawang sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga ang Seventh-day Adventist, ang pinangahawakan niya, ang Biblia at Biblia lamang ang siyang batayan ng atinhong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Napakaganda. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang tema nito walang iba kundi ang pag-ibig ng atinhong Panginoong Diyos. Ay titigil dito sa puntong ito at bukas itutuloy po natin yan upang lubos na maintindihan natin itong mga talatang ito na binanggit sa Kapitulo 11. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa liwanag na amin pong natatanggap mula sa pag-aaral ng mga bersikulo sa Kapitulo 11 ng Daniel. Nawa sana huwag kaming maligaw ng landas, kundi lalong maging maliwanag sa amin na nararapat na ang batayan namin sa pananampalataya ang Biblia at ang Biblia lamang.
Maraming

0: Salamat, hindi niya pinahintulot na mawala ang grupo ng mga tao na pawang magpapahayag ng inyong pabalita at muling magbabangon ng inyong mga salita. Marami pong salamat kami kabilang sa grupong ito. Patuloy niyo kaming pagpalain, samahan kami sa aming paglalakbay at kami maging mananagumpay. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa at ating laging dinadalangin na ang mga salita na atin napag-aaralan ay maging maliwanag sa atin kaisipan. At sa bawat pag-aaral natin sa araw-araw, talagang nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman ako si Pastor Jose Sabat Jr., lagi ko pong sinasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: I don't know what to do. How should they bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
3: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at id sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan this morning, gusto ko pong i-promote ang ating programang Faithcast. Mapapakinggan niyo po yan mamayang alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. Makinig po kayo dyan kung gusto niyo pong ma-inspire, mas lumakas ang loob natin sa pagharap sa mga hamon sa buhay. At makasama ko po dyan si Ma'am Rolyn Cadalig, ang atin pong Family and Women's Ministries Director dito sa North Philippine Union Conference. Abangan niyo po yan mga kaibigan, 9 a.m. to 9:30 a.m. At tayo po'y dumako na sa hakbang sa kalusugan. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Nutrition Psychiatry. Tayo po ay part 8 na. So ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona.
2: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman? Ang science, napakaganda ang mga discoveries nila ngayon. Na ang sinasabi nila, ang foundation ng kaligayahan ay hindi lamang ito yung malaman mo kung paano lumaban o palakasin ang sarili sa gitna ng mga problema, ng mga challenges sa buhay, ng mga troubles, mga pangyayari hindi maayos, kundi ang foundation ng ating kaligayahan ay yung malakas o healthy na brain. Kaya nga kailangang palakasin natin ang ating brain. Paano natin ito magagawa, no? Paano natin ito maiaayos? Alam nyo, meron akong number one prescription. At ito ay yung prescription na ginaya ko lang sa Genesis 1:29. Ano yung sinasabi ng prescription sa Genesis 1:29? Ang sabi dito, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa at ang bawat punong may bungang nagkakabinhi. Ito'y magiging pagkain nyo. Uy, teka, wait ha. Ang Diyos ang nag-prescribe nito. Kaya sabi ng Lord, binibigay ko sa inyo ang bawat, no? Ang bawat pananim na nagkakabinhi, ang bawat punong may bungang nagkakabinhi at magiging pagkain nyo ito. For our mental health, for our brain health, subukan po natin ang Genesis 1:29. Ang Diyos, napakaraming reason bakit niya binigay ito. Pero ang science, nadidiscover niya yung maliliit na mga science, yung mga physiological reason, yung mga nangyayari sa katawan natin, yung sa ating brain, nakikita na niya ngayon kung ano tong mga to. At alam nyo, kung idudugtong nyo pa yung verse na to, ay nako, sobrang maganda. At ang sabi sa 30, sa dulo ng verse 30, ang kanilang mga bunga ay magiging pagkain at ang kanilang mga dahon ay magiging gamot. Wow, ang ganda nito. Ang ganda-gandang pag-aralan. Yung mga dahon ay magiging gamot. At kung titingnan natin ulit, no? Sabi ko nga sa inyo, favorite, isa sa favorite na vitamins ko, itong beta-carotene. Kasi itong beta-carotene talagang very popular. Sabi anti-aging, anti, for beauty skin, for healthy body, no? Pero alam nyo, ito din for healthy mind, itong beta-carotene. At ang sinasabi nga nito, beta-carotene, gut, brain, axis, and happiness. So nourish your gut, no? Palakasin mo ang iyong mga bituka, no? Mga tiyan mo, nandito yung mga bituka natin. At ang ating mga kinakain ay itama natin dahil itong ating bituka gagawa ito ng mga chemical hormones na magbibigay ng suporta sa ating brain para gumawa ng mga mabubuting mga hormones na nagbibigay ng kaligayahan, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng pagkakaroon natin ng mas matatalinong pag-iisip, lalo pa sa pagharap natin ng maraming problema. So, nagiging balanse ang buhay. Nag-uusap ang ating gut at ang ating utak, nag-uusap silang dalawa, may connection silang dalawa, nagtutulungan sila, kaya nga po axis eh, no? Talagang silang dalawa ay talagang nagtutulungan at maaari itong makuha, no, sa beta-carotene. At talagang ang beta-carotene na sa prescription ng Genesis 1:29, sabi, yung mga bunga, yung mga dahon. Ngayon, meron akong isang tanong sa inyo. Okay, anong kinakain ng mga tao sa kapaligiran natin ngayon? Ang sagot, karamihan ng tao kumakain ng baboy, ng karne. Tingnan natin yung beta-carotene ng karne. O, ang beta-carotene yan, 30 microgram. Okay, tingnan natin. Memorize niyo 30, ha? 30. Okay. Okay, 30. Okay. Ano lang tayo, mag-simple math lang tayo ngayon para naman ma-inspire tayo sa amount ng beta-carotene. So, 30. Okay, 30. Ngayon, kung kakain ka naman ng hipon, ang beta-carotene niyan, 10. Okay, so ako dietitian ako. I won't recommend baboy and hipon kasi nga ang beta-carotene ang konti lang at saka hindi ito kasali, no? Ito ipinagbaba, what I mean, Leviticus 11, buksan niyo po iyan. Nandiyan po yung unclean animals. Nandiyan po yung mga hayop at saka mga hayop sa tubig at sa lupa na hindi kinina-classify ng Diyos na maayos, unclean, madumi. Okay, so sabi po, do not eat. Leviticus 11, buksan nyo kung meron po kayong time sa inyong, at magbigay siguro ng time. Dapat magbigay ng time naman para naman talaga mabuksan nyo ang inyong Biblia. Leviticus 11, doon yung clean and unclean animals. So tingnan nyo siya, kung ang Biblia ay nagsasabi ng dahon, tingnan naman natin ang mga dahon. Tingnan natin ang mga dahon at ang mga bunga. Okay, kung bunga ang pag-uusapan natin, ang beta-carotene ng ampalaya. Okay, ito na. Beta-carotene ng ampalaya. Ilan siya? 175. Ilan nga ulit yung baboy? Yung baboy, 30. Yung hipon, 10. Ang ampalaya, 75. Okay? At pero kung gagawin mong dahon ng ampalaya, ito na ang pinaka-exciting. Pag dahon ng ampalaya, ang beta-carotene niyan 3,285. Wow! Compare mo sa baboy na 30 lang, sa hipo na 10 lang. So saan kaliligaya nito? Saan kalulusog? Saan kagagaling? Siyempre, sa dahon. Okay. Siyempre, sa dahon kaliligaya at sa dahon kalalakas, sa dahon kalulusog. Bakit? Kasi siya yung may malataas na beta-carotene. So again, be wise, no? Maging matalino tayo sa pagpili. Ipagpatuloy natin ang mga dahon. Yun ang beta-carotene ng dahon ng ampalaya. Ang ampalaya na bunga, mataas na rin kasi 100 plus. Pero pag ginawa mong dahon, nagiging 1,000 ang beta-carotene. At ito pang maganda. Itong beta-carotene ng saluyot. Okay, tingnan nyo siya. Ang beta-carotene ng saluyot, 5,950. Wow, talaga namang ito ang talagang grabe. Na-excite ako dito eh. Okay, ito po nung kinukompute ko siya from food composition table ng Pilipinas, ay talagang ako tuwang-tuwa. Grabe ang discovery. Grabe pala. Yung saluyot na yan, ay naku po, pag kinain mo ng simpleng luto, mga lauoy, laswa, mga nilaga lang, parang tinola-like lang, talaga naman, grabe. Ang saya-saya ng matatanggap nating beta-carotene. Ngayon, pagpatuloy natin, ha, may mga gulay pa dyan. Sabi ng Biblia, ang mga dahon para sa iyong kagalingan. Ay, nako, ito naman po ang alugbati. Ang alugbati, nakita nyo, 3,900. Ulit po ulit ha, ilan nga ulit ang sababoy? 30 lang eh. Sa hipon, 10 lang. Ah, ang alugbati, ang taas-taas. Grabe. Grabing magiging tulong sa atin sa oras na kumain lang tayo ng kahit simpleng mga dahon ng mga tumutubo dito sa kapaligiran natin. Tingnan nyo naman ang talbos ng kamote or dahon ng kamote. Ang dahon ng kamote, 3,215. Ang taas-taas din. Uy, nako, favorite ko to. Kasi itong dahon ng ano na to, kamote na to, ay napakasarap kahit simpleng laga lang. Ubra na, no? Konting simpleng laga, isausaw mo lang, lagyan mo lang ng toyo at calamansi or kaya toyo at a little, yung kamatis, sibuyas, ay nako, perfect na ang kanyang talagang magiging delicious. Sobrang masarap na. Okay, so again, isa pa, tingnan nyo, dahon ng pako. Ang dahon ng pako, nakita nyo, 3,100. Ang beta-carotene nito. Uy, ang pako talagang pagyamanin natin ang pako. At itong pako na to, lalo sa North, ang dami-daming mga pako. Ay, nako, grabe. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pako. Ito naman, yung talinom. Medyo nawawala na tong talinom. Pang ano to eh? Pang asim sa mga sinigang. Ang beta-carotene ng talinom, 2,450. Kaya nga po, napakaganda niyang isama sa sinigang. At meron pa akong vegetable na talagang parati kong pre-promote. Ito ay nawawala na kasi endangered species siya. Ang tawag natin ay lagikway. Okay? Lagikway. At itong lagikway na to, meron tong 8,385. Wow! Ay, naku naman. I-compare mo naman sa baboy na 30 lang. Sa hipo na 10 lang. Saan ka na? Ano nang pipiliin mo? Anong decision mo? Mga nakikinig po sa akin ngayon nanonood. Kayo po ay talagang magkaroon ng malakas na paninindigan pag malakas na decision. Kasi ito na siya eh. Oh, healing talaga to. At ito pa. And finally, gusto kong ipakita sa inyo ang number one. Number one, sabi ko kung grading system, summa cum laude. Okay, ang summa cum laude ay talagang by the thousands na ang ano, no? Ang lagikway thousands, ang saluyo thousand-thousand na siya, talbos ng kamote, sa alugbate. At ito na po yung pinaka favorite ko. Okay, na ituro at kainin. Ano siya? Tingnan nyo po ang nagtataglay ng pinakamataas na beta-carotene, no, dito sa aking presentation ngayon. Ito ay ang malunggay. Ang malunggay, 13,510. O, saan ka na? Pag hindi mo pa naman yan nakain at ikaw ay hindi pa gumaling, ay naku po naman. Tingnan nyo siya. I-compare nyo, baboy, 30, hipon, 10, malunggay, 13,510. Ay, nako naman, makakain ka lang ng kahit maliit na portion. Sabihin mo, kalahating tasa na lang. Iyay, nagtataglay ng, ay, nako, naka-isang tasa ka pa. Ay, talagang grabe na yan, ha? So, again, ha, simple, kahit sige na lang, kung starter ka, kahit ilang kutsara lang ng malunggay na, purong dahon ng malunggay, pwede na. So, that will really give you good health. Alam nyo, mga nakikinig sa akin, mga nanunood sa akin, ito pong mga bagay na to, ay talagang pruweba lamang, okay? Pruweba lamang na yung Genesis 1:30 na sinalita natin kanina, binasa natin kanina, yung mga dahon magiging gamot para sa atin. Yung mga dahon na simpleng dahon na tumutubo, na edible, na leaves dito sa ating kapaligiran, ito ay magiging gamot sa atin at napakapalad natin. Bakit? Dito sa Philippines, ang malunggay tumutubo whole year round. Itanim natin kaya. Ang mga talbos ng kamote tumutubo, wala tayong snow, wala tayong winter, wala tayong tagtuyot na sobra. Okay, tumutubo ang kangkong, tumutubo ang pechay, ang dahon ng sili, ang dahon ng sayote, dahon ng kalabasa, dahon ng ampalaya. Ay nako, ang dami-daming edible plants. Alam nyo ba na pati dahon ng pipino, edible yan. Oh, yung mga dahon ng cassava leaves, dahon ng taro. Oh, ano, saan pa tayo? Ang dami-dami. Ang problema lang talaga, hindi natin pinapansin. at hindi natin binibigyan ng malaking atensyon para magkaroon tayo ng masasarap na recipe para dito. Pero ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Bibigyan tayo ng talino, bibigyan tayo ng lakas ng loob na palitan yung mga taste buds natin. Yung mga taste buds ng karamihan tao nasa taba eh, nasa linamnam. Pero mapapalitan yan ng maayos na taste buds. Kasi sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your mind. Ang utak po natin, ito ang utak, be ye transformed by the renewing of our mind. We are capable, no? Binigyan tayo ng capability, binigyan tayo ng talino para tayo ay makapag-desisyon, tayo ay makapili, no? At tayo ay mag-enjoy sa mga maayos na pinili natin. So, sana po magkaroon tayo ng sapat na kalusugan ng katawan at sana ito'y makatulong sa atin na magkaroon ng maayos na emotional health, kaligayahan. Ang Diyos gusto po tayo maging maligaya. Ang Diyos gusto tayo maging masaya. Ang Diyos gusto tayong mga tao na mga anak niya ay maging mapagmahal sa ating kapwa. Maging biyaya sa mga nasa kapaligiran natin. Maging pag-ibig sa ating mga pamilya. At tayo po sana ay bumusilak sa maayos na mga kaugalian na kagaya ni Kristo. Sana po ito'y ating patuloy na i-practice, no? At tayo'y mag-enjoy. At sa ating pag-i-enjoy, bigay natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon.
1: Maraming salamat po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin. Sana po ay marami tayong natutunan, no? Ang ating mga listeners, maraming natutunan. At syempre, may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. Kung gusto po talaga nating maging malusog, maligaya ang ating pamumuhay. Ano po, nasa pagiging intentional po ito and disiplinado talaga. So mga kaibigan, sana po kayo na-inspired. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang God's Plan for Both Creation. Mga kaibigan, ang Diyos po ang lumikha ng langit, lupa at lahat ng nabubuhay. Sa simula, ang kanyang nilikha ay napakabuti. Ayan po ang sinabi sa Genesis 1 verse 31. Nilayon ng Diyos na mamuhay ang tao sa perpektong ugnayan sa kanya, sa kapwa at sa buong sangnilikha. Ngunit dahil nga po sa kasalanan ni Adan at Eva, pumasok ang kasalanan, sakit, paghihirap at kamatayan sa mundo. Hindi lamang ang tao ang naapektuhan, kundi pati ang buong kalikasan. Ayan naman po ang sabi sa Roma 8 verse 20 to 22. Sa kabila po nito, hindi binago ng Diyos ang kanyang layunin. Sa pamamagitan po ni Hesukristo, sinimulan niya ang gawain ng pagtubos, hindi lamang para sa tao, kundi para sa buong sangnilikha. Darating po ang panahon na gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, kung saan wala ng kasalanan, pagluha o kamatayan. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, no, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Genesis, beginning. Kaibigan, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nakikita natin ang kanyang malasakit, ang kanyang pagbibigay sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ating baybayin muli ang mga bagay na ang Diyos kanyang nilikha. Noong unang araw, kanyang nilikha ang liwanag. Pangalawa ay ang tubig at pagkatapos ngayon ay nagkaroon ng pinaghati ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin na noong kanyang nilikha ang kalawakan, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Tingnan natin kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia. Sa aklat pa rin ng Genesis, Kapitulo 1, ang sabi sa Gis ng Kapitulo 1, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang dagat at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So ngayon pinaghiwalay ng ating Diyos ang lupa at saka ng tubig. At sinasabi pa rin kung ating pagpapatuloy yung paglikha ng ating Panginoon, sa ikatlong araw ang lupa ay sinasabing nilikha ng ating Diyos. At pagkatapos, ang lupa sa versikulo 12, sinibulan ng mga halaman at mga tanim na nagkakabinhi, ang wika sa atin. At pagkatapos ngayon, sa ikaapat na araw, kanyang nilikha ang malaking tanglaw sa langit, walang iba kundi ang sun o ang araw pagkatapos sa gabi, mga bituin at gayon din ang buwan. At pagkatapos ngayon sa panglimang araw, kanyang nilikha ang mga creatures na nasa tubig o nasa dagat. At sa ika-anim na araw, kanyang nilikha ang mga hayop, 10 tao. Kaibigan, nakikita natin ngayon ang Diyos ay kanyang pinagkakaloob ang pangangailangan ng tao. Merong in order. Hindi niya basta nilikha ang mga hayop na walang pagkain. Hindi niya basta nilikha ang mga nasa dagat na walang tubig. Kaya noong gusto ng Diyos na likhain ang mga isda ay tumingin siya sa tubig. Kaya nga, ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, what God has He desires to share. Ano ba yung gusto ng Diyos na kanyang ibahagi, yung meron siya, na nais niyang ibahagi ngayon sa tao o sa kanyang mga nilikha? Una, sinasabi ng ating Biblia na ang source ng liwanag walang iba ngayon yung araw at saka ang buwan. Nanupat dineputize niya o hinirang niya ang mga ito para maging ilaw natin sa araw at sa gabi. Maaring likhain ng Diyos ang tao na nasa kadiliman. Doon sa Palawan, ako'y nakakita na ng mga ibon, sila ay nabubuhay sa kadiliman. Merong mga tawag dito sa mga ibon na ito. So maaari tayong mabuhay sa kadiliman kung ito yung panukala ng Diyos. Pero ang panukala ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng liwanag para tayo ay mabuhay sa liwanag. Ang sabi nga sa atin, He had light available and desire to share. Nakanupat, meron siyang liwanag at ang kanyang nais ngayon ay kanyang ibahagi ang liwanag na ito. Kaya makita natin ng Diyos, hindi siya selfish. Ano man ang meron siya ngayon, nais niya ngayong ibahagi sa atin. Ang sabi nga sa Sangwan 16, versikulo 33, ganito ang sabi ng ating Biblia. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Itong kapayapaan na ito nasa ating Panginoon ay nais niya ngayong ibahagi sa atin ang kapayapaan na ito. Ang wika, sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Nanupat, nais ng Panginoon sa kabila ng meron tayong magulong sanlibutan. Pero sa kabila nito, ang nais ng Diyos na tayo ay merong kapayapaan. Merong pa rin binabanggit ang ating Diyos na sinasabi, ako ang liwanag, I am the light of the world. At pagkatapos ang sabi ng Panginoon, paliwanagin nga ninyo ang inyong ilawan. Yung ating ngayong liwanag ay galing sa Diyos at yung liwanag ngayon na ibinigay ng Diyos sa atin, kinakailangan ating paliwanagin ito sa iba. Ang sabi nga ng ating banal na kasulatan na ang liwanag ay merong buhay. Ayon sa San Mateo 5:16. Nais ng ipagkaloob sa atin ang eternal life, ang buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Nais ng Diyos kung papaano siya ay walang hanggan, tayo ay merong buhay din na walang hanggan. Nais niyang ibahagi sa atin ang kanyang likas, katulad ng sinasabi ng Biblia, In the image of God, tayo ay kanyang nilikha. Ano sabi sa 2 Pedro 1.4, Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan na sa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at magiging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang sabi ay, maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Nais niya na tayo ay kung papaano ibinigay ang pag-ibig na ito, ibahagi natin sa iba yung pag-ibig ng Diyos. Nanupat kung papaano ang Diyos ay banal, yung kabanalan na yon, yung godly life, ay nais ng Diyos na ibahagi sa atin at makita sa atin ang kanyang sinasabing banal na buhay. Nais niyang ibahagi sa atin ang isang magandang tahanan. Ang sabi nga sa ating Biblia, Sangwan 14:1-3, ganito, Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos. sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparaon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Kaya nga, yung tahanan na niyahanda ng Diyos sa kanyang mga nilikha, nais ng ating Diyos na tayo ay tumira sa tahanan na kanyang pinagkakaloob sa lahat ng mga maliligtas. At ang sabi pa sa atin, all of these things are available to His new creatures. Lahat ng mga bagay na sinasabi ng Biblia na nais ibahagi ng Diyos sa atin ay kanyang ipinagkakaloob sa iyo, kaibigan, at gayon din sa akin. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa 2 Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, ang ganito. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Subalit, nasira ang likas na ito na wala yung sinasabing yung perfect na likas ng Diyos sa tao. Bagamat nakikita pa natin ngayon, meron tayong sinasabing pwede tayong mag-isip, pwede tayong magmahal. Lahat ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin at tayo ay merong dignidad. Pero kaibigan, yung perfect na larawan ng Diyos na kanyang nilikha at binigay sa tao ay nawala yun dahil sa kasalanan. Ngayon, nais ng Diyos ngayon na ibahagi sa atin, kaya ang sabi ng ating Biblia, ayon sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga bagay na ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaibigan, magiging bago ang buhay natin kung si Kristo ay nasa atin. Kaya nga, ang sekreto ng bagong pamumuhay, bagong buhay, pagka tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, what God begins, He determines to continue. Ano man ang nilikha ng ating Diyos, nais ng Diyos na kanyang ipagpatuloy ito. Nais kong basahin ang sinasabi sa kapitulo 1 ng Genesis, versikulo 6 hanggang 8, ganito ang sabi sa atin. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalay nito ang tubig. 7. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. 8. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na gabi. Magkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, yung sinasabing ikadalawang araw. Pagkatapos ngayon sa versikulo 20, ganito ang sabi ng ating Biblia. 20 hanggang 23. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at nagsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. 21. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri at ng lahat ng ibon may pakpak ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Mapansin natin ngayon yung paglikha ng Diyos pagkatapos ang sabi, nakita ng Diyos, ito ay mabuti. Napakabuti ng ating Diyos, kaya ngayon ang kanyang nilikha ay mabuti rin. Siyang nagsabi nito na mabuti. Ano pa sabi sa atin? 22 at 23. At sila'y binasbasa ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi at magkaroon ng umaga ng ika-limang araw. Kayoon ang sunod-sunod na paglikha ng ating Panginoon. At mapansin natin, katulad ng akin nabanggit nung una, na bago nilikha ng Diyos ang mga ibon, meron muna sila ngayong lugar at saka yung kanilang kakainin. Mapansin natin ito, kaibigan. Nanapat ang paglikha ng ating Diyos. Ito ay pasimula lamang. Creation was only the beginning. Living creatures were also in the plan. So, meron ngayong panukala ang Diyos na mabubuhay sa tubig, mabubuhay sa kalawakan, at mabubuhay sa lupa. Lahat yan ay nilikha ng ating Diyos. At alam ng Diyos, kailangan natin ang mga ito at tayo ngayon ay nilikha ng ating Diyos in the image of God, nilikha tayo para tayo ngayon ay magkaroon ng pagsakop ngayon sa mga bagay na ito. Anong sabi ng ating Biblia? Dito sa Genesis pa rin, Kapitulo 1, versikulo 26. Ganito ang sabi ng Biblia. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos, 27, ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila nilikha. Kaibigan, ito yung programa ng Diyos. May kaayusan. Pwede bang ang tao ngayon ay dalangin ng Diyos at pagkatapos ngay hanggang doon na lamang? Merong pagkain binigay ng Diyos sa tao. Ang pagkain ayon sa versikulo 29 ay fruits and nuts. Ito yung pagkain. Kaya nga, bago nilikha ng Diyos ang tao, meron munang nilikha ang Diyos na kanyang pagkain. Ang sabi sa 29, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Kaya nga, bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha muna yung kanyang pagkain. Kaya yun ang merong order ang ating Panginoon. Nanupat yung kanyang paglikha ngayon ay kanyang pinagpapatuloy kaibigan at ang patuloy itong paglikha ng Diyos, ang sinuman nasa kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. Bilang bagong nilalang kaibigan, ang Diyos ay kanyang pinagpapatuloy ang kanyang gawain sa mga mananampalataya. Ano sabi sa atin sa Pilipos 1, versikulo 6? Kayo'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya nga patuloy ang kanyang paggawa ngayon sa atin, binabago ang ating kayong pagkatao sapagkat nais ng ating Diyos bumalik sa atin yung larawan na sakdal ng Diyos. Kaya ang sabi sa aklat ng San Mateo, be ye therefore perfect even as your heavenly Father is perfect. 8:48 ng aklat ng San Mateo. Meron pa rin binabanggit ang ating Biblia. Nanupat kanyang pinagpapatuloy ang kanyang gawain para sa tao sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ano sabi sa atin sa Epeso 5:26 hanggang 27? Ganito ang sabi ng ating Biblia. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang mahihirap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ito yung panukala ng ating Panginoon. At patuloy pa rin gumagawa ang ating Panginoon sa atin sapagkat tayo nagkasala para masauli ang ating kalagayan ngayon sa dating kalagayan ng tao. At ang banal na Espiritu ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang sabi nga sa 1:14-26, ganito ang ating mababasa. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siyang magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako'y darating sa inyo, nanupat kong ating pagpapatuloy ang gawain ng banal na Espiritu, nais ng Panginoon magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Kaya nga, ang banal na Espiritu ngayon ay kumakatok sa ating mga puso. Tumataan sa ating ngayong body temple. Kaya ang sabi, ang sino mang sisira sa body temple na ito sapagkat pag-aari ng ating Diyos, masisira rin siya. Kaya nga kung ating pagpapatuloy ang gawain ng banal na Espiritu, ang wika sa 19, kaunti pang panahon at hindi na ninyo ako makikita na ako'y makikita ng sanlibutan. Sabi, kakaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikilala ninyo ako sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa aking Ama at ako'y nasa inyo. Kaya nga kaibigan, sa 26 ang wika, subalit ang mga aliw ang Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapasimula sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaya kaibigan, ito yung gawain ng ating Panginoon na patuloy pa rin para sa tao sapagkat nawala yung perfect image ng Diyos sa tao. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, what God creates, He divinely commissions. Kung ano man ang nilikha ng ating Diyos, Kanyang kinumisyon. At ang sabi nga sa mga nilikha niya, mga hayop, mga ibon, mga isda sa dagat o sa mga ilog, magpakarami kayo, ang sabi ng ating Panginoon. At bilang ngayong mananampalataya naman, ano ang komisyon na binigay ng Diyos sa atin? Sinasabi sa aklat ng San Mateo, ito yung komisyon. Na pagkatapos nating napag-aralan ang banal na kasulatan, pagkatapos nating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, ano naman ang gawain natin bilang kinukomisyon ng Panginoon? San Mateo 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin

0: ang pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ngayon ng power. At ang power na ito ay galing sa banal na Espiritu. Anong sabi sa Gawa 1:18? Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluwang bahagi ng lupa. Kaibigan, ito ngayon ang gawain na bilang tayo ay kinumisyon ng ating Diyos na ibahagi natin ang panukala ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang nilikha para sa pangangailangan ng tao. Lahat ng kanyang nilikha para ngayon matamasa natin ang mga napakabuting nilikha ng ating Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, mabuti. Mabuti. Kaya nga, kaibigan, nais nang ibahagi ng Diyos sa atin ang pagpapala sa araw-araw. Ang kailangan lang tanggapin natin siya na ating tagapagligtas at tayo ay maging kabahagi ng mga pagpapala na nais ng Diyos ibigay sa kanyang mga anak. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at ito ay mapapa sa inyo. Napakahalagang mga pangako ng ating Panginoon. Nais ngayon ipagkaloob sa atin. Tayo manalangin, mapagpala at dakila po namin Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nilikha po ninyo ang lahat ng mga bagay na kailangan ng tao at ito po ay inyong pinagkakaloob para sa ikabubuti namin, para sa aming pamumuhay sa araw-araw. Marami pong salamat o Diyos sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong na-share sa amin this morning. Sana po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa umagang ito. Ang plano po ng Diyos ay hindi lamang iligtas ang tao, kundi ibalik ang buong sangnilikha sa orihinal nitong kagandahan at kabanalan. Habang hinihintay po natin ang araw na iyon, tinatawag po tayong maging tapat na tagapangalaga ng kanyang nilikha at mamuhay bilang saksi ng kanyang pag-ibig at pagliligtas. Sa atin pong pagsunod kay Kristo, nagiging bahagi tayo ng dakilang plano ng Diyos na magdala ng pag-asa, kapayapaan at pagpapanumbalik sa mundo. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal at mga ginigiliw po naming taga-subaybay ng programang ito ng Morning Manna. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ay laging nariyan upang patuloy na subaybayan ang ating worship, ang ating devotional sa tuwing umaga at sumapit ang ikapito ng umaga. Sa oras na ito ay bago po tayo magpapatuloy ng ating pagtatalakay, ay nais ko pong tayo muna ay manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po sa buhay at lakas na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin. Tulungan po ninyo ang aming mga puso't isipan. Nawa po ang mga pagtatalakay namin sa umagang ito'y maitanim namin sa aming mga puso't isipan at magamit namin sa araw-araw na buhay habang kami ay naghihintay sa iyong malapit ng pagdating. Pagpalain niyo po kami, ito po ang aking dalangin, alang-alang pong lahat sa banal na pangalang Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman sa pamagat na The Exodus. Pero bago po tayo magpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, nais ko pong ibigay muna ang kahulugan, what is the meaning of Exodus? Ang salitang ex ay merong kahulugan na ang ibig sabihin, which means out. Ang odos ay merong kahulugan na ang ibig sabihin ay way, daan. At kung ito'y iyong ipagsasama, ang salitang Exodus ay nangangahulugang it is a way out of Egypt going to the promised land. Marahil mag-iisip tayo at mag-iisip tayo ng malalim, paano nga ba dumami ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto? Well, kung babalikan natin ang kasaysayan, mayroong isang taong tapat na ginamit ang Diyos at ito'y walang iba kundi sa katauhan ni Joseph. Nakita ng Panginoon ang katapatan ni Joseph. To make the long story, ay dinala ni Joseph ang mga Israel sa Ehipto upang mabigyan ng kabuhayan, mabigyan ng kaginhawaan. Bagamat ang kanyang karanasan sa kanyang mga kapatid ay hindi ganun kaganda, ngunit ang ibinalik na sukli ni Joseph sa kanyang pamilya ay napakabuti sapagkat napakabuti ng Diyos sa kanya sapagkat si Joseph ay nasumpungan, natapat na lingkod ng Panginoon. Balikan po natin. Ang Exodus, which means it is a way out of Egypt going to the promised land. Now, nung ang mga Israelita ay nasa loob ng Ehipto, ay naroroon lahat ang kanilang mga gustong gawin. And almost 430 years, the Israelites live in Egypt. Biro mo, napakatagal na panahon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Sa loob ng 430 mga taon na naninirahan ang Israelita sa lugar na hindi nila pag-aari. At sila'y ginawang alipin ng mga Ehipsyo. And sa kanilang sa historical background ng ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal, ang mga Israelites, sila ay naglakbay from Ramses to Sukkot. And it is about 600,000 men besides women and children. Well, kung bibilangin natin, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, only men are counted. at ilan po ang nabibilang? 600,000 men. Kung ang 600,000 men, besides women and children, kung ang lalaki ay lahat may mga asawa, so plus 600,000 equals 1.2. At kung ang mga lalaki at mga babae na mga mag-aasawa ay merong isa o kaya'y dalawang anak, o kung kaya'y kasama pa ang lolo o kasama pa ang lola, o di kaya'y kasama pa ang lahat ng mga nasasakupan sa buong pamilya. Alam niyo po ninyo dito sa atin sa Pilipinas, ang isang tahanan ay binubuo ng lolo, lola, tatay, nanay, manugang na lalaki o kaya'y manugang na anak, at kung ilang mga anak na nariyan, kasama na ang mga apo. Kaya yung tinatawag nating extended family. Kung bibilangin natin ang lahat-lahat, based to the source of the U.S. Army Quartermaster General, umaabot ng 3.5 million people estimated ang dami o bilang ng mga naroroon na kasama ni Moises palabas patungo sa lupang pangako. Napakaraming mga Israelita at merong halong mga, ito yung masasabi natin, minsan may mga panggulo, yung mga Ehipsyo na gustong mag-usisa, yung mga Ehipsyo na gustong tignan, gustong makita, gustong marinig kung ano ang ginagawa ng mga Israelitang ito, kaibigan, kung ano ang kanilang magiging karanasan, sumama rin sila para makita. Alam ninyo, minamahal mga kapatid at mga kaibigan, minsan kahit nakafocus ka sa iyong paglalakbay, kung meron kang nakasama na medyo negatibo ang kanyang isipan, may kinalaman sa paglalakbay, halip na matatapos mo ang iyong paglalakbay, ang iyong lakad, ang iyong pag-akyat sa bukid o ang iyong pag-akyat sa bundok, matatapos mo ng maayos at mahusay dahil sa negative na binabanggit o sinasabi sa iyo ng iyong kasama, ang nangyayari ay nanghihina ka. Ang mga Israelita ay naglalakbay sa loob ng 430 years, sila ay nasa loob ng Ehipto, at nung sila ay maglalakbay na patungo sa lupang pangako, they journeyed from Ramses to Sukkot. Ilan? Ang bilang ng lalaki lamang? 600,000 men. Pero kung ipag-plus pa natin ang kababaihan, ang mga asawa, ang mga anak, ang mga lolo at mga lola, estimated na 3.5 million people ang daladala ni Moises. Another point. Tayo minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid. Minsan sa atin lamang mga pamilya, ang nasasakupan ng ating pamilya ay limang tao lamang. Ang tatay, ang nanay, ang ate o ang kuya, ang ate at ang bunso. Minsan, hirap pa tayong pasunurin ang miyembro ng ating pamilya. Hirap pa nating pasunurin yung tatlo lamang na miyembro ng ating pamilya. Kaibigan, minamahal na mga kapatid, si Moses, base sa direksyon ng Panginoon, ay meron siyang daladalang mga tao na nabibilang 600,000 men. Alam ba ninyo mga minamahal na mga kapatid, there are 4,000 tons of firewood ang kinakailangan nilang gastusin o gamitin throughout their journey. Aba, tayo mga kapatid, aakit lamang tayo ng bundok. Meron pa tayong daladalang shilling. Meron tayong daladalang gas tube. Meron tayong daladalang gas. Pero sila, ang kinakailangan lamang nilang dalhin ay mga panggatong. At ilang toneladang panggatong? There are 4,000 tons ng panggatong ang kailangan nilang madala. Well, magtatanong kayo, Pastor, saan sila kukuha ng tubig? Alam ba ninyo ang tubig, yung galon ng tubig na kanilang dapat inumin, kung 3.5 million people na mga tao, ang dapat nilang inumin ay 11 million gallons to drink. Napakarami. E lalo na kapag ka sa disyerto, maglalakbay ka, laging nauuhaw. Hindi lamang ang tao, kundi pati kasama ang mga hayop. E papaano na lang, Pastor, yung mga taong nasanay sa mineral water? Merong mga tao na kapag ka ang kanilang sila'y nakapunta sa isang lugar, meron silang daladalang mineral water. Pero hindi ba ninyo alam na ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng himala na sa pamamagitan ng mga pinagagawa ni Moises, ng Panginoon kay Moises, ay nakakainom sila? Mamaya ay atin pong tatalakayin. Bigyan muna natin ng pansin ang phases of journey. Number one, meron po silang tinatawag na Passover restrictions. Ito po ay masusumpungan sa aklat ng Exodus 12. Babasahin ko po ang tala sa aklat ng Exodus chapter 12, verse 13 and 14. Ito po ang sabi. Sa Passover restriction, it is a Passover the houses of Israel. Tingnan po natin. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Bakit kaya mayroong dugo na dapat naruroon sa doorpost nila, sa pintuan nila ng kanilang bahay? Bakit meron doong dapat na dugo? Kung atin pong babalikan, this blood, it represent the blood of Jesus Christ who cleansed away, who saved your sin and my sin. That means, ang dugo ay magiging isang, sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. 14. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapesta sa Panginoon. Sa buong panahon ng iyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Kaya ito yung phases ng kanilang paglalakbay. There is a Passover restriction over the houses of Israel. Ano raw ang sabi? Mayroong ilalagay na palatandaan o dugo na ito'y tanda sa inyong mga bahay. Kung babalikan natin, mga kaibigan at mga magulang, mga kapatid, ang dugo ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. It points to the coming Messiah. It points to the coming Savior, Jesus Christ. It is the blood of Jesus who will cleanse and will save His people. Number two, it is the consecration of the firstborn in the month of Abib. Well, kung atin pong titingnan, Pastor, ano nga ba yung buwan ng Abib? Ito ay buwan ng April. They have to eat unleavened bread. At ang pagtatalaga ng kanilang panganay na anak. Kaya kung papansin na natin, minsan ay merong blessing sa ating kapanahunan, merong blessing kapag ka ang panganay na anak ay, lalo na kapag ka ang panganay ay lalaki. Well, siguro nakakuha tayo ng kunting background sa kalagayan ng mga Israel because it is the consecration of the firstborn, especially kung ito ay lalaki. Ikatlo, the third phases of journey, crossing the Red Sea. Kung atin pong titignan sa Exodus chapter 14, verse 19, ito po ang sabi. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. 19. Mayroong ulap at kadiliman sa 20. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nakalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. 21. At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. Na hanging silanganan na buong ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Wow! Walang kasing gandang karanasan. Dadaan ka sa isang tuyong lupa na ang dagat ay nahawi sa iyong mga gilid. Ikaw ay dadaan sapagkat ang anak ng Panginoon ay dadaan patungo sa lupang pangako. Pinatnubayan sila, iningatan sila, binigyan sila ng mga himala ng Panginoon. Ang sa kanila lamang ay sumunod sang-ayon sa ipinag-uutos ng Panginoon. Ngunit meron pa rin mga agam-agam habang sila ay naglalakbay, nariyan pa rin yung mga asungot sa tabi nila. Yung mga asungot na galing sa Ehipto na gusto lamang makita kung ano ang mga pangyayari sapagkat ang iba ay nakapagpangasawa, ang iba ay gusto na ring sumama sa kanilang paglalakbay. Minsan, kaibigan, kapatid, ang paglalakbay natin ay nagiging mabagal kapag ka mayroong mga negatibo tayong naririnig sa ating kapwa. Kapag mayroong mga asungot sa ating tabi na siyang nagpapagulo ng ating focus sa paglalakbay. Kaibigan, marami bang hadlang sa buhay mo? Ang paglalakbay ng mga Israelita ay isang napakagandang paglalakbay sapagkat sila'y pinapatnubayan ng Panginoon. They are guided by the pillar of cloud by day. Sila ay pinapatnubayan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Na ang ulap na ito sa kanilang paglalakbay, kung gaano sila karami, ay pinapatnubayan sila upang ang init ay hindi nila maramdaman sa kanilang paglalakbay. Sila'y nilililiman ng mga ulap kapag ka sila'y naglalakbay sa araw. At kapag ka sila'y inabutan ng gabi, it is a pillar of fire by night. Upang hindi sila lamigin at sila'y titingin lamang kung saan ang direksyon na kanilang patutunguhan. Sila'y lalakad lamang at ang pillar of fire by night na ito, sa gabi, ang siyang magbibigay ng init sa kanilang mga katawan at guide, liwanag sa kanilang paglalakbay. Kaibigan, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Naalala ko isang araw ang aking kaibigan ay aakyat sila sa isang bundok, merong nauuna, merong nasa gitna at merong nasa huli. Ito yung aking kaibigan ay nasa bandang hulihan at lahat ng mga naroon sa bandang hulihan ay mga kabataang gusto lamang makiusyuso kung ano ang gagawin, saan ang daanan, ano ang makikita roon sa tuktok ng bundok. At sila ang pinakahuli. Walang physical preparation sa kanila. Walang mental preparation sa kanila. Kaya't sa kanilang pag-akyat sa isang bundok na ito, ang sabi nila, napakahirap akyatin. At hindi natin kayang akyatin sapagkat mahirap ang daan. Ito yung mga kabataan na nagbigay, nag-insinuate sa isip ng aking kaibigan upang ang aking kaibigan ay mapanghinaan ng loob at hindi na magpatuloy sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglakad, sa kanyang paghakbang, papaakyat doon sa minimithi niyang tuktok ng bundok. Sila'y bumalik kasama ang mga kabataan na dala-dala sa kanilang mga isipan ang negatibong pag-iisip. Kaya't hindi narating ng aking kaibigan, bagamat siya'y naroroon na sa balikat o nasa tenga ng bundok. Ngunit hindi niya narating ang tugatog, ang tuktok ng bundok na ito. Kaibigan, ikaw ba ay madaling manghina? Ikaw ba ay madaling manglupaypay? Ikaw ba ay madaling makinig at tanggapin ang bulong ng iba para sa kanilang sarili ay madala ka na hindi ka na makapagpatuloy
1: sa paglalakbay? It is a symbol that the Lord brought out of Egypt with His mighty hand. Pagka minsan kapag tayo ay nagsasabi ng ating mga problema, para bang ang ating itinukwento, ang problema ay mas malaki kaysa sa ating Diyos. Kapag tayo ay nagsalaysay ng ating mga suliranin, para baga ang atong suliranin ay wala nang kasing laki o wala nang lalaki pa sa ating mga karanasan. Pero kaibigan, kapatid, mas malaki ang ating Diyos kaysa sa iyong, sa ating suliranin. It is a symbol that the Lord brought out from Egypt with His mighty hand. Kaya yung ating tema nung nakaraan ay the uniqueness of life. Bakit? Ang unique ng buhay ng mga Israelita sapagkat sila'y pinagnubayan ng Panginoon. Ibinigay sa kanila ang kanilang makakain. Ibinigay sa kanila ang kanilang po patutunguhan o yung direksyon ng kanilang patutunguhan. Everything they want, they can eat when they were in Egypt. At kapag sila ay nauuhaw, ay binibigyan sila ng Panginoon ng maiinom. Tingnan natin, nung sila'y naglalakbay, they could not drink the water because it was bitter. Sa lugar, Marah. Nung sila'y nag-camp sa Marah, hindi nila mainom ang tubig sapagkat napakapait. Ngunit anong ginawa ng kanilang hepe, ng kanilang commander? Itinapon yung piece of wood. He threw it into the water and the water became sweet. Napakaganda, napakasarap. Ito yung gabay, ito yung patnubay ng Panginoon. Na sa tuwing tayo ang tao ay nagmamakton ang Panginoon ay may inihandang solusyon sa ating mga suliranin. Kaibigan, alalahanin mo, tandaan mo na ang Panginoon ang makapangyarihan na nagmamay-ari ng iyong buhay, ng aking buhay. Marapat lamang na ipagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Matuto lamang tayong magpasalamat sa nagkaloob, sa nagbigay ng maraming maraming blessings na ito. Nung sila ay nasa ilim, there were 12 springs and 70 pumps ang naroon. Biruin mo yan, nag-camp sila roon. Ilang spring? There are 12 springs. At masaya ang mga tao kapag sila ay makakita ng tubig. Malasap nila ang sarap ng tubig. At nagpatuloy na naman sila sa paglalakbay at nag-camp na naman sila sa Desert of Sin. Ito ay nasa pagitan ng ilim at ng Sinai. Ilim and Sinai, ito ay nasa pagitan, yung disyerto ng Sin. They come and experience the manna. Yung morning manna sa umaga at quail, pugo sa gabi. Binibigay na ng Panginoon sa kanila, ipinakakain na ng Panginoon sa kanila ang mga kinakailangan nila. Ibinibigay na ng Panginoon sa kanila ang kanilang pangangailangan. Wala na silang dapat gawin kundi sumunod at gawin ang ipinag-uutos ng Panginoon through Moses. Sa umaga, mayroong mana. Sa gabi, mayroong pugo. Kumbaga, ang ibinibigay ng Panginoon sa kanila na providence ay saganang sagana. Parang siguro sa panahon kapag nagsilipana na ang pugo na nariyan, hahawiin mo na lang kasi maraming mga pugo na magulo, pipiliin mo yung malaki o ano. Ngayon ang pugo, hindi mo na makikita agad-agad, kundi hahanapin mo na sapagkat napakabilis nilang tumakbo. Pero noon, ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng mga ito. The Israelites grumbled in Egypt. We sat around in pots of meat and ate all food we wanted. Kaya ang buhay ay unique. Bakit? Kasi lahat ng gustuhin nila, makakain nila. Lahat ng naroon sa Egypt, ini-enjoy nila. We ate all food that we wanted. The whole Israelite community set from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. Sila'y naglalakbay mula sa isang lugar, patungo sa isang lugar, patungo sa isang lugar sa ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. Pero anong nangyayari? Marami pa rin mga narinig, marami pa rin bagulbul, marami pa rin mga hadlang sa isipan, sa puso, sa sarili. Ano ba itong pinasok natin? Bakit pa kaya tayo nagsama-sama rito? Kaibigan, minamahal na kapatid, nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay marunong sumunod sa kanya. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay matutong makinig. Minsan may mga bata na kapag inutusan mo, hindi pa naiintindihan ang iyong iniutos. Tumatakbo na, mamaya-maya ipapalik, sasabihin, itay, ano nga yung iyong ipinag-uutos? Narinig, pero hindi naiintindihan. There are people same as the young boy, yung experience ng mga kabataan ay minsay nararanasan din natin. Sige na lamang ng sige, ngunit hindi natin naiintindihan ang instruction ng Panginoon. Kaya nga maraming nagkakagulo, hindi naiintindihan na ang batas ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ito yung standard ng Panginoon, ito yung basihan ng Panginoon upang ang tao ay lumakad na mayroong direksyon. Ngunit ang tao ay ayaw tignan ang batas, ang utos, ang standard ng Panginoon. Ayaw nilang tignan sapagkat ang gusto nilang tignan ay ang kanilang sarili, kung ano ang kanilang ginagawa na mabuti at tama, basta't gumawa ka ng mabuti sa kapwa, okay na sa Panginoon. Kaibigan, anong sabi ng banal na kasulatan? Ito ang buong katungkulan ng tao na alin? Na sumunod sa kanyang mga utos. They camped at Rephidim, but there was no water for people to drink. Nung sila ay naroroonas sa Rephidim, walang tubig sa kanyang mga tao na maiinom. Ngunit ang Panginoon ay mayroong dakilang panukala para sa inyo at para sa akin. God has a plan for us. He is the one who guides and gives direction to your journey in life. Kaibigan, kapatid, isa sa aking paboritong quotation, life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Though Moses did not reach the promised land here on earth, bagamat si Moses ay hindi niya naabot ang promised land dito sa lupa, but the angel of the Lord took the body of Moses from this earth. But he reached the promised land which is in heaven. Kapatid, kaibigan, ang ating tanging layunin, ang ating mithiin ay marating ang langit na bayan, ang paraisong matagal nang inihanda ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Kaibigan, kapatid, gusto mo bang marating ang paraiso na inihanda ng Panginoon? If you are one, inanyayahan kita na magtiwala sa Panginoon, sumunod sa direksyon ng Panginoon, itagubilin ng sarili sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon, huwag mong kalilimutan, mahal ka ng Panginoon. Kaibigan, ayaw ng Diyos na mapariwara ang ating buhay, ang iyong buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat sa Kanya mayroong pag-asa, sa Kanya mayroong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inspirasyon na hindi pinagkaloob sa amin, na kami ay mabuhay ng mapayapa, na sumusunod sa iyong direksyon, na mayroong pananampalataya. At higit sa lahat, huwag mawawala sa aming mga puso ang pag-asa na aming marating ang paraiso na inyong inihanda para sa amin, hindi lamang sa lupang ito, kundi sa langit na bayan. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan sa kalwalhatian mo. Salamat po sa pagtanggap, sa pagdinig, sa pagtugon ng aming dalangin. Ang lahat ng ito'y alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
3: Welcome to the Philippines, a beautiful destination, overflowing with stunning views and truly heartwarming people. Just a few years ago, as the world plunged into the depths of fear and the unknown, the Filipino people found their lives turned upside down. But within the worst of times, miracles of heart change were performed.
4: Hi, I'm Cami Utman, and this is AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.